0: Sa iyo mabalik on sa atong immune system, Mighty-C. Motambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty-C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty-C! Mag-Mighty-C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasang ang butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamasang sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Mats for Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Mats for Biotics!
7: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso o paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awal lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaron dayon para wala na iaberya.
13: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.

0: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tulungan nun sa mga labas o preskong mga balita, bata sa komentaryo o serbisyo publiko, tinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblo.
4: Plus 8:08 na.
5: Oras ato dato sa Detex Coffee Mix, sigarahang musik, sidira mangigala, no? Pag Detex Coffee Mix ka ma-detox yun ta manggawas ng mga nasa ato ang tiyan nga nag-umol na ka ng dako sa atong tiyan mabuyon ana. Malimpyo ka na sa K5 Bry. Aya, wow. Masiksit anang Detex Coffee Mix.
4: Padungog-dungog na.
5: Ninit kayo nga kape. Kaya pwede na po siya gula yung Paris, no? Kaya lahat sa uban ba nga mangot-kot imong tiyan.
4: Bitaw.
5: Basta gula kayo yung Paris nga pan or unsa pa
4: na
5: dira.
4: Na. So, kung gusto ni mga ma-detox ka, mawala diha ang mga kolesterol, mawala diha ang mga hugaw-hugaw, kagaw sa imong lawas, ayon nagduha-duha sa paggamit aning DTX Coffee Mix, mga higala.
5: Yes. Ayun na magkating alang, makainom mo ay na, no? Magbalik-balik yun mo sa CR.
4: Bitaw.
5: Kaya limpiwan gani ka, no?
4: Na! Oy, sa maigsoon na to, diha mga ka-K5, ha? Nga nangita mong kwarta, no?
5: Ay, pero, nangit kayo nangita kwarta, ro.
4: Dito kay Brang, usual dyan na to, no? Ang Asia Link Finance Corporation na diri sa Dakbayan San Carlos, nagdawat silag prenda kay Five Pam sa aning ORCR sa inyong mga sakyanan. O di gani kinang yuta, titulo sa yuta o balay, dili ng agricultural ha. So kinang mga patindugan o mga balay, building, mga ano ba, no? Nagdawat sila o prenda sa titulo sa yuta o balay ORCR sa sakyanan. O dawat po sila financing ha, pwede ka pa finance ni Lucky Five Pam. Nga kinabang mupalit kag sakyanan na kay kwarta pero kulang. Na? So pwede po ka magka-pa-finance. Magka-pa-palit og balay nila, sila ipalit ikaw puyo. Imagine mo na ha. Na. Nindot kayo sila unya, barato ang ilang interest diha.
5: Maunay nindot.
4: Taas og appraisal.
5: Nga gamay rag interest.
4: Na. Wala sila ipili kay Five Pam bisag kinsa pa diha, basta kapabol ka lang mo bayad jud sa ilang kinahanglan.
5: Responsibilidad kina nimo.
4: Okay, kung dili ka mo bayad ana, ilang man ang birahon pod kay collateral man na ang kinang mga ORCR o unsa pa diha, titulo. Ang nindot lang gud kay ang imong gipangita, mahatag nila kay Five Pam.
5: Kana.
4: Aha, so tanan-tanan pwede dito maka-apply sa Asia Link Finance Corporation. Pangita lang ninyo si Sir Celso Cabatuan Jr., ang super pogi ng Asia Link Finance Corporation. Minaw ni siya na, katawanan.
5: Buotan po siya kayo.
4: Buot kayo. Uy, mauna nga daghan kayo siyang mga kaila, daghang mga banggera.
5: May mga isi lang madayon.
4: Bitaw na, bitaw na. Buot kayo kay balo ng asawa niya, nga daghan kayo siyang banggera. Bisag asar ba, mga piba, banggera mga tawag anak. Ay, no, no. Ay, pisa, Sir Celso, ha? Basig, di mo kung kulatahon ako na makakaya. Nanindara, gutagot?
5: Nanindara.
4: Anyway, sige. Grabe yan ang issue sa nunay ko kay Five Pam, no? Katong suplado ba? Na ako na istorya bag-ora, Jod. Nalipay, Jod siya kay Five Jess. Tingong ganun niya kay Five Jess. Nung nag-vehicle, may bag-ora. Taga... taga tubo, tala Trava siya, pero tubusos lang abay kay doon sila dito.
5: Mm-hmm.
4: Nalipay sila nga gitransfer kay 5 Jess sa tubo, sa Escalante. Ning ingon pa siya ganing nga nung gitransfer na dapat ipahawa na. Dili po, ana, taga na itong due process. Na, taga Escalante ning reklamo siya, wow, kami na po yung mag-anto sa pagkasuplado niya, diri.
5: Na!
4: Oh, na, nahimo na po gutok of the town, no? Nantawa.
5: Grabe. Ako na po rin siya ron, na. Bida sa topiko.
4: Pero teka muna, mananom sa tagbinhi.
5: Si mananom sa tayo, kitingulan na.
4: Gini. Gina pa ng hulat niya, mananom na dyan na siya.
5: Mananom na dyan na.
4: Kita Jong, mananom ka na.
5: Mananom to yun.
4: Go ahead, kita Jong.
2: Yes, kita Bray.
4: Ah. Ah?
5: Wala.
2: Dili pa,
4: ay. Ah, dili pa, dili pa. Burad ka tato mo, nagod.
2: Dili pa, guys. Wala ka na
4: ah, wala, wala pa. Dapat isabod pa na siya, no?
2: Dili. Oh. Wala pa mahatan siya. Inughatag pa lang siya.
4: Ang inug...
2: Sa agriculture office.
4: Aha.
2: O city agriculture office niya sa Dakbayan San Carlos. Ang 1,000 bags of rice seeds donated to Tibray.
4: Ah, DAD ito. Mm-hmm. Okay.
2: Mm-hmm. Sa ito ang 25 na sa mga people's organization din sa Dakbayan sa San Carlos. After hapon, ang Sir Vernie Briones, na ito ang focal person sa agriculture office sa program din sa ito ang syudad ni Tibray. Pinagkang program is ginahinto ano siya regularly from our national government down din sa to sa local kakita Bray na ini siya in preparation ni sa alang sa to ang 2026 sa wet planting season or kininting pananom na kakita Bray ba so ang gihimo karon sa to ang batan sa City Agriculture Office paabot na lang sa gold signal sa DANIR kung ano pa rin ay makatag meron si Kay Fabray na pwede nang ma-distribute ang kining mga sinakot ako ng kabinhe as of this time part of sa proseso ng himo sa ito ang buwatan sa agrikultura din sa Dakbayan
4: aha
2: is nang-realize ang master list na nag-gather in sa mga organization and then ilahang ipuan, ilahang i-double check kay Fabray. Kung ang kining nakalista ng mga farmer beneficiaries is registered bagay or eligible bagay kay Fabray na naka-parehistro sa RFBSA o RFE.
4: Mm-hmm.
2: And then, right after yan ang mga finalized, ang mga people's organization o ilahang hatagan sa kininang seed and then ang mga official sa mga people's organization may mi-distribute na po ganito po lahat mga members.
4: Okay. Aha.
2: Mas nindot.
4: Pila ganito ito ka pila to ka organization organization ang tawag ana or kooperatiba?
2: Organization.
4: Organization
2: or kooperatibo.
4: Okay. Delikado kayo ng kooperatiba kay Pebjong. Daghang kayo mga lugi ano. Ang kooperatiba daghang kayo mga lugi pero may kapag nung nabay kang basa kwarta di istoryahan kay Pebjong dagang kayo mga mangwala di ha kooperatiba so organization para safe na lang
2: ang kinong mga kuan ang kinong mga the creative mga group po ba
4: aha bitaw no so anyways mga kanus mga kanus adyo ni kunin mahatag kay Pebjong nin kayo manong ulan-ulan na dyan o burag na feel naman dyan ako ang burag mo ulan-ulan na dyan ni
2: According kagapon kay Sir Vernie, bantong by the end of the month or base next month kay Kabrad.
4: Unya, naad yun ay mga monitoring kay Pebjong, ma nga kining binhia, maad yun ay ang natanom din ha sa ilang mga talamnan, ana?
2: Na. Yeah, wala ni counterpart ang farmer ano kay Kabrad. At ang limis na libre.
4: Kung unsa kadakoon ang ilang talamnan, maupo na kadaghanon ang ihatag ang binhi kay Pebjong?
2: Oh.
4: Maayo no, maayo ni.
2: Wala na ni counterpart yun. Para sa sauban nga kinili ang dapat pagkatagan ka na kay ibalik in return.
4: Ah.
2: Kini wala na.
4: Mao ni nindot, mao ni nindot. Oo. Mao na nang utana jud ko nga i-monitor jud ni kung natanom ba ni or wala kay ang uban lagi basig marikta ni galingan. Mao na kuha diha kay Pagjong.
2: Itanong dyan siya.
4: Itanong dyan.
2: Kaya kung pananglitan, dahil may tabo, ngayon na ang kita, Dry. Ay, dahil posibilidad, yung masangsyon ang farmer, dili ko pa dawat sunod
4: dyan. Na, dili, mao na nga ito ang ginaunahan, Kipab Jong. Daghan ba kayo mga uban diha, yung mga Kipab Jong, na dili po mga tarong ba? Oh, ana nga unahan na lang yung sa may mga sanksyon, dason di na sila madapil sa lista kung maka problema ilang talamnan gibaha diha nang guba di na kadawat og ayuda mga ana-ana garo kay Pemjong ano? Mm.
2: Mao jud do. Na dali ta dawat ng mga information kay Pedro jud. Tibola ng talamnan.
4: Oh.
5: Muna.
4: Daghan kay na kay Pemjong. Walay talamnan mga yung binhi. Oh.
2: Pero nga binhi.
4: Oh, na. Unsa alam po na yung taga-DA, tagaan po na yung way talamnan. Inyo po na dito.
2: Sila karoon na Tito Bray.
4: Oh.
2: After yung kinini ang mga, sa unahin kinini ang pag-set up Tito Bray, actual na sila kinini ang monitoring ni Boot.
4: Na.
2: Kinini ang, itiro-siro gina nila kung tinuod ba yun, gas kapini, tinuod ba, gadaan siya ilang area, tinuod ba, gamo.
4: Bitaw.
2: Na.
4: Dili na pwede, dili na pwede oi nga motuo lang ta na imo anha dira sa DA mo ingon nga sir. Ako ang talamnan kay duha ka ektarya. Oh, sige kadto si dito go lima ka sako. Oh, anak dayon. Dap. Dap. Oh.

0: mga abuno. Pero ako I believe nga ang DA diri dili pareho dito sa uban nga ang makatilaw o pirmi ana ang duol ang pamilya nila bisag walay abunuhan nga humay tagaagbuno unya ibaligya. Mga anak ba?
1: Ibaligya.
0: Bitaw na kifay bam as in. So ako gapati ko sa DA San Carlos nga mga kwan transparent kay ni sila. Transparent sila kay Pep Jong.
2: Mao bitaw ka tipa bray nga atong pagpahigayon nila ang stakeholders meeting. Kasi na sila gusto ang kining mga concerns. Kining mga reklamo ba? Tungod bisan pa man sa ilang kuan sa kining ilang effort na mag-acquire og kining mga nindot sa mga program. May mga reklamo lang yapon. So para nga kining at di nabutan ang buhatan kay Febray, mo nilang himo nga bago karon nga sistema. The organization, mo hatagan nilang accountability.
0: Ayun.
2: Kung may problema, dili ang City Agriculture Office ang naay kuan, ang naay
0: problema
2: kay Febray. Kundi, dili sa kinini ang organization.
0: Aha.
2: Na,
0: Local dyan ni, no? Local DA dyan ni, no?
2: Local o niya ang kining kwan, ang kining mga materials, gikan sa kwan, gikan sa national.
0: National. Okay. So, we congratulate sa taga Department of Agriculture San Carlos City kay gabuhat yun sila og mga steps on how to tabang, no? Help sa ito ang mga farmers kay Pep Jong. Aron nga, ang uban dira, although nga may mga binhi naman ni sila, pero ma-feel ni mo ba ang pagpalangga sa gobyerno ninyo kay tagaan pa jud og binhi unsa man ning rasa kaning binhi aki pa jud
2: na programa ko sa kwan dali sa interview ni Sir Bernie ako tanawon ka kay Fabray
0: sige kay daghan daghan na kayo mga rasa ron sa kwan daghan na kayo rasa sa humay ron ay mga napa to mga di ba DA man kwan magi DA man jud ka agriculturist magi ka kay Pep Jong no imong profession na no oo mayo jud ka kuno mananong ba unya kwan pa jud ka mag kanang mag market daw ka nindot kay ka ka market ka na ka
2: ay
0: bakit ka mautang gamay oo may kuno ka mo kinang imo nang imo nang
2: kwan may mangitang sa LinkedIn
0: na ay Mayo ni siya mananong
2: puro
0: ops ops hold your breath wala pa tama human dito basi mano nga gani gusto ko sa una, di ba naman tayo subject anang high school nga agriculture, no? Ana, no? Gingon ako sa kong teacher, ma'am. Unsa man kadra, Brian Morden. Ma'am, nag-markot ko din, kay gusto na ako kining saging pabungahon ako ni kapayas.
1: Ano? Kaya wada.
2: Dili magsilbi. Kaya dapat, ang kinini ang plan, lay-lay sa kinini ang family, lay-lay sa kingdom.
0: Bitaw,
2: so, no? Kung saan kinini ang family nga na nabilong sa, maura pa rin.
0: Maura dyan na.
2: Tight will refuse sila ang gym.
0: Na. O niya, ingon sa kwan teacher, sa kita ni mo itong building, oh. Kina, oh, ma'am. Mental na, lakaw na dito. Ano niya? Ingon ako niya, joke na gani. Imo, tinuduon dyan ba? Ano? Siya nabuang ka. Sige, paminawon na to si DA. Paminawon na to si DA kay Pep Jong. Nindutan ko si mong balita. Ako na nindutan ko. Pulaan ako ng sinado kay Pep Jong.
1: Nindut mo ko na kay Tabang ba?
0: Dirita si Binhe. Sige, dirita mananom ta. Binhe. Sige, si DA. Last 8:23 mga ka-K5 tong oras.
3: Para sa incoming na itong wet season 2026 na planting season, ang National Rice Program na ay gi-allocate na itong mga inbred and hybrid seeds. No? So ang hybrid seeds, amo na siya ang variety na ito karon. M20, hybrid na siya, NSEC RC 406H, high yielding, and then kung na siya, adaptable na siya ito ang ecosystem dito sa Negros Occidental. Natay 1,000 bags for distribution para sa mga rice farmers na itong registered sa RSBSA. Also, naputay inbreed seeds, kika na siya sa rice competitiveness in

0: Investment Fund program under sa DA, 250 bags put up for distribution sa mga, again, eligible na registered sa RSPCA yung mga rice farmers na to. Ang duwa, dapat na na siya ay declared rice area sa record na to.
1: So, mga pinakata?
0: Ang atong expected nga mga association, farmers organizations and associations na makaambit sa ato ang ipanghatag ng mga binhi nga dekalidad nung gikan sa National Rice Program. So, ang natay 25 of local farmer cooperatives and associations na involved sa rice industry. Yes, sa San Carlos. Gahulat lang mi ugo signal actually sa atong DANIR Regional Field Office. At gi-finalize po naman ang master list kay once na ma-finalize naman ang master list, pwede na sila ka-withdraw sa ilang total number of bags per grupo. And then sila na din mag-sibu sa ilang mga members. Papirmahan lang naman ang master list for auditing.
2: Ayos kay Pep Jong.
3: Okay. Muna kita dahil ang confirmation ni Sir Bernie Brio na kita dahil. Oh.
2: Aha.
3: So, maabot lang yun at ang mga farmer, kung kami makakuan, kung kami ma-distribute kita dahil. Pero ano, happy naman. Kaya ako din pag-alabi kaghapon kay Sir Brio na back by the end of the month.
2: Aha. So, congratulations sa matagaan ani. Most likely, mga lugar dirigro, mga Kodkod, Quezon, Palampas, mga naguro, no? Mga bukid-bukid. Bagunbon. Okay. So, so good luck ninyo. Kato mga farmers usahay nga burag artihan na ay dili mo dawat og binhi nga dili nila like nga binhi kay Pep Jong, may anak mo.
3: Watay mahimo ana og isla mo daw pat ko tawdre watay mahimo ibalik ra pud na sa kwan ta kusyon diri sa kwan ning takrum sa dili
2: bitaw igna sir briyo na si pagaling nato na diya no may bugas di zero
4: Parang bugas.
2: Sige. Kay Pep Jong, salamat. Good morning, Kay Pep Jong.
3: Okay. So, po na. Pag-aay ito ang gamatang report kramutaga para sa Corrigan Program dahil natin sa Beach Rebound sa Salamid Ong Mike Ophia. Pasta po ito ang Yong Bersalas para sa kampiro ng mga balita sa Beach Rebound Kringawan sa Ragros T5News.com.
2: Mauna ang mga balita kay Feb Pam.
4: Muna nindot.
2: So, sa mga farmers diha, once nga makadawat gani mo ani, i-grab ninyo ang opportunity nga gamito ni sa husto o tarong. Kaya ang gobyerno talagsara makaing-ani jud kay Pam nga anaona ang mga tawo.
4: Bito.
2: Kay garik lamo biya ta usahay nga ang gobyerno burag wala jud niya tabang sa mga tawo. Na.
4: Maigan. Ang ginahulat.
2: Ako gani naghingagaw ta ko pangitag talamnan wa jud ba. Wala jud wala didit ka binhi ani.
4: Wa kay binhi.
2: May mana sa Kipem Jong kay dugay-dugay may talanuman na dyan na siya. Ay, grabe ba? Ay, nako.
4: Diba?
2: Ano sa ganitong team song na to? Ako'y kinikilig. Ay, naminginaw dyan na rin ba? Pulog dyan yung pinggan ba? Sige, ano? Salamat! Salamat kay Pam Jong. Last 8:27 na itong oras, kita lang ikilig, ano ba?
4: Sige naman, kung test kayo din, hindi naman take yung pagbaba.
2: Grabe ha, dugay-dugay mo, chat na lang, unsa na na si Sir Bridie ha?
4: Naunsa ba na sila palang ko? Uy! Alam ba yung window ka?
2: Kung ako nitagaan ni mong chance nga, mahimo ni mong boyfriend. Akong buhaton ang talan para kanin mo.
4: Sure ka?
2: Oh. Buhatan ta kag talamnan. Naa mo kay talamnan diha ako anang limpyuhan.
4: Imong daruhan.
2: Ako na daruhan.
4: Daruha pag una para malimpyo.
2: Bitaw.
4: Unsa tamni?
2: Unya tamna na to nang dili humay.
4: Unsa di ay?
2: Tubo.
4: Ay!
2: Diri ta sa usa.
4: Kuya wa di ay. Di ba di humay oy.
2: Ay nako. Nako gisud dira.
4: Sala gini sumay.
2: Nako gisud dira sa Mon J. Actually ito ni aning adlaw pa ni nahitabo kay Feb Pam, no? Lunes, ha? Ara na. Atong tomboy. Okay. Una ko nila na ito kay Fem Jam, kay Fem Pam. Mga yun natang pasensya daan, na? Ang subject sa tuwang balita karon is usa ka miyembro sa LGBTQ.
4: Aha.
2: Di na tamo tawag og tomboy kay basig initan ta diron pusa ginta. LGBTQ plus. Eh, unsa pa mga plus plus diha no? Kaning usa ka T-bird gi Fem Pam nga iyahang gipatiran, gisumbag, gilamparo, or daghan kay siyang gibuhat aning usa ka 3 years old nga batang lalaki kay Fem Pam. Kining batang lalaki nga gahigda sa Burangkama or Katre?
4: Katre.
2: Aha. Nga gin gikuan ba gi
4: yatakan.
2: Giyatakan pa jud. Sa aning usa ka T-bird or tomboy or miyembro, di na mo ma-offend. Kaya mga man itawag dyan nila, God, no?
4: Mm-mm, bita.
2: Unsa ba yung pinaka-right word, anak, nga di tamakuan? Lalakin on? Dilipon?
4: Dilipon. Lesbian.
2: Lesbian. Gi-English rin na to, ang tomboy.
4: Ah, tomboy. Boytom.
2: Boytom. Anak na lang, no? Para barang di halata, no?
4: Di halata.
2: Kibasig ma-offend ang uban ba?
4: Gani.
2: We're sorry, no? Pasensya kayo, no? Pero mama na yung pinaka-gitawag nila doon.
4: Mama na ginatawag nila.
2: Okay. Kining 3 years old, anak daw ni siya sa live-in partner aning tomboy ki Fem Pam.
4: Mm.
2: Aning boy tom. Anak na lang.
4: Boy tom.
2: No? Boy tom. Lahi po to si Boy Tai Hop, no?
4: Lahi po to. Lahi po to si Boy no Fabboy.
2: No, lahi po to. No?
4: Lahi po.
2: So yaning gi kulata luuya sa bata gahigda sa kama na ulunan unya iyahan ni giyaw-yaw kay Fem Pam. Kay sige sa giyaw-yaw ning boytuma.
4: Mm.
2: Ang bata nga gahigda pagkasakita intaw ray pag ako amahan aning tumbuya ni maasa gripuluto ni.
4: Grabe, galuya.
2: Gitabunan sa bata ang iyang dalunggan aron dili gulo kadungog. Nga ginayaw-yawan siya sa aning tumbuya kay Fem Pam.
4: Shush, kaloya.
2: Nga? So, purting daghana dyan nga kulata ang iyong naagyan.
4: Kusog tininood rabag yun. Marga itong nagkulata ang dagkong tao ba?
2: Dako po ni tumbuya ba?
4: Dako eh.
2: Dako ni tumbuya. Shush. No? Naaran sa tuang live mga ka K5 basta gusto mong mulantaw. Ato mo dira sa K5 San Carlos Digital. So, karon, ato ang na hibawaan kay Fem Pam nga kining tomboy di ay nasuko ni siya sa iyahang live-in partner nga inahan aning bataa.
4: Oh, ya, ang bata yung ipahimungtan.
2: Ang bata ang iyahang gibalusan.
4: Oy.
2: Naa daw sila giawayan ani kay Fem Pam. Na. So, daghan ang pangutana drikin sa video ani.
4: Murag kwan kay Fem Bray kawat-kawat lang ni nga video. Basin atong matawag basin bata lang po ng video.
2: Aha.
4: Kay no murag namay nasangit gani nga bumbong?
2: Bitaw, murag sa gamay nga buslot ra jud siya.
4: Oh, paagi niya ang video ana.
2: Oh.
4: Nga tago lang.
2: And feeling na ko ha, sa kuang paglantaw lang diri. Di lang ko sigurado, dili lang ni kay karon na hitabo.
4: Kapila na.
2: Kapila na ni ka beses. Unya imagine mo gisekreto gani ang video aron lang jud nga makit-an nga ana iya gibuhat.
4: Na. Oh, ana. Grabe.
2: Grabe nga pagkulata. Oy, di deserve.
4: Ang iyahang pagpatid sa bata, murag tinunood yun.
2: Tinunood, oy.
4: Parti ko suga.
2: Yati, ano itong buya, murag, kung guro ni, hi, guro kayo, animala ni.
4: Basi galutaw pa ni.
2: Oh, kaayo higtan unya ipaguyod sa ano bla, no?
4: Grabe pagkalagutan sa mga naglantaw, ani.
2: Doon namin, bla, hakwaton mo siya kag i...
4: Guyodon.
2: Usdang mo sa bla, una-ulo.
4: Diligyod ka nang mag, magsakay ka ba, guyodon?
2: Oh. Pagkahuman ni mo hakwaton siya unya ibulandak ni mo siya unang ulo ba ana no?
4: Grabe.
2: Ah,
4: kasi ba ikasukol ani bata intawon?
2: Wala oh. Purti papaita oy.
4: Sus nanampong intaw no?
2: Gasakit kung dughan maglantaw burag kung dool-dool aning tumbuya ni
4: dako ra ba intaw?
2: Mapriso pud guro ko yati.
4: Makalagot makasapot ni Jud. Oh.
2: So karon pagka pila ka adlaw, burag ikaugma nadakpan dayon ni siya.
4: Dakpan.
2: Dakpan yung tumbuya.
4: Nakilak na yun.
2: Grabihan, you know? So, preso na ni siya pagkakaroon.
4: Mm.
2: Naakaroy mga ning kanap, kanap ba na?
4: Kailap.
2: Katap. Ano na?
4: Pwede na po, may katap.
2: Ni katap nga mga information. Nga ang, oh, kita mo na yung tsura sa tumboy, oh. Ha? Putot-putot, kailan ni sa iya?
4: Okay. Sige, kuha sa lubot.
2: Kuha po sa buli, yo. Wala ko rochan niya.
4: Bakit? Ano yung kumitan na ka-ink?
2: Ha? Nagtalala, isa sang kadlok. Nagtalala, isa sang kakulba, nga ginguyo, doon sa kapulis, oh. Bus pagka nami, gid mo kung mga, ay, Diyos ko.
4: Sus, nadul pa, no? Ano yung kamot, ang kamot?
2: Okay.
4: Ay, simutan.
2: Sinimutan yung kamot.
4: Yaks.
2: Sa bulay mo ging kuot, piho, ginaibawa, gina. Pinoy gito, no?
4: Kaya, ate.
2: Pinoy gito siya. Bebebe, bawa na
4: eh. Oh, nong-nong. Oh. Ang laki-ilak na.
2: Ang gahi, amo na yung naging iyak later, gina mo na yung uso-uso karo, no? So, anunsa man ang ato ang nakuha diri niya?
4: Leksyon.
2: Leksyon kay Five Pam.
4: So,
2: ikay una diha.
4: Para na ko kay Five Bray, atong mga anak, dili yun ato ay isalig.
2: Na.
4: Dili na ito bilin-bilin bisag asa. Kay dili ba nato mabalaan ang unsa niya ay ginabuhat atong imong gibilinan sa imong anak. Kay, for example, apakadira, maayo pa na siya nimo. Wa ka kabalog unsa iyang buhaton paglakaw nimo.
2: Correct.
4: Na.
2: Mao na liging kinang usahay, may mga single mom ang tanong.
4: Na-adjut na.
2: May mga single dad punta.
4: Mm.
2: Aha. Nindot, kita ka mga tao gun, bisang naka-experience ka na sa ginatawag nga relationship ki Five Pam, na yung mga tao dyan nga mangita gihapon og partner pagkahuman nga kinisila gibiyaan or nagbuwag mo. So kung nana kay anak, kunya, nangita kag lahing partner niya, lahi na na sila nga dugo kay Five Pam.
4: Lahi na po na sila kaluoy.
2: Kaluoy. Maybe, kamong duha o kira. Kay kamo may nag...
4: Higugmaay.
2: Higugmaanay. Kay nag... anak mo may relationship. How about your anak?
4: Anak.
2: Na.
4: Atong mapangutana og ang imong partner na higugma ba po ito sa imong anak?
2: Na. Most likely, naman ay kuhan kay Five Pam, no? Naman ay maingon nga na yung mga nailaki ng uyab.
4: Mm.
2: O niya, ang bayi na anak.
4: Aha.
2: Maingon man ang bayi nga, okay ko. Pero kung palangga ni mo ko, dapat palanggaon po ni mong tarong ako ang anak.
4: Aha.
2: Na yung mga laki nga anak kay Five Pam.
4: Nagipalangga lang po ang anak.
2: Na. Siyempre, kay kung di ni mo nahang doon, di yung kakakuan sa anang bayhana po. Okay. Mas importante yung anak.
4: Correct.
2: Kaysa ni mo.
4: Mm.
2: Kining tumbuya, most likely, nasuko ni siya. Una-una, di siya kapahimog anak. Kay pareus lang bayi. Bisa kung saon taniyag paninguha diha, huna-huna na lang yun iya ha. Diba?
4: Sige siya ka anak.
2: So, dapat sa mga bayi or laki diha, naapoy mga bayi nga ana ang batasan kay Five Pam. Nga ang anak sa ilahang na bana, ilahang kontrahon kay usay na involved sa kwarta. Personal problem. Katong bata nga walay kalaban-laban, mao tay ilang balikan.
4: Bunugon, no?
2: Bunugon. Na. Di wala mata mo ingon nga dili siya nindot nga mamana ka usab, mga sawa ka usab.
4: Para mapuna na kay ka kauban sa imong kasabot-sabot ba ungon sa plano sa kinabuhi anak.
2: Dili man yun na kauban ang rason kay Five Pam. Oy, kwan. Kinang makauban secondary ra na Pam. Oy.
4: Secondary
2: ra na kinang naay kauban hantod magtiguwang. Ang primary jud diha unsa man?
4: Naay kakuan.
2: Love. So dapat nga pilion jud nato ang tawo nga mauban ni mo kay Five Pam.
4: Correct. Dili ka basta-basta lang.
2: Na. So, kining tumbuya, oh. Nagpasagad, nagpamatid, o oh, grabiha, oh.
4: Lamia, lagi panita ng lapalapa, babutang asin.
2: Bitaw. So, ingon pa dito siyang inahan aning bataa, nga okay na daw sila. Di siya mo file o kaso.
4: Ay, de.
2: Balog, tinuod ba na? Basig, kuan na pa dito po na sigurado. Ang sigurado, sure. Nga nadakpa na dyan siya.
4: Paslak na siya sa prisuhan.
2: Naana siya sa prisuhan. So, maunay nindot sakyan sa mga tao nga dapat sang atan yun siyang kaso. Ha?
4: bitaw.
2: Sa katanyo ni siya kaso, dili pwedeng imuling panagpason.
4: Mag-anad na.
2: Maanad ni. Mm. Ang lain lang dira, dili lang kay ing-ani iyang buhaton sa bata. Mm. Basigihan lang yung patsyon.
4: Mapatay na niya ba no? Katong galing hitabua, murag halos mapatay magi niya. Oh,
2: grabe ha. Ipadungog ni MJ ang tingog sa bata kagahilak. I'm sorry sa mga sensitibo ni siya ha. Pasensya kayo pero kinangla na to ipadungog ninyo. Mm. Yan na yan.
4: Iya kah?
2: Sa ulo pa, Jun.
4: Yung ulo eh. Ha?
2: Okay. Oh, okay. Grabe ha, no? Amo na yung kiss, ah. Pareho na ito ang mga media kay Feb Pam. Di na ito ma-control ang itong kaugalingon sa mga ing-ani ng mga cases. Ng mga case. Ng makasulti tag-dili maayo kay Feb Pam.
4: Makalagot mong good. Madala taas itong emosyon.
2: Oh. Mato gani makaingon ta kung ako ra sa tapa din ng tumbuya basig asa ni puluton mapriso ta. Ingon diri ni Sir Boy no Fable, maayo anang tumboy sir, ihigot sa punuan sa kahoy. Nadagan og hulmigas nga aliling, aliling ni para makatilaw og lami na. Imagine mo ha. Ingon pa diri ni Skyman, good EM sir, mas maayo anang tumboy putlan na siya og dila og mga tudlo aron wala nay armas. Maunan dyan ay putlo na to siya, kaya wak man tayo ubang putlo na ni.
4: Wala may maputulain. Wala.
2: Uy, tama na ang kadlaw. Wala na magiging maputul aning ulain yan, no? Dira na lang dyan, tas kamot og dila, no? No? Tiil guro. Oh, pwede na to makuha ni. Ay, grabe ha sa nowadays ba ang mga tao burag wala na dyan hunang-hunang tarong, no?
4: Correct.
2: Purti na dyan las uta.
4: Ang guban magari kay Fibray, bisag ilahang anak, ilarang kadugo, ilang magay mabunog sa mot na nang dili kadugo niya.
2: Yes. Purti dyan mga tauhana, burag ay kinabang dili sila kamaumo control silang kaugalingon. Unya, wala sila gahuna-una nga ang konsekwensya ana pagkahuman ing ani kay Five Pam. Nantawa na, nagtaitai siya pagdakop sa pulis. Oh.
4: Nagpanguot, nagpanimhot.
2: Di naguro siya. Ay, nako. Anyways, napay usa ka case, kinisa makulad niya, kating tumboy sa Tagig ni.
4: Tagig, oh yes. Ah,
2: sa Tagig ni. Og dili niya kaya ni saguro ning bataa o kauban sa inahan, pwede naman siya mo layas di atiyatiya ni tumbuya. Natay usa ka case ka K5MJ gisend nako sa Bacolod City Public Plaza. We're so very sorry ha, wala mining takol og national issues so zaron kay maumaor magyapon.
4: Maumaor gyapon ang dagan sa Senado.
2: Sila ra may galing nalingaw diha kita burag mapungot.
4: Maglago ta magsigig discuss.
2: Nay usa ka case sa Bacolod nga nay usa ka guro na sa mga 8 years old no? 8 to 10 years old nga batang bayi ang gipuspusan og lipak.
4: Mm.
2: Ha? Huh?
4: Grabe.
2: Dira mismo sa Bacolod City Public Plaza sa giingon nga iyahang amahan og naapod ang inahan kay Five Pam. Nasa mong live ron basi gusto mo makalantaw. Gipuspusan ang bata nga gatindog o nya ning pungko na lang.
4: Sus.
2: Igo sa likod, igo sa tangkugo, igo sa ulo. Daghan pa kay mga tawo. Nakuhaan og video o tropo ning video ba gabi
4: wala, wala gyud nakatabang bitaw mao kang panglantaw nganong wala gyud nilagi tabang
2: wala gyud badlunga ba unta sa usa pa lang kahapak ning duol na dayon dito ba kung galing kay basi nahadlok pa no sila basi unsa pa ning tawhana mao ni sila mga tawhana nga gapuyo-puyo diha sa plaza sa Bacolod. So kanon iya ang ipospusan sa pagkabalo nato nga pamilya gyud ni sila. Ah, mga pamilya nga walay klarong balay baki Five Pam ba? Munya, ang ilang mga anak ilang suguon diha sa gipangayo kayo.
4: Mao na.
2: Unya sila maglingkod ra sa plaza maghulat ng bata nila may dala pagbalik og puwerta. Na, og di makadawat maybe mao nay
4: buskusan.
2: Bunugo nila.
4: Alangan man mamugos tong bata wala joy muhatag.
2: Saon ma inako. So karon may na lang kay gipadakop dayon ni ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. No? Gipadao, imagine nimo nga imong puspusan imong anak sa ulo sa likod.
4: Ulo sensitibo pre na daana.
2: Oh. So karon naana ni silang prisuhan.
4: Ah, deserve.
2: Ang bata na rescue na pud ni sa mga taga DSWD kay Pam. So sakit kayo lang tawo no? Nga mga bata nga walang kalaban-laban maoy ginaing anak ba?
4: Correct.
2: Ako naglantaw lang ko, gahilak akong dunghan aning mga tawhana.
4: Magkagool magkagayo kay siyempre bata na.
2: Mm.
4: Wala man ikasukol.
2: Wala jud. Hamak, imagine mo na kung giun sa paghapak kay Five Pam. Wala o, pagkaluuya jud oy. Di naman sus. Di naman ni disiplina nga disiplina oy nga kuan wala wala na jud. Usay makaingon ta nga ing ani dapat ang DSWD active kay ni sila og di na ni dapat patawaron ni mga tawhana. Oh, dapat tagaan yun isla leksyon taman nga di na ni mausab.
4: Daghan na kay mga cases ingon na kay February.
2: Ay, daghan na kayo kay Feb Pump.
4: Mapatay ng uban gani.
2: Ah, prison na ni sila. So, og sa usa ka pangabuhi kay Feb Pump ba, nga dili ninyo makayang mabuhi ang inyong mga anak.
4: Mm.
2: Ayaw mo sugig anak diha.
4: Correct.
2: Huh?
4: Kay imo ang anak mag-antos biha.
2: Correct. Nay mga anak usay miingon nga unta wala na lang mininyo gibata diri sa kalibutan.
4: Sus, sakit kay ng anak biya.
2: Oh. Maging ani lang naman mi. Siyempre once nga bata na siya, obligation yun na sa mga ginikanan kay Feb Pam.
4: Correct.
2: Oh. Hantod nga makaabot na sila sa time
4: nga kaya na nila ilang kaugalingon.
2: Nga kaya na nila ilang kaugalingon.
4: Kabalo sila pang mangita ana.
2: Mangita ana mga buhi pos lag ilaha. O galing usay kini mga tao pod nga nahibawaan na dyan nila, bisag kaldiro, wala sila. Bisag pultahan diha, wala sila. Maupo na yung sige, daghan kayo mo, paarak o gahat, bata, kifay pam.
4: Mahoy mas daghan.
2: Oh, daghan kayo na.
4: Mga... Okay lang, daghan, daghan nun, oh. Kung kaya ni mo.
2: Na.
4: Mm.
2: Muingon mo, mudyok pa na. Ah, bisag pigado, ragun-tagun sa kwarta, magrano, das bata, yatis!
4: Susta.
2: Saasa man ang luhiko gikuha kipay paman? Di ba?
4: Ila na gwera na.
2: Oh. But buha itong istorya na di ba magkinamao ba?
4: Mm.
2: Imagine mo nga, okay raman niya. Oh. Hala, pagka abuton sa kapanyak, oh, duso na po.
4: Tanom naman.
2: O niya, pamutog na ba dyan dito dyan? Sulod.
4: Okay, mo na yung delikado.
2: Pagbuto dito. Ang ubang buto, patay, ila buhi man.
4: Ila buhi, no? Madungagan pa na galing kinabuhi.
2: Ako yung mga kaila nga may kunukwarta.
4: Uh-huh.
2: Ang bata, tag-usa ka buok.
4: Usa duha. Ka
2: buok.
4: Uh-huh.
2: Pinakadako, tulo. O pinakadaghan, lima, kifay pam.
4: Mm.
2: So, kinsa tong waywaay na jud?
4: Tagdusi.
2: Tagdusi ka bukas. Anyway, sila haman na, no?
4: Tumatod pa ko nila kifay bray.
2: Uh-huh.
4: Mas okay ko nagdagan kag mga anak.
2: Uh-huh.
4: Kay... Dili ko no tanan butan. May mato kay makapili.
2: Ay nako, dili man naana ang kuan god ang dapat nga una-unaon sa usa ka mga ginikanan. Ginikanan. Ang una-unaon nimo kung unsaon nimo pagbuhi ang imong mga anak in the future.
4: Mao na number one.
2: Nga dili sila mabutang sa alanganin uban mga matay padiha kay Five Pam sa lamhad kay nga edad. Because nga ikaw nga ginikanan wala kay ipakaon nila. Pangalipay sa kamar yun imong huna-huna.
4: Dug mo anay.
2: Ay, Diyos ko. Ingon din ni Sir Boy no Fabli, oh. Kanang tomboy, sir. Imbis ang bata iyang paid-patiran. O, patid-patiran, si Kaitano na lang unta to iyang gimuan kay taga-tagig man di ay na siya nga constituent na Kaitano. Sukuha, Sir Boy, sinado lagi.
4: Lagot. Gubot mo kayo.
2: Bitaw, no? Ikaw na, Sir Boy Tayo po. Mayo anang tumboy, sir. Trisuhon. Hindi na lang ako masahol.
4: Grabe na kay galagot sa tumboy.
2: Grabe yan po na yung Sir Boy ba? Di na ako nimabasa kay Basig. Ako'y CGT next. Ako'y next nga mabutang sa alang-alang, ano ba, no? Oh, mga amigo na to na ang mga T-Bird, mga gays, accepted naman sila sa sosyudad.
4: Bito.
2: Pero dapat na amoy mga limitation.
4: Mm-hmm.
2: Kung dili mo gusto nga i-criticize mo sa tao, kining ing-ani nga mga tao, pagbuhat mo og tarong.
4: Kana.
2: Oo. Ana naman kasimple, Kifay Pam. Kung gusto mo nga respetohon mo, magparespeto mo.
4: Correct.
2: Na.
4: Kaya di makarespetohon na wala po kay respeto.
2: Husto. So, ako'y tumboy. Ika'y bae.
4: Sige. Lalaki pa rin mo tingog.
2: Ha?
4: Lalaki pa rin mo tingog.
2: Ayaw mo na kung brag tumboy eh.
4: Ah, sige. Aye. Okay. Paano yan?
2: Ah, dahi. Dahi, Pam.
4: What's a good boy?
2: Pila na kabaki mong anak?
4: Ay, usa.
2: Asa naman yung mong banan, eh?
4: Why na? Nangita na sa pulain, eh.
2: Kaya rin pupo ko na ba na?
4: Pasagdain na lang to, eh. Kay ado na lang po siya na yung pamilya. Nakamove on naman po ko niya, eh. Lawo, magod na itong ginawa.
2: Dili, mangkot.
4: Unsa man?
2: Kay katong, dalaga pa ka. Gusto tabi ka.
4: Ah? Baon na nagsigi kag paatpag na ko sa owner?
2: Oh. Magaling kay lahat man dyan ang laki sa namukat.
4: Lahat man ang lalaki kay ano naman sila tubo.
2: You're insulting me, ha? Huh? Because I don't have tubo here.
4: No. I'm not.
2: Ha?
4: I'm not.
2: Pero bisag wala ko'y tubo na amang ko'y...
4: Kasing-kasing.
2: Na ako yung gripo. Kita niyo ni ah?
4: Asa.
2: Kini ba? Kini.
4: Ala, kita ko.
2: Mga ni gripo. Kini mga tudlo na ako gripo ni.
4: Bito, oy. Gusto na di ko na mas una.
2: Okay na, oy. Pero, ano lagi, naunahan mang good ko.
4: So, I mean, nga, no. Nagkagusto mo po ko niya.
2: Pero, nangita ba kaglaki o sabor, dili na?
4: Hindi lang ko magsaad.
2: Basig pwede ko diya.
4: Mga play ka? Sa akong dugan?
2: Oh. Bisag bahir ako, pero buhi unta ka.
4: Sure ka? Ima niyang baruga niya mga istorya?
2: Ang pagpalangga sa imong bana nga wala niya mahatag ako ngihatag na imong bisag bahir ako.
4: Maunay niya akong gipangita. Una, kinahanglan kung imo kong palangga o yun, imo kong higugmaon. Higugmaon ba niya kong anak? Ang sama na imong gripo, imo man gipasort.
2: Grabe ka dasi kang gripo, gipasunod na yun mo.
4: Grabe ka spasun, ani mo, boy, oy! Wala mga niyaging due process!
2: Ay, wala tayo oras mga K-5, ano? Extend, K-5 Pam!
4: Aha!
2: Oo, extend sa ta. Pasensya kayo, dani mo. Actually, na ako ina-preparan ng mga dagkong balita sa nasyonal, ha? Katong ingon nga isuspend si Alan Peter Cayetano. Onya, katong nakadawat na si Madam Sara Duterte og sumon. Onya kato pong gibasura sa Supreme Court ang TRO ni
4: Bato
2: de la Rosa aron nga di masirbi ang iyang ICC warrant of arrest. Pero para lahi na pod. Lahi na pod. Bito ko, kahapoy na kayo ng Senado. Sila ga-enjoy dito. Imagine mo, naipo sila na eh, pero uban, nagkaon sa lamisa, pero nalipay pa. Ha? Kita ni mo to si Amy Marcos, si Senador.
4: Ah.
2: Ang hambal niya to sa live niya. Siya, ano na nangyari dito? Pero ga-smile. Parang ano mangyari sa amin dito. Alam nila ang mangyari eh.
4: Kumbaga, alam na lahat.
2: Alam na nila lahat na script yun.
4: Script yun. Parang sinasabi nila na artista daw.
2: Lantawa na, sa ilang script, may mga tao nga burag mapriso.
4: No, ito.
2: Si Atlaska, gi-suspend ng 6 months, ano? Oh. Katong usapon nga driver sa NBI, gi-parapin test ning positive.
4: No.
2: Oo, pero wala dahil siya pusil. Ang iyahang naa sa kilid niya kay radyo.
4: Lainig yung pabisip.
2: Diba? Nabuwang na.
4: Wala na ba na nagtugma? Wala na ba na mao eh?
2: Ay, wala na dyan. Nabuwang na. Ingaw ni Sir Boy Tayhop, Sir, laban-laban sa pigado, kusog kaayo mo bilang kadi.
4: Hala mo.
2: Not all.
4: Not all.
2: Ako pigado man ko, gakulob man ko. Babay na tagi pam. Oy, mag-extend mo na. Extend kay pam.
4: Mag-extend mo na para sa ato ang mga nagtagalog naman ito na. Mm. Mag-extend na mga uncle, mga tatay para ma-extend po inyong pag-kuransa. Ay, kasi na eh. Romansa.
2: Romansa. Sa imong partner niya.
4: Sa imong partner, may labo itong mga cabernets.
2: Si Sir Boy Tayhop, Sir Boy Nofable, kinsa pa diha, pwede dyan makagamit og extend kay pam. Mm. Sa ilang mga partner diha. Na?
4: Para mo, dilipod ng extend yung mutaas yung tubo.
2: Oo, bitaw, dili na. Mutaas ang kuan, ang extension sa inyong rounds. Ha? Ang, ano i-extend? Tumboy pa extendon mo yan, ano?
4: Ikaw, Jimmy, ba?
2: Anong patindugon mo da? Gripo? Mag-extend ang mga tumboy, ma'am mo na pero dila niyo.
4: Gagi.
2: Oy, pero daghan mga butan ng mga tumboy.
4: Daghan,
2: di lang pariyo itong taga-tagig, kaayo parukon lagi ito. Ay, Diyos ko. Kipay pam, bye-bye na ta, kipay pam.
4: Lord, salamat, Lord, sa may panglawas. Sa itong mga sukintig paminarin, kaya salamat sa kanunay yung pagsunod sa programa. Magsamong bus nga si Doc Ramil Itang Oy. Salamat kay Busing. Din hinunta ko ito mga igala. Ugma na pong adlaw, no? Ako na lang ang Greenable Media ning Doc Bayan, ning Kakipay Pamela Perater.
2: Salamat kay Lord sa time, sa wisdom, knowledge, and more. Sa tanang oras nga gihatag ni mo namo. And pag-ubay o pagbantay sa tibuok na mong pamilya. Lord, salamat kayo. Ha? Sa ikayong lawas, uguban pa. Salamat po sa mga boss, si Boss Ramil Itang Uy, mga ka-K5. Ugma na punta, no? Same time, same station. Kini ang the king of all media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros,
4: K5 News FM!
5: K5 News FM. The lives of the Filipino. News D3Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
7: Mm-hmm.
8: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
7: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
8: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
7: Gusto.
8: It's all about mental disorder, Sir GP.
7: Correct.
8: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
7: Unsa man.
8: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan pod paimnon pod ninyo kabataan og D3Bio.
7: Kaya ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
8: Wala na ipili, Sir GP.
7: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
8: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
7: Correct.
8: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 tribayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa prindi tri. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
7: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3-bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
8: Mm.
7: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
8: Wow.
7: Tungod anang mga intervention sa diet.
9: D3-bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3-bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.
8: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3-bio. Unsa may keto diet?
7: Unsa man?
8: Imong kaonon puros mga good fats.
7: Mm.
8: Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
7: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
8: Siyempre,
7: D3-bio.
8: D3-bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
7: Oh.
8: Pwede dyo ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
7: Gusto.
8: Balik ta sa patol, Sir JP.
7: Oh.
8: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
7: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
8: Mm. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
7: Gusto.
8: Mm. Dili gyud unta na pwede.
7: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
8: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
7: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
8: Correct.
7: Ug wala ra siya katumbahan.
8: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
7: Bitaw.
8: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
7: Dili matukan.
8: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
7: naipatol.
8: Dako dyan kayo ang makatabang sa D3-bio.
7: Oo.
8: Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
7: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
10: D3-bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3-bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3-bio. D3-bio. Health News. D3-bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukad iinom ko sa D3-bio, normal na dyan na akong regla.
10: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo from May 1 until June 30, 2026. Get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kanunay na itong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
10: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata, sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
9: Makabuta, Jud.
10: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
9: Correct.
10: Ing nanaka-importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni o wala kini nanginahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
9: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
10: Tungod sa regression nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
9: Correct.
10: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
5: DTX 500.
11: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: Attention yun sa mga office workers.
9: Mga office workers.
10: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
9: Correct.
10: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Mo nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
9: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
10: Kana kung himsog ang cornea.
9: Kana.
10: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
2: Gusto.
10: Kinahanglan jud Sir JP sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta Sir JP sa mata batok sa radiation. Ug dili lamang astigmatism ang malikayan ani Sir JP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma ug diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
2: Yes.
10: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir JP.
2: Gusto.
10: Paspas kaayo ang progression. Maunang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir JP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir JP.
2: Yes,
10: ha?
2: Dr. Mil.
10: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
2: Wow.
10: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
8: DTX 500.
12: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong giba
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
13: sa mga butika.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
9: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
10: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
9: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kinimaoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
10: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
9: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
8: DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
10: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
2: Correct.
10: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagyun ay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
9: Correct.
10: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
9: Pagkataasa na, Doc.
10: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
9: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
10: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Snigros. Tanaw ni mo sa taas, nag-green lang na. Wala jud makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 o Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang o daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang radyod ang inyong gikaon ng mga prutas o utan.
9: So kung mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 o Mighty C jod, matag-adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500!
16: Ako si Alex, nagka-UTI jod ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi. Ug sip-onon nako. Tapiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.

0: Sa pagtengi na yun ayo gamay.
1: Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
5: Hmm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Hmm, unsa man.
5: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung bataan og D3Bio.
4: Mm, kaya ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
5: Mm.
4: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon.
4: Hmm.
5: Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3Bio.
5: D3Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede jud atak yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya katumbahan.
5: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
4: Gatakilid.
5: Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio!
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna, igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mas,

0: nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Punya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
0: Ubito. Wow. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naajay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
1: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
0: Ano man, Doc?
1: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
0: muluya,
1: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio kaayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Di kulikta, di katok.
1: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
0: Meaning, may upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
1: Awayay.
0: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
0: Kampyon.
1: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina, pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
12: Paso sa kubay, kay ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta, matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
11: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
12: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
11: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
12: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
11: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
13: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag PTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag PTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: PTX 500. Yeah! TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong a pimple free.
1: TTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagahara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This school season just got more exciting with our Back to School electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
4: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
4: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: So sa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
5: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dayon ni siyag energy.
4: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
4: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
5: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
4: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya Sir JP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
4: husto,
5: Sir JP.
4: Husto.
5: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
4: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Livingstone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX coffee mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food Supplement for Men, si Darling.
8: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Mahubong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
3: Kaadik mango, sumala sa Dietary Guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
2: Pagkataasa di ay, no?
3: Bragkuan ba? O saka bawal nga kanon?
2: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
3: Mauraon ta na.
2: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
3: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
2: Muday na.
3: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
2: Husto.
3: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
2: kondisyon, ano?
3: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
3: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: MVPS.
1: Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway.
2: Maing udto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gapon sa tong tulumanon. Huwebes ngadlaw pizza 21 na nang bulan sa Mayo 2026. Pero sa ngala naman sa tibok pwersa nga naglangkob da diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon. 95.7 K5 News FM San Carlos. Ogang 87.9 K5 News FM. Gihulgan City, Negros Oriental. Sanaan dan kinigapon yung alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
2: Maingod to mga suking atig paminaw. Kumusta diring mainiton nga kautuhon. Nga taod-taod ni mga ka-K5 kahit na punig bunok ang ulan. Marag kinanglan yun nga to ang tagan po o pagtagad. Kaya kini nga tong panahon di yun ka kanabitang dili dili kakumpiyansahan. No? Sige, may ngod to sa itong mga ka-K5 diri sa syudad sa Canlaon. Kumusta? At the same time, sa ito naman nga mga soking itik paminaw diri sa syudad sa San Carlos. At tagayla kong panamiyaw ninyo mga ka-K5 ba para at least matagan man na itong pagtagad. Sa inyong komentaryo, suggestion, reaksyon mga ka-K5. Ano ko butang number ka-K5, Carlo?

Sige, mga soking ating paminaw. Aside maglibog ko, paano ko magsugod? Ha? Maglibog ko, mga kakifab kong unsaon. Kining naitabo na turon sa nasud Pilipinas, mga kakifab, no? Nga murag grabe na sa kwan pa. Murag stage 5 cancer. No? Sige sa inyong komentaryo, suggestion, reaction, mga kakifab panamyaw, makatawag mo 0991-908-7682. Again, 0991-908-7682. Pwede mo makakuan, ha? Pwede mo makatawag ang numero, mga kakifab, kung namoy, gulo kabildo ta. Istorya ta, mga kakifab, regarding na nining mga panghitabo. Sa itong mga kakifab, sa itong nasod karong Pilipinas. Sige, ari na mga kakifab, standby. Ari na nga mga headlines, mga balita nga tangan diri sa tong tulumanon. Headlines 11 Mbps. Sa mga headlines, Balor 5 milyones nga smuggled nga sigarilyo nga travel unta pa si Kihor na tikma sa syudad sa Dumaguete. Pagtapos sa voters registration, butanti sa Canlaon mitaas. Isa kalalaki landing sa Balay Tambalanan human gidunggab sa makadaghang higayon. Kani katapo naman sa Revolutionary Proletarian Army giposil patay sa Banwasang Binalbagan. Kapin 1,200 ka mga individual naka-avail sa walang gutom food redemption karong adlaw sa syudad sa

0: Escalante. Kani Kongresista Franz Alvarez gitudlo ni PBBM nga acting PNOC President. Senador Robin Padilla posibleng manubag sa pagbiya ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Alas 11:24 na mga soking ating paminaw. And the same time, ari pag yung laing balita mga kaki-five, mga bukog sa tao na diskubrihan sa Moises Padilla.
1: 11 Mbps.

Mengo tedak kang bro Remek Rido, bro mai PM koron bro ah. Onya tedak kang Mam Roslin Gudoyo samay samay masulog. And kang Enrique Latornas Jr. Kana may junior gyud ah. Adra sa may mananawin. At the same time, kang Ma'am Josephine Mabos na naman sa may Masulog Boundary. Maingo to da, Ma'am Josephine. At the same time, panamya usab mga suking atik paminaw.

Panamyaw sab ni Bro Alexis Visagas Ferrater ang atong Quezas leader mga KK5 Mabigo, no? And Ma'am Ana Barudo Barwado maingod to da sa may Mercedes. Tag Ma'am Marilo Corato Carator, Ma'am Chalinin Dilubyo maingod to. O gang ato man nga Quezas leader sa libabay si Ma'am Jana Magaso. Maingod to karon tanan dira. Ma'am El Bilitio maingod to. Kang kang Ma'am Jasmine Octavio. No? Oy kang Ma'am Giselle Pasinabaw maingod to ah. No? Kang Ma'am GL Antulo maingod to. Kang kang Lando Mahilom. Kumusta dras may mala iba. And also of course ang ato naman nga president si Ma'am Rogie Villando og vice president si Ma'am Maribic de la Paz. Ma'am Mary Jane Jimena may ngunto dras may lower linutangan. Og kang Ma'am Merlin Antolo sa may masulog. May ngunto karantaran mga suking atik paminaw. Valentina Pantalita Narciso. Kamam Will Magador dala sa may biyak na bato. Kamam Nitsaboy, maingod to ah.

Oy, maingon to day kang Ma'am Marilo Batalona. Kumusta na sa may Alibabay pod, ah? Og kang Ma'am Rowena Timtim, mingaw naman kuha niya. Wala man ipatimaw. Lisa ko ni, kaya meron namin rabakin ni mo kuhan. Meron rabakin ni mo sa to ganin mo luto o kining sudaan.

Sige, alas 11:28 na. Padayon ta sa unahan mga kaka-K5 diri gyapon sa tuhag nga tulumanon. Kang Ma'am Merenel Alegria, may ngudto dira. Mamasuroy niya kami dira. Sige, padayon ta mga kaka-K5 sa unahan. Ang atong tulumanon, gipalan sa maintingwa sa atong epektibog nga power trio. Atong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang ato naman nga Mighty Seed, alkaline-based vitamin C. Ay sa kalimot magkakifab ang atong DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. And Prebio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics, may prebiotics. At the same time, ang atopod nga D3 Bio Coffee.

ang Extend Food Supplement, ang herbal gamay makaglabawas ka nga makapaayo sa circulation sa dugo para mas gahi. No? At the same time mga ka-K5, walay kapoy. Walay kapoy magtaayon. Only time nga maglabing-labing bisag gaagkuhan sa kakapoy, may time pa maglabing-labing mga ka-K5. Alas 11:30.

good luck ha sa mga atleta. And I do believe mga KK5 from Canlaon. Pinato ka, Bokmer? May delegasyon man tayo. Tulo? Ha? Usa ka? Badminton.

0: Sige, alas 11.33 na, i-check sa nato si K5, Jerry Luna na Luis, ha?
1: K5 News FM, Malaro, Pampasa, 2026, special coverage, direkta, mula sa Agusan del Sur.
2: K5, ligtas na nakarating ang ating mga players or mga atleta mula sa iba't ibang... San del Norte, mga ka-K5. At kung makikita ninyo, mga ka-K5, talagang ready ang Municipality of Nasipit and binigyan ng warm welcome ang ating mga players at meron ding mga bus na nakaantabay upang sunduin ang ating mga atleta at dalhin naman sa kanilang designated billeting area, mga ka-K5. Sabay na dumating, mga ka-K5, dito sa Masipit Port, ang Negros Island Region, Bicol Region, at Masbate, mga ka-K5. Lulan ng barkong ito mula sa Cebu City, papunta naman dito sa Agusan del Norte at lalaro naman sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, mga ka-K5.
1: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. 11 Mbps.
0: Sige, alas 11.35 ka. Salamat ka K5, Jerelo na Luis. Na nakaroon dito mga ka-K5 ang atopod nga delegasyon sa coverage team sa K5 News FM Philippines. Lead by our Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. So, ang mga ka-K5, alas 11.35 na, May 24, magkasugod na ang Palarong Pambansa. Ha? Good luck sa mga atleta. Ang managingon nga, win or loss, daog na kamo mga ka-K5 sa mga Negrosano. Alas 11.35 na, ha? I-check sa nato mga report sa itong mga ka-K5. Mga kauban nga mga reporters. Pagkaunahon ta mga ka-K5 si unahon ta kining report kining pagtapos sa voters registration abutante sa Kanlaon, Misaka according pa sa COMELEC office sa Kanlaon.

0: E check na ito mga KK5, ha, standby. Si KK5 Elmer Sagang, ang membro sa K5 News Team, nga mag-ulang na dungagan ang edad. E-check ta ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve Dobby Saka ang ginagadun sa mga butante diri sa kanlaon sa pikini subay usab sa pagtapos sa voters registration at lunes sa Bayo 18 ni Tuiga di butyag sa Commissioner of Elections kung kumilaik ng siyudad sa kanlaon sa pag-una di Election Officer Attorney Antonio Marlon Eric Diaresco nga mabot sa 3,594 ka mga bagong butante tukad sa pagbukas sa voters registration at Oktubre 20, 2025 nga nitakop nitong Mayo 18 para sa BSKA 2026 aron gumabot nga Nobyembre 12. Ang satellite registration nga kivayo Steve ang gilantaw nga rason sa COMELEC ning syudad sa pagtaas sa turnout sa mga butante karong tuiga gumikan na karong tuiga kay kivayo Steve no naa sa 37,923 tanan ka mga butante kumpara kaniadto nga anaa lang sa 37,599 so bali 300 kapin kay Vice Steve ang kaning gintang lamang apan gi klaro kaganiha sa COMELEC na mas daghan niini kay Vice Steve ang kadto nga mga kabatanunan o kining mga eligible na nga mga pagkabuto kay Vice Steve para sa SK nga nag-edad og 15 hangto 17 anyos ang nadugang sa mga butante gumikan kini sa gihimo usab nga satellite registration sa matag tunghaan kay Vice Steve.
0: Bali, katibuk-an pila tanan ang sa SK lang.
2: Sa SK, kakana kay Vice Steve, dili siya makakuha kay Vice Steve, kinahanglan mga na ipasa pa sa provincial.
0: Ah, okay.
2: Kay, kaning 37,923 kay Vice Steve, dili pag ini siya ingon nga pinal, kay gumikan, doon na pa niya makuha kadto nga mga...
0: 37,000 kana is ang duga nga mga butante tanan.
2: Mo ni tanan kay Vice Steve, kay bali, kuhaan mo mga guna, na pa na ikuhaan ani kay kadto mga na, ipanaw na sila ang kalibutan.
0: Or 37,000 tanan, katibuk-an dyan.
2: O kana 37,923 kay Vice Steve as of now karon.
0: Ang mga ang registered voters.
2: So kinatibuk-an bali okay. ang bago ani kay Vice Steve 3,594.
0: Pila 3,594. So kani eligible ni for SK and barangay. Pero ang SK alone, pila to SK alone lang ang nadungag.
2: Ang SK, wala si Kuwai, gi-specify kagi Vice Steve, pero mas mao ni tax.
0: Sige, kay at least makuan jud kun pila jud ang total sanggunian ang kabataan registered voters qualified to vote or to run sa eleksyon karong hinapusan sa tuig. O kwa unya kay at least may kwanta. Kaya kung isa ka barangay mga K5 niya, pila lang ka buok SK and Quartz, dali adag un eh. No? Uni, kuan? Sige, abasi makuan niya ni mo, pangayon niya timeline na sa tuwag nga kuan o ICDRI sa COMELEC regarding kung kano sa makahatag og final list of voters, no? Ang barang for barangay and SK and barangay. Kaya na may uban nga SK lang. No. Oh, namo po uban nga makabutar siya sa barangay. Pwede ba? Barangay SK duha?
2: Kaning 15 to 17 kay Vice Steve, only SK lang.
0: SK lang. Unya ang SK barangay 18 pa ano pila ko to 21.
2: Okay, ang 15 to 17 kun man eh. For SK raman.
0: For SK lang.
2: Sa kabalot lang tapos ang datong pataas na bali duha.
0: Duha pero may asa ang kuan ra ko kuto ra pod ang kuan. Sa to gani. Pilar to pila to kuan. Pilar to ko hasta kuto nga edad.
2: Kay ang kani makabuto para sa SK or eligible is ang 15 hangtod 17 anyos man lang. For SK lang. Pero kato mga duha na kakikwisip, pwede makabuto sa SK, pwede makabuto sa barangay. I guess, kuhan man ni kakikwisip, ang pataas naman.
0: Oh, but not more than 30 years of age.
2: Oh, not more than. Oh.
0: Ah. Eh, sakto sa kuan jud. Kagulaan na. Sige.
2: Sige, wala ka gibes ito. Batod ka baga balita, karo ka baga oras, gihatod kita to sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elvira Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Alright, salamat ka K5 Elvira Sagang. Tabo ka naman nato mga ka K5. Oy, may ngunto kang yes, oh, 18 to 30 ka K5 ba kwad. Pro 15 kana makabutar na siya sa SK lang. May ngunto da kang Archie Dinglas Yurpo. Ah. May ngunto da sa may barangay Tabon, Balermoso, Negros Oriental. Katantan nga nagapamati dira. Moni kung giingon mga ka K5. Ako para na ako ah. Kay even sa sitwasyon karon sa itong nasod Pilipinas, murag it is already due in due time or due time na yun. Pasabutan na angay na yun karong panahona nga dapat i-abolish na yun ni ang sanggo niyang kabataan. And rather, if maybe legally possible mga kakay-five, motudlo na lang ang mayor. It could be city mayor or municipal mayor, mutudlo na lang siya og isa ka representante sa isa ka barangay for the implementation of youth related activities or programs, or it could be project. Ah? For example, diri sa Canlaon, mutudlo sa 12 ka barangay may 12 ka buok nga mga appointees. They will be equivalent to a marasag job order, no? Then sila mismo, sila mo patuman sa matag barangay, appointee sila mga KK5. Kaya kung ato agong tudluan ang mga bata karong panahuna, na pitigilibog ang tuon niya ani. Ngano man, karong palang panahuna nga samtang bata pa sila, imbis nga matudluan kung paano ang tinud-anay nga pagpili sa sakto pinaagi sa pagboto, pero natudloan sila mga ka K5 sa pamulitika. Nakuha ninyo? Bisag maingon po mga dili pud tanan. Monay gingon mga ka K5, I was a coordinator before. Coordinator ko before, campaign coordinator ko sa SK. And kung magkuan kang SK, kuy ginan sa mga kagawad or sa mga team pod sa barangay, ug nya ang barangay, even ang barangay gani supposedly nan partisan man na, pero di gyud nakalikayan mga KK5 nga nakaangot gyud na sa it could be administration or opposition, the same, no? So barangay okay man kay mga dagko naman na. Ako gani pwede man gani i-abolish na lang nang nan partisanship sa barangay, himuon lang gyud na nga part of sa isa ka political party mga KK5. Kaya marami ko gitonto na totong kagalingon. Diba? No, actually, wala. I'm not opposing mga KK5, ba? But for me, much better, kaya kung ato man kung magpabilin magod nga non-partisan ng barangay, marami po na ito gitonto na itong kagalingon. Kanabitang marag imuharang gipatuoy mong kagalingon nga kamo pa pero dili na. Diba, Jong, no? Listen eh. Ha? So, much better nga, how could you start? At paminaw ha? How could you start a leadership mga KK5 in a fair and true, honest leadership kung mismo sa grassroots mga KK5 may dakong bakak na? Diba? I am not against with it. I just want mga KK5 nga to clarify, and we have to face the reality and the truth nga ang barangay mga KK5 dili na na sa tinud in real mga ka K5 sa tinud anay lang and the real scenario that is not already nga non-partisan. So dapat dira pa lang daan i-appeal na sila sa party. Di ba? Bemutan ako. Non-partisan unya pagkuan pag full of support mga ka K5 katong dadagan-dagan sa mga presidente o vice president magayon nga nang-appeal man to. Ah? Ano ba? Money resulta mga ka-K5 nga kung sa sinugdanan palang daan sa imong pagka public servant, elected public servant, may bakak na. So dapat, kuwao na ning non-partisanship sa barangay. Iklaro na lang dayon. Then sa sanggunyang kabataan, I am not saying they are not fully equipped or I'm not saying they are not effective. Nayuban nga effective. Nayuban pod mga ka-K5. Effective ang ginikanan. Ha? Pero, dakog tabang ba na? But not this kind of way mga ka-K5, procedure, nga pagsugod palang daan, may bakak na. Because along the way, they will adapt mga ka-K5. Dira na nga magsugod ang kamaot sa pamulitika. Muna nga, para na ako, they will abolish the sangguniang kabataan, then, no. Abolish nila ang naandan mga ka-K5 nga sangguniang kabataan. No? But rather, they will have a sangguniang kabataan in a municipal or city level, then, ibutang na siya under the office of the city mayor. Under pod mga ka-K5 and the overall, siya ang mukuan mga ka-K5 sa liga sa mga kabataan. Pwede. Diba? Nya, wala na po'y mo-represent dito sa kuan, sa konseho. Ang mo-represent sa konseho, magpili si drag 15 konsihal, nga mo'y bata-bata mga ka-K5, diba? Tinood eh. Now, always remember, in every new paminaw ha sa matag bag-ong nga pagsubang may ginatawag ta nga birth pain. That's why ang uban mga ka K5 labi nagbag-o ka nga mahimo nga official elected officials may mga adjustment period, may mga birth pains mga ka K5, may mga check and balances, may mga trial and error. Ang problema lang kay madala na mga ka-K5 hangtod sa pagdako. Ah? That's why I recommend kung naaman kay ang mayor manggod makatudlo manggod. O kani siya effective ni siya under my jurisdiction, effective ni siya. Ikay represent dira sa morning nga barangay, kay represent dira sa morning nga barangay. Then every month mag-meeting mo tanan. So for example, kung may 20 or 30 kabok barangay, may 30 kabok appointees. Mingon sila nga, "Why budget? Karang po konsis kay." May budget man na mga ka-K5 nga kuan kining gikan sa barangay, so pwede man na gyapon para ti sa barangay maabundan siya nya, pwede man na good tuo mo way budget. Realign ang budget mga ka-K5. Anyway, every year mag-change man na og nasyo ag kuan budget, di ba? Annual budget. Oh, dira ka. Then ang barangay may bag-o nga kuan nga at least comprehensive na siya. At least ang kuan is pagsugod pa lang nila pagtrabaho bilang appointees mga ka-K5, may nansin nilang kagalingan naman, kasugod sila sa taksakto eh. Nagsugod sila a real representation of the youth. Not just by a clear lie mga ka-K5. Nga, mingon sila nga ang sanggunyang kabataan, dili pamulitika. Diba? Klaro na lang dira yun. Because, ninatmangkod nga pagsugod pa lang daan, wala na kay mga ups and downs and so many questions mga ka-K5. Oh. So, mo represent sa barangay, then, kinsay kuan na lang ang representation, mauni ang kuan, mauni ang iyahang representation mga ka-K5. Then, somebody from the council, it could be municipal council or city council, nadira, one of the kuan is makakuan sila, makahimo sila sa ano tawag gani? makahimo sila sa komitiba nga siya mo handle mga ka K5 but not the youth. Kay ang mga kabataan makat-on na daan mga ka K5. Yes, it's true. In every elected leader mga ka K5, it will always be a political in nature. Galing lang mga ka K5, di man gud nato kalikayan nga ang mga bata mga ka K5 grabbing adaptation ron kuha ninyo. So tiyan ta mo mga ka K5 sa unang panahon when I was 10 years old. 10 years old ko ha, 12 anyos mga ka K5. 12. Magunitun kog mouse sa computer siguro, wa man puy computer ato. Pero kana mga equipment so unsa dira mga ka K5 murag lisod. Pero karon 8 years old, 7 years old, grabe na mula so. Grabbing learning adaptation nila ron mga ka K5. Oh. So karon ma-adapt na nila sige una na, madala man nila ang pagkatao nila. No? Hopefully di madala pagkabagagnaw. No, madala na sa ilang pagkatao, madala na mga ka-K5 sa ilang karelasyon. No? Ah, ingon ana akong punto. Nga nganong maingon ko mga ka-K5 nga mas maayo nga wa na lay kwan i-abolish lang SK, there will be a local representations mga ka-K5. May mas effective pa. Why? Nga naman, under the jurisdiction or under the banner of the city mayor, di ma-professionalize pa mga ka-K5. Kasi ang diri sa SK, anyone can do it. Diba? Anyone can run. Basta sakto ka sa edad. Alas 11:50, dulias panahon na. Dali, maroon ta, dali. Matagulang ani. Sakto jud ka diyan eh. Sakto jud ka sir, gitudloan jud daan ang mga kabataan sa pamulitika. Correct. No, kuan ni. Oh, loit ang kay way kwarta. Di ba? Kakakuan jud ko ana mga K5 nga mo na. Pero kung under the ano ka, under the lineup ka aw. So, kun nagingon nga dali ra jud kayo. Pero kung dito na lang nadaan sa mayor's office under sa iyahang departamento, deplemente nagdagan man gud mga sub-department ng mayor's office nanay kanang sa environmental, nanay sa kwandra sa youth, nanay sa sports. So at least ma-integrate mga ka-K5 ang mga bata.

0: Sige, alas 11:54 na mga ka-K5, standby ah. Mabalik ta karong dugadugay. Mabalik ta karong dugadugay mga ka-K5 dali gyapon sa itong tulumanon. O niya ikalimot ang itong DTX 500 na tumar na ba? Ang DTX 500 mga ka-K5. Ado na kinisangkap nga natural, di sugar, sugarcane extract o dahon spaliya. Nga magsigurado nga makapanormalize sa blood sugar level. So ikalimot mga ka-K5, DTX 500 available na sa mga butika, parmasya sa inyong lugar o sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyong mga lapit. Standby, babalik na. Masunod na ang K5 Medicine Network News. 11 MBPS K5
1: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Doc Ramil. Ko sa Play 3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellular.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
3: Nga naman, Doc.
4: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadiet ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadiet,
3: muluya,
4: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga D3
2: Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta dahi ka, Doc.
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay manggo, Doc, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
4: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, Siyempre ang imong nga utok unsa man klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
4: Kanang D3 Bayo Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
3: Kampyon.
4: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
7: At komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. Headline.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. GA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. 173 na aplikante sa Aklana benepisyaryo sa libreng theoretical driving course na LTO. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Lalaking di umano'y nanilip sa Kawayan City binugbog patay. Dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. At investigasyon sa nagaganap o naganap na shooting sa Senado, planong isulong ng isang senador.
2: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Papapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
9: Nagpapatuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture o DA Region 6 sa posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino phenomenon, lalo na sa rice production. Ayon pa kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension ng nasabing opisina, posible na hindi na makapagtanim sa second cropping ng palay na mula Agosto hanggang Setyembre. Pinaghahandaan naman ang DA Region 6 na hindi sumobra sa 20% ang maging pagbaba ng produksyon. Sa kabila na 130% na rice sufficient ang Western Visayas, hindi sila nagpapakampante sa paggawa ng mga hakbang. Patuloy naman ang information drive ng DA Region 6 sa mga magsasaka kaugnay sa epekto at kung paano ma-minimize ito. At para sa YTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. Detalye ng balitang yan, atin naman ni ka K5 Jojen Morillo.
10: Posibleng maramdaman ang moderate to strong heat waves sa bansa at probinsya ng Antique sa huling quarter ng taon ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Antique. Sa panayam kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRRMO 4 ng PDRRMO Antique, ang peak ng El Nino ay mararanasan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag pa nito, fino-forecast din ang pag-asa na mararanasan ang matinding init ng panahon o extreme heat na tinatawag na strong El Nino Niño na isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa kasalukuyan, na-reactivate na ng lalawigan ng Task Force El Niño na kinabibilangan ng iba't ibang sektor upang pagtuunan ng pansin ang epekto nito at masuri din ang sitwasyon at solusyon. Samantala, inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa nalalapit na panahon ng habagat season, bagabat na sa ilalim pa rin ng El Niño alert ang lalawigan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: At 173 na aplikante sa Aklana, benepisyaryo sa libreng theoretical at driving course na LTO, ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
12: Nakabenepisyo ang 173 aplikante sa lalawigan ng Aklane sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Aklan District Office. Sa seminar, tinuruan ang mga kalahok tungkol sa traffic rules, road safety standards at responsableng pagmamaneho bilang paghahanda sa pagkuha ng driver's license. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sanggunyang kabataan ng barangay na Isode sa pamumuno na Skate Chairperson Honorable Wella May Alonsagay kasama ang Barangay Council na pinamumunuan ni Honorable Errol Usane. Ayon sa LTO, bahagi ng libreng theoretical driving course sa kanilang programa upang mapalawak ang kalaman sa disiplina sa kalsada at makahubog ng mga responsableng driver sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Detalye ng balitang yan. Atin kay K5 Rolda Villarreal.
13: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Edlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan o maabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay kamakailan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
8: At lalaking di umano'y naninilip sa Kawayan City, binugbog pataya. Balita atin sa atin, nega K5 Justin Kiss.
14: Patay ang isang 36 years old na lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa tapat ng isang bar sa Parangay San Fermin, Kawayan City, madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kinilala ang biktima na si alias June, residente ng Breton Subdivision, Purok 1, San Fermin, Kawayan City, habang ang suspect ay si alias Comet, 28 years old, residente ng Villarta Street, Barangay District 1 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Kawayan City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang nakababatang kapatid nang magtungo sa bar. Pinalabas sila ng staff matapos mapansin umano na naninilip ang biktima sa mga babaeng nagsasayaw. Paglabas sa mga ito, nauwi sa mainit ang pagtatalo at humantong sa pananakit ng suspect sa biktima. Naawat pa na mga bouncer at mga tao sa lugar ang kaguluhan. Ngunit isinugod sa ospital ang biktima at kalaunan ay binawian din ang buhay matapos itong magtamo ng injuries. Patuloy pang imbestigasyon ng hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect. Sa kabilang banda, nagpalabas naman ng Facebook post ang isang nakababatang kapatid ng biktima na si Armand Tabago Mabutin. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan ito na mayroong mga bouncer na umawat sa naturang pambubugbog. Sinabi pa ni Arman na wala umanong tumulong sa kanyang kapatid upang isugod at tumawag ng rescue at dalihin sa ospital. Nag-post din ito ng CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y mas malinaw na anggulo ng naturang pangyayari.
15: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C. Mighty C po naman ang 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Mag-vitamin C na! Mag-Mighty C na! Mabibili sino mga supiputikan nationwide. Ako, ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
8: Ganyan dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. Palitahatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
16: Sumuko sa mga otoridad kahapon, araw ng Miyerkules, ang isang 22 anyos na babae na dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Police Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga police, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebelding grupo na samantalahin ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
8: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas at naaresto sa loob lamang ng isang araw. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Carlo Arisgado.
18: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 8 ang aabot sa 61 mga wanted persons sa buong Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo nitong Mayo 19. Kabilang sa mga naaresto si alias Ben, 44 anyos, residente ng Nabalbiliran at number 7 most wanted person sa rehiyon. Siya ay nahuli sa bisa ng 7 warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 5B Article 3 ng Republic Act 7610 or pagpapasok at pagsasagawa ng prostitusyon sa kabataan at iba pang sexual na pang-aabuso na may piyansang 200,000 pesos kada kaso at isang kaso ng paggagahasa na walang piyansa. Sa Ormoc City naman, naaresto si alias Deo, 44 anyos at number 8 most wanted sa lungsod. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified rape, 3 kaso ng act of lasciviousness na may piyansang 10,000 pesos kada kaso at 4 na kaso ng paglabag sa Section 10 RA 7610 na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang mula sa Leyte Police Provincial Office na may 20, inunda ng Eastern Samar na may 12, Virgin Samar na may 9, Ormoc City na may 6, Tacloban City na may 5, at isa naman sa Samar Police Provincial Office. Ang mga suspect ay may kaugnayan sa iba't ibang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ay ng paggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, kalaswaan, pananakit at iba pang paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
16: Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
8: Samantala, 2 kalabaw tinaman ng kidlat sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Hindi na nakatayo at tuluyang binawian ng buhay ang 2 kalabaw matapos tinamaan ng kidlat sa bayan ng Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente sa Barangay Antipolo noong Lunes ng hapon, Mayo 18. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat bago natagpuan ang 2 kalabaw na wala ng buhay. Ngayong araw ng Huwebes, Mayo 21, posibleng maapektuhan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat ang Visayas area kung saan matatagpuan ang probinsya ng Negros Occidental. Base sa forecast ng PAGASA, Huwebes ng umaga, apektado ng easterlies ang Visayas kung saan mararanasan karanasan ang mainit na panahon na maaring masundan ng mga pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Nagbabala ang pag-asa sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga pagbaha at landslides sa mga apektadong lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, humingi ng paumanhin ang dating British Pirate Radio Station sa mamamayan ng United Kingdom at sa hari matapos itong aksidente. May pahayag ang maling balita tungkol sa pagpanaw ni King Charles III. Ay sa pahayag ang insidente ay dulot ng computer error sa kanilang pangunahing studio na nagresulta sa maling pag-activate ng Death of a Monarch procedure na karaniwang naka-standby sa mga UK broadcast stations. Agad itong itinama ng istasyon na matapos mapansin ang problema at naglabas ng on-air apology. Nilinaw naman na isa itong technical na pagkakamali at hindi sinusuportahan bilang totoong balita.
20: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Roger Pangilina, ka-K5 Rex Santos Candon, at ka-K5 Tara Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyona Estasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM.
22: Shopping the lives of the Filipino.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako sa Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
26: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
27: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
26: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
27: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
26: Mao
27: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
26: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Anidoc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
27: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
26: Munay.
27: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
26: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
21: DTX 500.
28: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500.
27: Pamali sa mga butika. Dili gyud nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan.

0: duration, gitawag nato ni nga shorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
0: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Mm. Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
0: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
0: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
0: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
0: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan,
1: mm,
0: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
1: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako, mm, si Jean Pauline Ronso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
2: ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaan. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash, gano'n ko?
13: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.

0: dito?
1: Ayos kayo.
0: Sige, diya na ba? Pakaiwas ako.
1: Sige, sige.
2: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
3: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
4: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
3: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
4: Aw, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
3: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
4: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
3: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain nako ikaalagad mo, sir.
4: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako nimo. Bye.
3: Bye, sir.
5: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga

Alright, balik tama ka K5 dari Gapon sa tuwang tulumanon, alas 12.29 na. Oras gidalis maintingo sa Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Aduna kini nagkadaiya nga mga compounds nga makatabang sa pagigbatok sa infeksyon sa tung lawas. Nakip na ang liver condition sama sa hepatitis. Ang antiviral property sa D3 Bio nga adunay healthy medium chain fatty acids. Labi na ang lauric acid gikan sa D3 Bio nga monoglyceride derivative monolaurin nga isa ka potent antimicrobial og antiviral properties nga magatabang sa pagsuporta sa immune system sa pagigbatok sa infeksyon, lakip na ang viral hepatitis. Ang anti-inflammatory og antioxidant support ang hepatitis, labi na silang viral form, kaminong din sa paghubag sa itong atay. Ang anti-inflammatory properties sa cold press extra virgin coconut oil gikan sa D3 Bio at doon ay dako nga kontribusyon sa medium chain fatty acids ug antioxidant sama sa garlic acid. Ang garlic acid gikan sa D3 Bio kinisa ka antioxidant nga specialized sa pag-reduce sa liver inflammation o paghubag sa atay, pinagi sa pag-inhibit sa inflammatory cytokines o enzymes nga magatabag sa pagproteksya sa tuwang liver cells sa pagkadaot gumikan sa chronic inflammation nga moinungdan sa hepatitis. So para likay mga ka-K5 sa viral hepatitis, dapat naka D3 Bio na. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. 11 Mbps. Mapalit na ang atong mga produkto sa Klinika de Alternativo sa May Hana Pharmacy, Midtown, Midlife Pharmacy sa May Highway, Barangay Mabigo, Draman sa May Philmart Pharmacy at tubangan sa Ceres Bus Terminal, said Pharmacy sa May Mabigo. At the same time, sa Pinpin Store, Midtown, Inday Limbert Store, Nining Store, kanya draman sa Sunny Malat Store sa May Oval, Panubigan, Mahinay Store o Nining Chippy Store sa May Masulog 1, Dillon Big Shop sa May Masulog 2, and at the same time, draman sa Maricel Perolino sa may Uptown Canlaon and said Pharmacia da sa may Mabigo.

0: May ngutod akang boss Dodong Magnanaw. Nasa may gate sa may People's Park ah. May ngutod. Bro, thank you very much. May ngutod nyo na amping mo na kay nagadamang mga agin ng taas buhok. Ito sa kainit ba? Thank you, Sir Ray Dulcea. Thank you very much. Sige, alas 12.33 na mga KK5. I-check sa nato si KK5 Shella Gasatamaan. Kining valor 5 million pesos nga smuggled nga sigarilyo nga pagadadoon tani sa Sikihor na intercept naman sa siyudad sa Dumaguete. I-check tang kampiyon nga balita ni KK5 Shella Gasatamaan.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pinaagi sa inusa ang pwersa o Bureau of Custom, Coast Guard District Southern Visayas o Port Police. Naka-intercept sa usa ka shipment sa mga smuggled nga sigarilyo gikan sa Coast Transport Dumaguete Port nga padulong unta sa Sikihor. Gin-inspect ang rolling cargo ug didto nadiskubrehan ang mga kontrabando hinungdang ang gihud kini sa pantalan. Nasakmit sa awtoridad ang 50 ka master cases sa pinalusot o smuggling ng mga sigarilyo na ginabanaban ng nagkandidad og 5 ka milyon. Giingon pasakaan og kaso kung mailan ang mga personahe na nagpaluyo sini sa shipment. Nahimo na nga sunod-sunod ang pag-intercept sa awtoridad sa mga smuggling na sigarilyo sa Negros Island Region. Inabalita hatod ka nato sa DTX 500, MyTC o DT Bio para sa 11 Mbps, kinisikap T5 Shell lagi sa taman para sa kampiyon na palitang servisyo publiko o kalingaan sa Negros, T5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Shella Gasataman. Alas 12.34 na sa Picas Bay naman mga ka K5. I-check sa nato ha, kining bukog sa tao na diskubrihan sa Banwasag Moises Padilla. Ako may duda na kuan eh. Ka anang linya na anang linya. Hindi ka ba lumaglito ka na eh? Nasa linya ang kampiyon nga balita ni KK5, Jeffrey Sario.
1: K5 News FM Live Report.
3: KK5 Steve, nadiskubrihan sa mga trabador or kining mga tapasero sa usa ka tubuhan ang mga kalabira or kining mga bukog sa tawo dito sa sitio Ubay, Barangay Ginpanaan, Moises Padilla, Negros Occidental kagahapon, Miyerkules sa Mayo 20. Sumala pa sa Moises Padilla PNP ubos sa pagdumala ni Police Major Ryan T. Villasario nga nadawat ang informasyon gikan sa Barangay Kapitan nga si Kap Amy Sikuya na dunay nakitaan nga mga kalabira o bukog sa tawo sa nasangpit nga lugar. Ang duty investigator o duty patrollers may adto dayon sa mga lugar aron maghimo og okular inspection o gustong investigasyon. Ang mga bukog ulahi kay ilhan sa anak sa biktima nga si Junjun Mayagma alias Ukay, pinaagi sa gisulob ni ining sinina og dental features sa biktima. Dugang pa sa pamilya sa biktima nga nawala kinisukad pa ni adtong November 6, 2025 o gibutsyag usab sa mga responding personnel nga hapsay og saktong investigasyon og adunay tabang og suporta nga hatag sa nahibilin nga pamilya sa biktima atol sa lisod nga kahintang ni ini kita Steve.
0: Oo, pero may identity na ni? Sep?
3: Ah, wala pa kita Steve kay ang anak, wala pa man niya no og ganin impormasyon.
0: Pero ang kuan ani isa ha, kay murag may mga posibilidad ni because based on the kuan base isa man ni sa nawala atong bagyong Tino pa.
3: Oo. Wala nakita ni kay Steve, wala di tapas ning mga tubo.
0: Gani kay loitong kayo. Naman pud ni gani kuan ni. Di ba marag naman pud ni sinina? Oh, nice si Nina oh. So siguro makuan ni. Oo. Mer, palyo ko no ko pa-assist ni Kaki Feb Elmer. Basi mataw ganyo ang Moises Padilla DRRM. No, kay basi may nagkuan na, may nag-claim na.
3: Oh, okay. Wala ko may update ko daw gikuan to information di karon kay Feb.
0: Ah, sige.
3: Sige, mao ko na itong nakuha nga balita karong unto G5 Stream no hatod ginato sa DTX 500, D3 Bio, Mighty Siog DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakatitoks ka pa. Alang sa programang LPNBPS, ako si K5 Chef Presario para sa kaming nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Chef Presario. Text na ito si K5 John Sunido. Patay naman ang kanikatapos sa Revolutionary Proletarian Army human nga gipusil sa may Purok Vanda, Barangay Santol, lungsod sa Middelbaga, Negros Occidental, sa nakalabay nga adlaw. Ilang biktima nga si Joseph Agustin, 38 anyos, nga pumulyo sa mga dapit. Sumala pa ni Police Captain Julian Vinson, ang hepe sa Binalbagan PNP, samtang nagpanglakaton pa uli ang biktima sa lambalay, gikan sa ilimnan, kalit lamang nga kining giatangan o gipusil. Pamayag naman sa pamilya sa biktima, walay pagpanghulga nga nadawat sila mismo nga pamilya. Nagpalagyo naman ang suspek kuman sa mga insidente. Gidala pa sa tambalan ng biktima pa nakabsan kini sa kinabuhi. Na-recover naman sa crime scene ang unom ka mga basyo nga bala sa kalibre 45. Sa karon pa rin naman ang investigasyon sa PNP aron matumbok naman ang suspitsado og motibo sa mga nga pagpamusil.
1: 11 Mbps.
0: Sa Pikas Bahi naman mga KK5, diakapin 1,200 ka mga individual ang nakabil sa walang gutom food redemption sa siyudad sa Giscalante. Check tang kampiyon nga balita ni KK5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom,
4: kakita Steve, na ay init pero walay gutom. Kay timing po kayo kini pagpanghatag niining walang gutom program. Kay kuan man siya kaki Five Steve, food redemption. A pagpangandam kaki Five Steve, murag naa kayo sa kahigayunan nga makapangandam gyud ang ato ang mga eskalantihanon, labi na gyud kining ingon nato nga musulod nga El Nino. Kaki Five Steve, sobra 1,200 sobra ang gi-expectar nga kuan nga hatagan og kining makailahang makakuha sa kini mga na-preparar na nga mga pagkaon kay Kibeb Steve, kini pinaagi na po usab sa programa sa DSWD. Pero sa atong pagpakiginabi kay Kibeb Steve, dili pag yun nila mahatag kung pilay sobra ni Ana nga kining sobra sa 1,200 kay Kibeb Steve, tungod kay gilauman nga dunay mga absent o dili makapakita na ng mga higayon na kay Kibeb Steve. So ang pinaka-timely yun ni ini, kay labi na gyud sa karon nga panahon pag moabot ang kainit kay Kibeb Steve, lisod kayo ang pangabuhian sa tao. Labi na gyud sa mga mangunguma. Unya doon natay nakita nga usa ka tiguang nga usapon sa mga benepisyaryo ni ining walang gutom program, yahang gilaban og bugas kay Kibeb Steve. So sa niining higayon na ato sa pangutana tungod kay og niya pa ang kining tud-an, pwede ra man siya madihan sa kilid-kilid. Labi na gid og matod pa niya nga kung ikaw bilang naay gamay, maski gamay ra nga garden sa inyong kilid balay, pwede ra gyud makuan, maidiyahan kining sudan-sudan, mauna nga mas gilaban niya ang kining iyahang gikuha ang bugas. So may nakita na to uban do, may mga gibit-bit nga mga kape, dilatas, noodles, labas nga isda, kape kuan, kining kalamay o kining patis,
0: itlog,
4: mantika, so basic kayo mga itlog. So basic yung mga basic yung kay Kakipay Steve nga kuan kining atong makita o kinahanglan ng gisusulod sa panimalay. So practically speaking, na kuan gi siya kayo kining very timely gi siya kayo karon nga panahon tungod sa palabuton nga hulga nining El Nino, ang ining mga ordinaryo ug mga pigado nga mga eskalantihanon na adyay pangandam sa umaabot kay Kakipay Steve.
0: Oo. So kani pilay-pilay word ato Jom?
4: Ha?
0: Pilay word sila magkuha?
4: Ang kuan, sa itong pagkaibalo, kay Kipay Steve, ang kuan siya, mga 3,000 kapin ang ang kantidad. So, ilahan ang i-divide sa kuan, maka kanang nahang madawat karon ron, ingon na ito, makasapin-sapin gin siya kay Kipay Steve, sa kawadun, panahon sa kawadunon ang kining makuha nila karon nga kining pagkaon, ilang ma-redeem ng pagkaon kay Kipay Steve,
0: mayo,
4: gikan sa mga seller nga gi-authorize sa DSWD.
0: Okay, sige.
4: Sige. So, ang pila ka mga balita ang atong nahipos sa tubalibot-libot tibok ng Bayan sa Escalante. O ang kini nga balita, darlat sa tulad sa kalwan sa Bitix 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 bios, 4 biotics, o extend food supplement. Bitix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako skipin, yung sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Salamat ka K5 Jom Sunido. Mayong udto kang Ma'am Merlin Antulo, thank you. Ma'am Josephine Mojas Mavos. Ma'am Lynn Rose Ma'am Roslyn Gudoyo. Kang kagawa Jing Cancelo Himipino. Dari naman sa may Isabela. They report mga ka-K5, I don't know if this is true or not, pero aryo, isa ka lugar diri sa Negros Occidental, Occidental ah, nga mismo ang tagtungod, naglibog. No? Nga kaso sa isa ka bata, nga 6 years old, nga kalit lang nga nawala mga ka-K5. Nawala. Dayon, nasapwa na lang nga nikalit og tumaw silang balay nga tulala. Ooh. Sumala pa sa diyang na medyo na nabalik-balik na yang kwan. Ayang pagkatulala sa bata mga ka-K5, ningon siya nga gikuha siya sa 5 ka mga gagmay nga mga binuhat. Tag-asog dalunggan o pula ang mata. Ooh. So, tangin dugang detalya mga ka-K5. Basi kining 5 ka mga tag-asog dalunggan o pulag mata, basi gikan ni sa Senado. Kaya may nakalit mong kawala dito eh. Diba? Oh. Pwede siguro ilan yung bisita ang Malacanang? Good don sir, namina dres barangay Tabuan Belhermoso, samtang nag-utan og kamong kay kanami. Parisan mo pinakas nga kaning pinakas nga bulad. Sus. Manambok yung samon si ka-K5 Carlo. Oo. Thank you Archie Dinglesur po, basig na ata diha. And then sa line pang balita mga ka-K5, sa lungsod naman sa Tanhay sa siyudad sa Tanhay Negros Oriental nga sa diin kuha sa video ng isa kalalaki nga gidunggab alas 7:20 kagabion o kagabi sa may National Highway Barangay sa mga siyudad. Ang biktima nga si alias Ken, 29 anyos, nga taga old na mangka, Mabinay, Negros Occidental, Oriental, samtang ang suspek, isa ka alias Bibi Boy, 54 anyos, Minyog, Pumulos, may barangay Poblasyon 1. Sa report naman sa Tanay City Police Station, nakadawat sila tawagikan sa isa ka concerned citizen kalabot na itong pagpanunggab, taliwalas karsada, o dalisab kining respondihan. Sa nisilong investigasyon sa PNP, nasaran nga naglalis ang biktima ang suspek, kalabot na sa mga pasahero sa bus tungod kay pareho nilang giangkon nga sila mga dispatcher sa una og wala gibutyag nga terminal. Taliwalas lang paraglalis nagresulta kini sa pagpanunggab sa suspek ngadto sa biktima nga nakaangkon og lain-lain sama dinunggaban siyang parte sa lawas gamit ang hait nga hinagiban. Dali nga gidala ang biktima sa urgent care clinic apan tungod sa seryosong samad mila sa milabayng minuto gi-refer kini ngadto sa hospital sa Dumaguete City alas sa dugang medikasyon. Sa karon na sa kustodiya sa Tanay City Police Station ang suspect samtang giandam na ang hustong kaso nga ibata ipasaka bato kaniya. Sus kagamay. Ha? Kagamay lagi taon sa problema mga K5 tungod dan ning ilahang ansa ni? Ha? Kining ilahang paghinambugay ba? No? May video? Be? Kay ano ni mga ka-K5 eh? Nakadra? Aryo? Moro gyud tayo hinungdan mga ka-K5. Oh. Moro gyud tayo hinungdan. Ikuan lang ha. Credit to the owner lang mga ka-K5. Ha? Courtesy lang ha. Aryo, aryo? Bebe? Sige ko na. I-play ko ng video. Mamuni lang ko ano. Aryo. Tawara good la. Sus. So. Na. Tungas-tungas kasada o. Oh. Nan. Tungod lang yun. Galalis mga ka-K5. Muni-muni kwa resulta. Basta anak ka sa gahom sa ilim nung makahubog. Oh. Napayusa ko lang. Sus. Wala. Gikuan. Sa mga gikahig. Iya pala ng giduol mga ka-K5. Ha? Iya pala ng giduol. Oh. Tungod lang yun, lalis lang yun mga ka-K5. Ha? Galalis lang yun. O niya, kanipong kuan, kanipod nga, okay na, kanipod nga, nya mahuwasan na sa kuan kahubog wa na mahay na na ibawal siguro ni mga ilimno no no mingo na ba deng mingo na ba deng gobyerno nga wa na tay tax wala na wala ang mingon po deng uban nga nakapahimulos magka-KFM nga wa na misikwatihon oh. Ora gid inong dan taon mga ka-K5. Tungod da gid aning ilahang gilalisan nga sa to. Pareho sila nga kuan dispatcher sa usa ka wa gibutyag nga terminal. Na. Tungod lang sa pasahero mga ka-K5. Nya kay kuan man eh. But nang ilik kwan maning? Hubog ba ni sila? Marama ito hubog, no? Marag hubog eh, gasarasay o kwan eh. Oo. Oh. Marag ginahinungdan mga ka-K5. Unsa naman silang marang panahon ang pwedagog-dagog problema Pilipino. Dungag-dungagan pag yung nanay. Ha? Dungag-dungagan pag yung mga ka-K5. Sige, alas 12:50. Sa laing bahin mga ka-K5, di pag yun, posible, according past report mga ka-K5, isa ka legal expert ni pasidan nga si Senator Ruben Padilla, mahimang magatubang sa kasong kriminal gumikan siyang pagbiya sa Senado samtang si Senador Bato de la Rosa gitangkong sa kustudiya samtang NBI nagpagay ang operasyon pagpatumag warrant of arrest. Sumalapas taho andam nga mapailalom sa investigasyon si Padilla o mainsister nga walay illegal nga gimo sa mga insidente. O gisunod lang nila ang kasamtang posisyon sa Senado kalabot na sa koordinasyon o ang panginanglan sa court order sa dili pa bisan unsang pagdakop. Kaya naman nga nisamot ang tensyon sa insidente human ang NBI ni suway pagpatuman sa ICC. O guwano to baras bato kang dila rusa. Okay. Depende. Sa kopod, I'm not a legal expert but on my own understanding mga ka-K5, depende. Because as of this time, may oral argument pang Korte Suprema regarding na sa pagpatuman o warrant of arrest. In the same time, sa asa man nga provision mga ka-K5 nga nakaingon nga adunay gitawag nga obstruction of justice. Asa nga klase nga justice? So when we're talking about the implementation of warrant of arrest coming from the ICC, question mark man asa. No? Kay bisan pa man nga may jurisdiction o galanta may jurisdiction ang angkuan because naitabo ang krimen mga ka-K5 before. But the implementation of warrant of arrest today. Diba? The implementation mga ka-K5. So lahi na po ng senaryo karon. So muna gingon nga kung maingon ang Korte Suprema nga okay ra gikuan ra gyapon ang pagpatuman, muna gingon nga kung basihan dira mga ka-K5 may tulubagon si Senador Ruben. Pero kung maingon ron ang kuan nga wala jurisdiction na mga ka-K5 because according pa sa pamalaod, dapat diri sa Pilipinas nga korte mo'y magbase mga ka-K5 out. Mo po na gingon mga ka-K5 nga dako po ng istoryahon. Diba? As of this time, dagan man nga mga legal anakakuan man good mga ka-K5 when it comes to different legal councils, kabalota nga they already know what are the laws. What are the interpretation of the laws? But ang ilamang godron mga K5 nakabase pod based on their own defense, based on their beliefs and political views. Maor mong guna ron. Diba? Mabita ng uban nga mag-away ng social media kay puros blogger, puros mga bugado niya. Lain-lain, mas lagi giapinan. No? Mao mong ginay sitwasyon ron mga K5 now. Wa ko na nabalaka mga K5 kung naay unsa dira nga implications, mga implications sa guban pa, bahala kin sa pay matanggong na nila. No? Kumingon ng mga prisoners ba to? Anong di man pod kung angay lang. Diba? Pero ang ako lang mga K5 mao ni. Kay kanira bang politika mga ka-K5 kabalo na gyud ni mga mayor, mga konsehal, mga congressman, mga gobernador, they already know mga ka-K5 that ang politics, this is not a stagnant way of kwan eh, system in the government. Sa kwan pa ni siya, a type of ruling system mga gatuyok ba? Pasabot ana maka K5 karon sa ubos ka sa unya pababaw ka kung karon babaw ka paubos ka. Ang ako lang gikabalak Andre ang makaluluoy ani kabalo mo kunsa? Ang presidente. Oh. Ngayon nakaingon ko maka K5 kabalo mo sitwasyon ron ang minority or let's say ang opposition ang mga yellow ug pink mga ka K5 kabalo ko against na ni Marcos. Galing ni sakay sila ron na sa issue mga ka-K5. And the Marcos also, gigukod good nila si BP Sara. Now, pabor man ni sa yellow and pink. No? Unti mahimo na mga ka-K5. So, money ron nga, ang kwa na ni implications niya kung mubali na po ng hangin. Kay one time, Reverend Presidente, di ba? Oo. Sige, mati kong oras. Sakalan sa mong Vice President for Operations, Sir Eldrin Castaño, among CEO, Doc Ruminoy. Ako naman ng mga technical partners ka K5 Carlo Peña, ka K5 Monjo, ka K5 Rico Malabago. Kinigamon sa ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
6: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
7: Ang lain na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
6: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
7: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
6: Gusto.
7: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
6: Correct.
7: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
6: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
7: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
6: Number 3, ang alcoholism, buboti pasabot, adlaw-adlaw kamu inom, makadaot pa na si mo mga nerves.
7: So mapagtabang ana sa ditribayo. Number 1, kung naa kay diabetic neuropathy, pamub-on og kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
6: Grabe no, kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves.
7: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
6: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
7: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
6: Kalami.
7: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
8: D3-bio.
9: Ako si Delphine.
8: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3-bio.
6: Kini pa jud, Doc, kung ga D3-bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3-bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
7: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3-bio sa mga neuropathy?
6: Unsa man, Doc?
7: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
6: Oh.
7: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
6: Ah, paita.
7: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
6: Wa nay wiring, Doc, sato pa.
7: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
6: Correct.
7: Kanang D3-bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
6: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3-bio.
7: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3-bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3-bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3-bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3-bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3-bio.
6: Muna'y D3-bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
7: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3-bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
6: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3-bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
6: Ayawg abusohon.
1: D3-bio.
11: Ako si Inara.
12: Tajud kayo ang akong blood sugar.
11: Ako gisulay nang inom ang D3-bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3-bio. Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
1: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
1: D3-bio. D3-bio. Health News. D3.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupo nga akong mga TL o mga kasakit. Napagaduom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali ngasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuli gin sa akong problema. Nagamuwin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: from JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Philippine Standard Time, it's 1:15 in the afternoon. Mga palangga, kumusta? This is your DJ Barbie. Bigyapon sa afternoon heartbeat. Huwag inyo nasab kong makauban hantod alas 3 sa hapon. Alauna a 15. Aduna na sabtay bagong istoryahan karong adlaw. But syempre mga langga, antes ta magsugod, I would like to remind you to have your water. Pag inom mo diha sa inyong tubig, kay gipatilaw ritag taligsik, init na sabtay. So mag-inom mag tubig perme o mag-inom o DTX. DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Naka-live ko rin si DJ Barbie sa atuang Facebook page, K5 San Carlos Digital 95.7. Sa ato mga kaigsuunan mga langga nga nakatuto ka rin, labi na diha sa may prosperidad, sa may bandang Quezon, sa Canlaon, o sa uban pang mga lugar diha, sakop ni Sir Steve Flores. And syempre sa Valle Hermoso, sa some part of Cebu City, dari sa San Carlos, Toboso, Calatrava, sa may minapasok na area, sa may Marcelo na area. Good afternoon, og salamat sa inyong pagtuto karon. Aside from that mga langga, aduna po tayo listeners dito somewhere in Sagay City, bisan pa man og dili maabot dito ang atuang frequency sa pagkakaroon. They are watching via Facebook Live. Salamat especially sa akong family, Perolino family. Sa ko ang mga tiya diha nga nakatutok samtang nagrelax-relax sa ilahang panimalay. Siya Jik-Jik, siya Piday, akong manghod si Marielle, akong mama o papa, Evelyn and Raddy, si lolo na mo nga taliutiw kay ilong lolo Paltik, taliutiw kay ilong das maingon silang ritukado do si DJ Barbs. I'm nothing against beauty enhancements, but I'm proud to say nga si lolo gipabalunan jud mi niyag taliutiw na ilong. Og sa tanan-tanan pa kay langga Rain, sa akong lola, sa Beth and lolo Tio, mayong hapon kaninyong tanan. Walang amat-amaton ang pag-greet kay kung lawago na ko tanan sa hantod ta sunod bulan. It's 1:17 in the afternoon, and to our listeners nga nakatuto karon, labi na sa mga ginatawag na torpe. May mga torpe ba tang mga tigpaminaw karon mga langga? Aduna ba tayo tigpaminaw na in love kaayo sila, but mahadlok sila mo admit sa ilahang nabatsyagan? Mahadlok sila nga mo confess? Mahadlok sila nga mo angkon? Mahadlok sila nga mo pursue? It's because mahadlok sa ma-reject o kung unsa pa nga mga rason diha. Mao na siya ginatawag di ba nga torpe, di ba? Matud pa ni Tito MC, impas torpe dayon bago pa gani ka open og TikTok. Torpe din ba si Tito MC? Sige, let us find out mga langga kung katorpehan jud ba ang tawag anha. Ug pwede sa mo maka-share, okay? To our Facebook Live, thank you so much. We have 22 Magic Eye and hoping for more. And sa K5 Canlaon, K5 Canlaon Digital, ka K5 Carlo nga nag-share sa to live stream. Thank you so much. Kung aduna may mga kaila, mga langga, nga pamatsyagan ninyo mga torpe. Or kung aduna may crush, o feel nyo nga crush pod kaniya, pero murag mahadlok man nga muuna og doso. Ay, doso ba? Mahadlok man nga muuna og pabatsyag. Sige, atuan ni silang hatagan og special highlight karong adlaw. It's because our letter sender is somehow same kaninyo. Similar sa inyuhang gibati karon. Antes ko magsugod sa pagbasa sa tong story, I would like you to share our live stream.

representing Negros Island region. Let us pray for their for the success of their competition. What I mean about success, mga langga, is not necessarily nga dalo nila diri ang medalya, kundi ang mag-enjoy sila og daghan sila makatunay nga mga bagong tricks, mga strategy, and also makagain sab sila more friends, more connections, and more opportunities to grow. But kung madala man gyud nila ang medalya diri sa tuang lugar, palakpakan. Bonus na lang na ang medal, mga langga. Kay makaproud na gid gihapon nga naabot sila sa palarong pambansa. Ako gani sa una sa district ra town ko kutob. Sir Julius Afable, kay sir, sa to sir, pwede comment usab kinatabunan na sa mga Draw RRT. Amping, walay kwarta, makaluya, yes, makaluya jud in town. Makaluya jud ning watay kwarta. Friends Del, good luck sa ako ang palalang sa iyahang dula. Nako, kamo hilig mo kayo mga lalang-lalang. Sige, dana na to lang ngayon, mga langga. Let me read the story sa to ang letter sender na si Edward.

딱 한 곡이 Daghan ko kay gayon nga gusto ko mo angkon sa ako ang nabatsyaga niya. Daghan kayong gabi nga mag-practice ko sa ako ang isulti. Usahay, samtang naglakaw ko pa uli. Maghimo kong senaryo nga ganahan akong buhaton. Senaryo sa akong huna-huna. Nga wa akong masayod kung ako abang ma-apply. Unsay akong ingon, unsay iyahang tubag. Unsay dagway sa iyang nawong kung masayra niya ang ako ang pagbati. Pero kada maabot ang higayon nga pwede da unta. Higayon nga posible na unta na ako masulti, mawala lang ang ako ang kaisog. Maadto ko niya nga klaro na sa akong huna-huna ang tanan. Pero sa dihang magkasinugat anay na ang amuang mata. Mura kong bata nga nahadlok. Ang mga pulong nga akong giandam, mawala tanan. Mahimo na lang kog mutando og mangutahan na kung okay ra ba siya. Usahay masuko ko sa ako ang kaugalingon kay nganong lisod man kaayo isulti ang tinuod. Ngano mas dali pa man magpakaon sa kasakit kaysa mudawat sa posibilidad nga ma-reject. Permin siyang naasa kong huna-huna.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from Man.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

That was Love Will Always Win by Faith Hill Mangalanga. Love Will Always Win. Mo to siya tong gipili na song. It's because our story for this afternoon, hadlok siyang mag-commit, hadlok siyang mag-take og risk. Love Will Always Win is a country pop ballad about enduring love, hope, and staying strong together despite sa mga struggles, despite sa imong worries, despite sa imong ang pagduha-duha. Fight for it. Fight for the love. Fight for someone you like. Despite sa imong kahadlok ng morisgo. Because duhar ng padulngan, it's either ma-reject ka or masayangan ni mo ang panahon o ang chance nga posible nga maging ka mo. Ay! It's 1:53 in the afternoon and you're still listening with your DJ Barbie. Dari lang gihapon sa Afternoon Heartbeats, only here 95.7 KFM News FM, San Carlos. This program, mga langga, is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. Taas kamay sa may mga arthritis. Taas kamay sa mga nag-antos sa ilahang mga nerves, sa ilahang mga bukog, or sa unsa diha ang inyong ipangbati. When you have arthritis, ang pagpanalakit sa tuang tuhod, mga langga, kay posible nga signs na siya sa pagnipis na sa tuang mga kasukasuhan sa tuhod or ang tuang cartilage. That's why mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kay ang kung ano na kay arthritis, mga langga. Or as we grow older, ganipis na jud na ang tuang cartilage. Muna siya ang reason kung ano nagkiskisa na diha ato ang mga buto sa ato ang hita, sa ato ang femur, nagresulta na siya sa pagpanghubag o pagpanakit every time mo lihok ta. Mo na siyang ginatawag na osteoarthritis. O sa pag-inom na ito, Mighty C, the alkaline vitamin C, mga langga, mas maiwasan na ito ang pagpanakit kay tungod na siya sa effective na mahatag sa Mighty C sa atuang or kini pag-inom sa atuang Mighty C, mga langga, pampataas sa atuang collagen. Kaya ang collagen, mga langga, sa atuang panlawas, usa ni siya ka-uri or usa ni siya ka-klase sa protina nga responsable sa pag-regenerate sa atuang cartilage nga nag-serve as cushion or unlan na patungan sa tuang duha ka mga kamukugan upang hindi ito magkiskisan sa isa't isa. Mag-Mighty C, adlaw-adlaw, mga langga, iwasan ang arthritis, labanan ang arthritis with our alkaline vitamin C, the one and only Mighty C. 1:55 sa kahapunon. Kumusta ang inyohang mga gibati karon? Kumusta ang inyohang unsa niyong masulti sa tuang letter sender? Unsa ba ang mga advantage o disadvantages when you are a torpe? Good afternoon, Iro. Ganyan ka pa po ba? Magandang hapon sa iyo dyan. Sa mga Tagalog friends natin na nakatutok sa ating programa ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta. Kahit po Bisaya dito ang ginagamit natin, nakikinig pa rin kayo at pilit nyo pa rin iniintindi. And don't worry, from time to time, tatagalogin ko. Kung meron kayong hindi maintindihan, itanong nyo. We also have our listener from New Zealand. Thank you so much po sa ating mga OFWs, sa lahat po ng mga nakikipagsapalaran abroad. Maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi. And sa mga kaibigan din natin na mga hindi mga Pinoy, no, nasa ibang bansa talaga. Taga ibang bansa talaga. Paano ba? Tagalogin ko na lang. Sila na bahala mag-research. Sila na bahala mag-translate. Ano? Good afternoon. Thank you for always supporting DJ Barbie. Thank you so much for following KFM News FM. And I hope you are happy today.
ana na lang mga langga. Di na na to palistan list na itong kaugalingan. Mga simpleng greetings lang, good. Para magmalipayon sila. Si Ma'am Medelina Yamazaki. Good afternoon, everyone. Shout out from Osaka, Japan. Oh, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Ay, nakakakilig naman. Mayroon tayong kaibigan dito from Japan. Konnichiwa, ohayo gozaimasu, genki desu, anatanaw na maiwanan desu ka. Hello, Revens Azaidi. DJ Barbie, please play the song Di Kita Marich by April Boy. Hey, Box Athanix de los Reyes, good afternoon. At sa kaibigan din natin, syempre, from K5 News of Ampalawan, nakasabay ng birthday ni DJ Barbie, ka-K5G. Hello po! Thank you. Thank you sa pag-support dito.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Musto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud Dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry o duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Usa hay Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage Dok resulta tungod sa bisyo sa
4: anang
3: pag-inom ug alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP.
3: At
4: muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadagan.
4: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyon di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dyan yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Gasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Philippine Standard Time, it's 2:22 in the afternoon. That was Always Mga Langga, or Always I Will Love You. I will love you always. Hello, devs! Nag-love shoutout sa ato ang amigo gikang Cebu City nga naabot sa Laing Nasod. Kanos apanisiya mo uli og balik diri sa ato ang sa Pilipinas. May gana pa ba ka nga mo uli, devs? Kay Maki, kay Teds, kinsa pa ba diri ang ato mga TikTok viewers, and I mean Facebook live viewers, kay Junior Roland Taritas. Good afternoon, pa-shoutout ko from Barangay Kabulihan, Valle Hermoso Oriental. Valle Hermoso, mayong hapon ka ninyong tanan sa mga naa sa merkado publiko. Sa tanan nga naa sa merkado karon nga nakatutok og K5 News FM, not only sa Valle but also sa Canlaon, sa San Carlos, some parts of Cebu. Kay Kuya Jun Banlasan, good afternoon. Kay Ami Alanya, og sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday ninyong tanan. Happy birthday og ginao at nga malipayon mo sa inyong adlong natawhan, kaya ang inyuhang natawhan ra ba, adlong natawhan, natunong sa inyuhang birthday. Natunong sa inyuhang birthday ang inyuhang adlong natawhan, unsay feeling. I will play a song for you, mga langga. Buyers, devs, amping kanunay sa imuhang pag-work. Sa to mga OFWs, mga langga, amping kanunay. Sa tanin nag-birthday karon, here's for you.

Happy, happy birthday, everyone. Kay Malipayon ko, I would like to greet everyone, Jude. Kay lisod ra ba sa feeling nga mag-birthday ka, tapos nag-inusara ka, tapos feel ni mo walay ni-greet ni mo. Sakit kayo na sa buot. Diba? Do you agree with me? That's why, as much as possible, every day, let us try to greet the birthday celebrants. Kung aduna mo yung mga kailang nga nag-birthday, i-comment lang ninyo ilang pangalan. I-comment lang ninyo or i-message lang mi ninyo. I-text ninyo or unsa pa diha. Pwede sa mo diri makabisita sa tuang estasyon.

0: sa Brose Street, Barangay 4, San Carlos City. Sa Yap Building, mga langgam. Brose Street, dool rami sa akin yung adunay ga pamaligya o mga aquarium, mga isda na linyada lang na. And also kay ano ba? Kay Celestial, wait lang. Unsa kini pangalan ni Mulanga? It's also her birthday. Happy happy birthday to you.
1: Kau ban si DJ Barbie. Ngay mong higala.
0: Sige mga langga, ato ang balikan ang ato ang story nga gibasa kaganiha. Since gamay na lang jud ang oras nga nahabilin sa ato ang programa. Ang letter sender na si Edward na dunay kahadlok nga mag-confess sa iyahang nabatsyagan sa tawo nga iyahang gihigugma. Adunay mga nagkalain-lain nga advantages o disadvantages kung ikaw usa ka torpe. Nga, unsa ba'y torpe? Unsa ba'y torpe, DJ Barbie? Mo kani ang gina-describe sa usa ka tawo. Usually, kalalakihan kay sila man ang sila man ang pangaluyag, di ba? Traditionally. Sila ni ang mahadlok or maulaw or maka-feel o awkward when they express what they feel, especially the romantic kind of feeling towards someone nga iyahang nagustuhan. Usa ka tawo nga mahadlok mga nugid sa iyahang gibati, mahadlok mga luyag, maulaw, o gaiwas, or gapangurog every time makakita siya sa iyahang crush. Bisan og deep inside, he wants to confess his feelings already. Pero ginapangunahan sa kahadlok. So what are the advantages of being torpe? Kini sila nga mga tao, lami isab ni sila palanggaon langga. Ano man, sila na usually ang respectful o careful. Sila ni ang usually nga mga cautious kayo nga mga tao, nga mahadlok. Uga, gaiwas ni sila nga maging mas agresibo. They are being careful sa ilahang choice of words. Well, this is based on my personal idea, based akong observation. But if you don't agree with me, it's okay. Pwede sab mo nga makashare, mga langga, because DJ Barbie wants to learn from you as well. Also, kini nga mga torpe, they are usually the sincere ones. Aduna sila sincere nga feelings because once they confess, makaingon jud ko, halo nakaya niya mag-confess. Isag naglisod siya. Kay dili siya ura-urada, mga langga. So sila ni ang usually mga tawo nga bisan og hadlok na kaayo sila. Kay tungod gusto nila ang tawo, nirisgo sila. And they are also people considered as good listeners. Maminaw dyan na sila. Since quiet, doon na sila usually pure intention and they pay more attention to others, especially sa ilahang gusto nga tao. And as torpe, ginalikawan sab nila ang mga unnecessary drama. Usually, ginahuna-huna sa nila ang ilahang gustong isulti or bahaton anti sila mo act, anti sila mo sunggab, anti sila mo move, or mo make a move gani, anti sila mo take a step. But syempre, disadvantages of being torpe unsa man. Mauni sila ang mga tawong kasagaran makamiss og opportunities because they fail to confess their feelings. Sila sabni ang mga tao usually adunay mga misunderstanding because others might think nga dili sila interesado. Siguro crush up sila sa mga taong crush nila, but since they are afraid, they are shy to express what they feel. Commonly, ang mga tao nga nagkagusto sa bunta nila, makabatsyag na lang or makahuna-huna na lang, maybe he's not interested sa ako . So gaka-misunderstand sila sa mga tao. And it's hard for them. Sila sab ni ang mga tao usually nga adunay low confidence when we talk about communication. Kay tungod, lisod para nila nga mag-express sa ilahang emotions clearly.
1: Make believe it's your first time.
0: Kini nga mga tao, mga langga, although dili ni nila gusto, they have a lot of things that they want to do, pero since ginapangunahan gani sila sa ilang gibati nga kahadlok, sila sabni ang mga tao usually makabatsyag o paghinulsul because they keep their feelings hidden, and probably it will cause frustrations later on. Maghinulso sila, ah, sayang, untag ako na lang siyang gipanguluygan. Untag ako na lang siyang gipanguyaban na unhan, hinuon ko sa akong pare.
2: Good afternoon, Bex from Cadiz City, the City of Wales, the home of the Dinagsa Festival. Good afternoon sa inyong atanan. Kaya DJ Joven, mayo pa daw ang heart me sa TikTok gina-update, pero siya wa ay gid gina-update. Basi na huya lang po. DJ Joven, sinuna man, kaya ito na siya kusiyon. Pag-update-update man ka mo. Kaya para hindi mag-overthink ang mga partners ninyo. So, maunto siya mga langga ang few advantages and disadvantages sa mga tao nga adunay pagkatorpe. But we respect them. We respect them. It's because it's really hard to take a courage to confess. But let us also try to motivate them. Kay dili sab ta gusto nga maabot ang adlaw nga maghinulsol sab sila. We should learn how to take risk. Once mahal mo ang tao, ipaglaban mo. Kung gusto nimo ang tao, kinahanglan aduna kay kaisog nga ipaglaban siya. Kung palangga nimo ang tao, kinahanglan nga imuhang sigurohon sa imuhang kaugalingon nga maangkon nimo siya. Dili man sa tanan nga panahon nga mahimong maimo ang tawo nga imuhang gusto, ang importante kay balu ka mo risgo. It's better to risk than regret later on.
1: Okay.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

That was Steve by Lorraine Christie. That song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paboritong vitamin C sa kadaghanan na mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 2:47 na sa kahapunon. O gado na recommend mga langga sa ato ang story related about sa mga torpe. Sir Revens Azaid, paano ba basahon imong apelyido, sir? Si Revens na lang, imong pangalan na lang. Madad pa, DJ Barbie, kanang mga torpe, di jud na kahibaw mo pasakit. Di man na mangita og lain, kay maulaw man na manguyab. Mausab. Sa unsa manguyab na lang ta og mga torpe. DJ Chris, single hello. Maulaw man daw ni mga torpe. For example, nakauyab na sila. Maulaw daw ni sila nga manguyab naglain. So safe daw ka kung imuhang uyab is torpe. Pero mo sa lagi, basin og sa messenger sa bubanat. Dili man sab nato maingon, kay kung ganahan nga magloko, magloko man jud na. Adunay uban ganing agipang kasal na. Formal kaayo. Makapostura, nindot kay outfit, nindot kay makitungo, Diyos nun kaayos tanan. But kung maabda na gani, saka kung ano, manguyab yun na aglain, kamay kapait na. Kita mo atong sa Tulfo, bago lang yun gani mga langga, 8 years sila. 8 years silang managuyab. Tapos ang gipakaslan sa lalaki ang nakailan niya sang January 2026 lang. While they were already planning for their wedding sa ihang long-term girlfriend for 8 years. So life is full of uncertainties, Jodinod Anay. Wa ta kahibalo palangga patakaron ugma laina ang gitika-tika. Hello, DJ Kriya Single. Thank you so much sa inyohang pag-join. Matod pa ni Fred, oh. Aray mo. Aray. Ikaw pa ang saad sa aran karon. Sa imuha pa na good night karon. Pagkaugma, laina ang iyahang katupad. Sa imuha pa na good morning karon. Pagkaugma, laina iyahang tupad ni mata. Ay natulog na sa laing balay. Sweet kaayo pag-abot sa imuha. Ikaw ang gipasaligan. Ikaw ang giatik-atikan. Pero lain di ito ang gidate-date. O dili ka kauban. Inun kag pagkaon na diha, babe. Ayog pagutom, babe, ha? Ayog pagutom, babe. Kaya og magutom gani ka, babe. Masadyot ko. Tapos lain di ay ang gihungit-hungitan. Sa imuhara ni Itwell. Pero lain di ito ang gihukaran. Ngayon ingon na naman ka DJ Barbie. Ngayon hilig mga kaya magpasakit sa amang balatsyagon. Naminaw naman ang tawin niyo kay ganahan mi nga lambing-lambing ko ni mo ba? Pero nga nung nikalit naman ka niha, huwag ka gara. Imuha na lang mong pasakit ang DJ. Wala man ang tawin na nugin nga. Nagbinuang nga mo ang mga oya, pero nga nung kahiba ka lagi ka. Saon na lang. Saon na lang din ang among kinabuhi. Kung ang iyang mga gisaan na pakyas na. Ana siya, ako iyang pakaslan. Pero nganong lain na malagi ang iyang gipamalayan. Nagsugod na may tukod sa amang balay. Nakapalit na may og halublang. Nakapalit na may og mga kabilya. Pero dito ramati ay siya.
sa kumari sayang. Sa asawa sayang, kumari. Ako kumpare, ako sa diyan. Mahal pa rin nagmamakaawa ang puso ko. May pagmanguyab na lang taani, Oktorope. Kaya kung naaman ganit siya'y magustuhang lain, at least ako arasyag yahapon. Ingon ane dyan pa ang gugma. Kinahanglan magpabuhagay ko sa imuhang luha. Kanusama man ako maangkot ang gugma. Nga puro kalipay lang. Hindi mga kuganahan nga maghilak. Kaya hapit naman na puno ang baldis, ako ang mga luha. Nga no? Nga no man iundo? Malupi ka na ako, undo! Mao, ana si Fred, maoraning nagilak, nagasmile. Karon ba, lisod mangod ka ayaw mo hilak mo, magtulo-tulo ni diri nagatubang pamantag kamera. Karon na lang ko mo hilak, God. Naunahan subtaanin ni ko ano eh. Sir Kim, Sir Rec from Saudi Arabia, thank you. Sige lang bala sa tanan nga mga nag-antos diha karon sa gugma. Kung aduna pa mo'y mga doubts, kung aduna pa mo'y worries, kung batsyaganin ninyo, because especially women, we have our instinct. Mabatsyagan dyan na ninyo, and do not be blind. Because at the end of the day, hapon na. Gabi. At the end of the day, gabi ina. Know your worth and always remember the song of Pachkewa nga kaya pala. Ana si Pachkewa gani nga. Later on, may bawaan rin dyan na nimo kung nga nung nahitabo o makaingon dyan ka, ah, maudi ay. Are you familiar with that song? Pachkewa. Pachkewa is the singer, but I don't know if it's still... I don't know if you know the song kaya pala. Nindot na siya kayo mga langga. Para na siya sa mga... Kana bitong nagsigig question sa pagkakaroon, especially let us say na nasa ano ka karon sa gubot nga relasyon or nag-cheat ang imong partner sa imuhan, you keep asking yourself nga ano anong kiinto ko ni mo do gaano man ni do ipakyas ni mo yung mga saan na ko do sahay makapangutana pag ganit ka ka Lord ipaglaban ba man ako siya, Lord? Or biyaan na langin ako siya? And later on, you will say, Maudi ay nga nawala siya sa akong kinabuhi. Maudi ay nga nanginto siya na ako. Maudi ay nga wala ko niya tagig value. Maudi ay nga yang gipakyas siya mga saad na ako. Kay mas magmalipayon pa riay ang akong kinabuhi nga wala siya. Kay may tao pa riay nga mas magpalangga nako the way, the kind of love that I deserve. Diba? Stay lang ka mo bala sa inyong nga mga ano. One day you will feel, makita nyo gid na ang love nga ginapangita nyo. Kag para naman sa mga torpe nga wala pa subong courage nga mag-confess, I hope makita nyo na gid na sa inyong nga tagipusoon, sa inyong nga tagipuhart, ang kaisog nga i-push, nga mag-make a step, nga mulihok. Because kung dili ka mulihok ron, ang imuhang kumpari like mulihok ana ba? According to Kim D. Bonifacio, ang registered agriculturist na TikTok friend na Tolanga, may deserving yet para nimo. Yes, I agree. Kay kung imuhang intention is pure, ang imuhang gugma is pure and it's unconditional,
pero giinto lang ka. Masakitan ka, pero dili ka. Dili ikaw ang nawalaan. Kaya ikaw nawalaan ka o cheater, pero siya nawalaan siya og tawo nga genuine nagpalangga niya, di ba? So, you won. You don't need to have someone nga cheater nga magstay sa imuhang life. You deserve a full, whole, and tinud-anay nga gugma, genuine lang ka. Tinud-anay nga, walay kahati. Yung iyo talaga. Dili kay naa sa imuha ang iyahang presensya. Kuyog mo, updanay ka mo. Pero ang ginapinsar ya iban nga babae, kag lalaki or ay, di ba, Rodney? Do you agree? Na-witness mo man before. It's 2:57 in the afternoon, mga langga, and I'm hoping nga makita niyo na gid ang healing. And time will heal, gani. Hindi man na siya instant, ah. Life meant nothing to it takes time, and time will tell kung sino gid bala ang deserve maging part sa kabuhi mo. And you brought out the colors. What a gentle surprise. Ano sa KFM News FM, alas 2:58 na. Ano, pabalik ka pa, how? It's 2:58 in the afternoon, mga langga. Thank you so much for always tuning in with your DJ Barbie. But sad to say, we no longer have time for this program. I hope nga nag-enjoy ka mo, may na-learn ka mo, kag napakilig ko ka mo at some point. Huy, ay, may gina-comment sila, di gali, oh. Wait lang ha. Ato ang tech is gas. Ano naga-signal na DJ Barbie? Cut na, cut. Wait lang. Saka lang. Masawag na ito ang comment ni Kaki 5 Jenny. Being torpe, nakita mo man ang result, Miss Barb. Walay uyab. That's why you called on going sa pagkalaon. Hindi ka maglaon, Kaki 5 Jenny. Buligan ka namon. Nataw ba si Kaki 5 Elmer? Kag Kaki 5 Jong. O nagamat-amat na sila malipayon, sila kabugo. Natuto ka na sa akin talaga. Sabi ni Kaki 5 siya ni Hilapon, mapanakit na daw ako. Hindi ah, ayoko kayong saktan, pero kasi kailangan natin yan para tayo'y matauhan. Sige na mga langga, we no longer have time for this program. See you again tomorrow para sa tuang Friday episode sa Afternoon Heartbeats. Thank you to our station manager diha sa K5 News FM Kadlaon 100.1 sa K5 Steve Flores. Sa kay Sir Randy Kang kaysa may fabulous to boss sa Radio Click FM. Salamat sa pag-connect. And sa ang station manager diri sa San Carlos City, Kakifay Brian Morden. To our technical partners, thank you so much for being with me this afternoon. And sa tuang CEO and President of 5K Broadcasting Network Incorporated, Doc Ramil Itangoy, salamat kaayo, Doc. He believes that a cheerful giver lives longer. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day, mga palangga. Diri lang gihapon sa K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gikan ng ubukit, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
12: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oil. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to, Doc. Ugun sa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang issue jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
5: Correct.
4: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
5: Kana bang nakuratan ka?
4: No.
5: Gialimungawan siya ba?
4: Correct.
5: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
4: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
5: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
4: Ana.
5: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme.
4: Mm.
5: Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
4: Oh.
5: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
4: Mauna.
5: Ang unang button jud ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
4: Sa to pasabot Doc, kung naga D3Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm.
5: Correct.
4: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
5: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
4: oh,
5: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3Bio.
4: Siyempre, extra virgin coconut oil na ay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas.
4: Yes, of course.
5: Kini sila mo'y silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
4: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
5: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
4: Oo.
5: Butangan dayon o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
4: Oh.
5: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
4: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
5: It's tumor necrosis factor Sir GP.
4: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
5: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
4: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindot kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
5: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Yes.
5: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins. interferons mao kini ang mga functions sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3bio.
4: Wa na tay igong oras Dok Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon
4: dili abusohon.
3: D3bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Tibo.
1: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
0: TTX 500.
1: Tibo sa Disugard Sugar Cane Extract.
0: Ang anti-diabetic property.
1: Kikan sa palaya.
0: TTX 500.
1: Garantisado.
0: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
0: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified. Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay.
3: Andaw adlaw ang schedule.
4: Kanunay busy.
3: Apan.
4: Kanunay nga kondisyon.
3: Tungod sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Ang kondisyon gitkin.
2: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend
2: Food Supplement.

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epic.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
15: Psst, relax ga. Kinahimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
16: food supplement for men. May maka kag labawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend
16: supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend. Food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga,
14: Kabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: 라디오
1: 답변해라죠.
2: FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my
4: oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:39 sa kahapunon.
5: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Maing adlong Webes, mga ka-K5, kumusta? Welcome na sa atong tunumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapuna, ka-K5, Bobby Valencia, ikapetsa 21 sa bulan sa Mayo 2026. Kumusta ang tanan? Kumusta ato ang kuan karon, no? Ato ang kahimtang. Kumusta ang ato ang mga bulingon? Murag na ni Maho, kitag angso, ani, kitungod sa... grabing singot in town. First time ko mamroda ang Hellas Night nga kinibang diri ginako na sinati ang kanabang makaingon ko grabe yung inita. Sa una na dami na nakatilaw na magitag El Nino sa mga previous nga mga katuigan. Pero karon bay diri na ko diri ko makaingon this is already a super El Nino. Nganuman abini mo mamroda ang ako ang panel door sa balay. Ang panel door nako nga kinibang hinimo gikan sa kahoy nga mahugan ni. 2 years ta na dihang nataod sa ako ang taong hamba. Kabalo ka mamruda unsay nahitabo. Feel nako murag ning kupos ya sa kainit. Ha? So nausab ang iyahang kumbaga linyada, nawala siya sa ang alignment, siyempre ning kupos eh. Bay, ning huot sa akong portahan, ang akong, sa hamba ang akong portahan. Pin ako atong timang gihimo tong mahugan tong pagportahan ako mamroda. Nabuhi pa to siya nga mahugan ni. Eh. Grabing sa kainit sa panahon ning kupos. Naliman ka ana dili basta-basta, this is a very alarming kinibang kainiton sa panahon. I do not know kung pilaron ang kuano ang unsa ni? Ang atuang kainiton sa panahon, kaya ako agad rin nag-detect sa ako ang cellphone, 32 degrees lamang ang gi-quandary, ang gi-detect. Pero atong sulayan, og-check karon sa pag-asa, karon mga alas 5 human sa atong first portion, no, kung pilagyot ang kainiton karong adlaw, kay dili basta-basta by first time. Ambot o kanang inyuhang mga portahan diha sa mga balay nga hinimo. Re-exposed magkuda kong portahan sa init bay. Kaya wala pa man ko dito katabon-tabon o usan na tawag na. Niya nabulad siya sa init bay. Ay Diyos ko, grabing ning kupos siguro mamroda, ning huot. Lahi dahil ning kainiton sa panahon, no? Lahi ni ang kining, usan tawag ani, ang impact sa Super El Nino, namang huot ang portahan. Pero katong naapoy impact, Ma'am Roda, nga grabing kainit pero muluag. Diba? Ay, nako. But anyways, pati na rabang taghanag, nagguwa ning katong mahinumduman ako nga nag-eskwila pa ko. Diba, mga broadcast ethics. Mga inana ba, mga Broadcast Code of the Philippines, Journalism Ethical Standards, may lumda, ning kuan siya, ning tawag ani, ning throwback siya, Ma'am Roda, nalimot naman unta ko ato, kaya siyempre, taod-taod na to, nalimot ta, but ning tuhop na siya sa ato ang alimpatakan, pero nalimot na ta ba, o say, di na to mahinumduman, word for word nga mga kanibang linyadaan ng Broadcast Code of the Philippines. Pero tungod kay nintuhop na sa ato ang panglawas, kaya adlaw-adlaw ganun atong ginabasa sa una, murag di na nimo siya mahinumduman word for word, pero malihok na nimo siya bay. Ha? Mauna eh. Mahimo na nimo siya without exactly ha? Nga ma usan eh? Mayaw-yaw word for word ang imuhang mga ginatawag nga guidelines no sa ato ang pagpanibya mga kaigsuunan. But anyways, ato na lang siyang iset aside na ito ng mga issues karon kay grabe na abot na og national ang akong idol by pero kahit di ako ang bossing ha. Ang inaana usa to wounded but not broken anak yun sir panalagsar tayo makasala pero grabe nga impact lahi gina ini kanabang naanakay na pananom-tanom sa katilingban, kanabang ilado na kaika, grabe na imong achievement sa katilingban, o sa kasala ni mo ba'y mahurot gida ay siya, no? Kanabang murag bumbahan kagtudo, amot nga no ka, no? Naanak gina siya ba'y, muna bitaw ako nga, di ko magpanom-tanom sa katilingban. Kay once magpananom-tanom ko sa katilingban, dili jud ko magpakaroon ingnon nga sikat ko. Ha, kay base unyag na imasuko na ako, suyaan ko, basig ilaha kong patikya ubon. Muna ako, for, basta na ako sa komunidad, siyempre nga basta magkupot ta og microphone, basta na itaong, dili ka control ani. Ha, kinibang naita, makakupot kang microphone, muguwa ka sa television, pero ang imuha panghuna-huna kitid kayo, mudako ang imong ulo, ha, mura na kagskinsa, tanawon sa katilingban, kasi siyempre sikat ka, maunay kuyaw bay? Pero kita ani, ha, nakasabot ta sa unsay impact aning kasikatan mga kaigsuunan, magpabilin gitang mapagkumbaba mga kaigsuunan. And anyways, ha, sa akong gikaingon, wala kita ay, kumbaga, perpekto ni ining kalibaw. Wala perpekto yun, of course. Ha? Sa tanan nga mga industriya, sa tanan nga mga patag, no? Nga kung asa ka man nahimutang industriya karon nga mga tungura, na kita'y mga kasaypanan, kasipyatan, mga kagsuunan, nga kung atua man lang akuon ang accountability o kining accountability, no responsibility, mabito na giingon ba nga ining matod pas Biblia ang nakapasaylo gali kuno ang Ginoo kita pa kita pakaha nga tawo ra mao na diha gali kay mo tubag putong uban nga mga pilosopo ka Ginoo man to nakapasaylo to eh kami tawo mami hinampak ka ka di gagara mo pasayloon oh naman ay mga ingon ana ah. So pasagdaan na lang nato ng uban nga kanang dili kasabot gihapon sa akin ibang bisag ipasabot na nga na dunay kasaypanan, dunay mga kasipyatan, di gihapon kasabot gahi ra gihapon kay ulo. Nga ang uban ra ba murag makapanimaho na lang hinuong ko nga nagisakyan na lang kay porting suya ah. Manginana ba nga mga senaryo ba pero sige na lang ah. Na there will come a time nga moabot ragid sa ato ang personal no nga kasinatian ang mga pagsulay wa nimo damha nga grabe gid ay kini nga impact ngadto sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi. But one thing is for sure mga kaigsuunan, ha, kini mga pagsulay lamang, we should learn from it. Dapat mahimo kining kumbaga, leksyon sa ato ang paginabuhi. Leksyon sa atong kinabuhi. Pero again, kamong mga tao nga naghukom, no, nga wala pa mo kaila no, sa usa ka tao, personally, na ayaw po ninyong tuduhi. Dili tuduhan, ah. Dapat kuan lang, akalma lang. Dapat, usani, insaktuhanay lang. Oh, dapat ingon ana lang ba, no? Kay usay makaingon ta, amuyate, mura po kagskinsang way sala. Ano, na yung kinasulti, eh, abot din dapitan as Biblia gibutang, nga ang katukunong walay sala na ining, katilingbana, ha, una-una, og pagpulit, og bato, hampaka to makasasala. Ya takaron kay wala may ning punit mamroda matud pa. Wala may ning punit kay di ayto makasala mapudantana wala lang mabulgar. Wala pa na expose ilang kasalanan. Sa panahon nga ma-expose ilang kasalanan, sila na po'y mangayog pasaylo. Sila na po'y mangayo og kining dispensa. Kaysa pagkakaron wala pa man masakpe. Ning talab pa man ang ilang ginatawag nga pagka-ninja. Ayaw, ana ah. Kalma lang ah. Dapat ato ang palawako ng ato mga panghuna-huna, kasing-kasing emosyon. Na kung natay makita ang tao nga nakasana, ato ang padalman kung unsay rason. Ha? Kung unsay rason nga nasulti kini mga butanga, nahimo kini mga butanga. Ha? At the same time, ha, imuhang hibawon. Ha, kung sinsiro ba kining nangayog pasaylo sa ato ang katilingban o sa taong iyahang gipakasalan o dito siya nasala mga kaigsuunan. Nginana atong timbang-timbang, kung dili kay latos ka pirmaminti ah. Ako gali, makasasala man po ko sa Diyos ko. Ay, nako. Kadaghan akong sala aning kalibutana. Pero, oga. Ha? Kining masakpan ko sa kong mga sala, mangayo o ragit po kong pasaylo. Walay maot sa pagpangayo o pasaylo mga kagsuunan. Kanibang once gani nga mangayo nagpasaylo ang tao nimo, meaning may remorse na. Kanibang wingon tag remorse, iyahan ang nagbasol na siya sa iyang gihimo. Kana gali may pagbasol ang tao makigsuunan? Bay? Ha? Enough na na? Ha? Kay tanan-tanan-tanan atay mga ginatawag ng kasaypanan sa kinabuhi, ha? Whether unsa kagamay o unsa kadako makigabasa kay sala ka na siya, masamang hayot nagpasaylo, kumbaga absuelto na ta? Anak na na, ada! Oy! Hala, sige. Basahon tanong mga comments na rin, oh. Juliet Chu, very well said by, daghan mang good, run feeling perfect. Nga, mga puto, budhi, oh. Base Ariel na ilang gamit nga sabon, maung limpyo kay sila sa ilang pananaw. Gikutlo na ni Ma'am Roda ang bersikulo, oh. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Oh? John 8:7. Oh. Ano ginanak na kun ng mga kutlo anak niya? Yes, makupos jud sa summer but mabalik ra na pagbubugnaw sa kubito. Nagabantay ko Ma'am Roda. Abi nimo basa buntag, mukupos siya, mugahi siya. Pero paggabi Ma'am Roda kada tunog-tunog na, maulian siya. Moda ini kining ginatawag nga usa ni kining mahika sa portahan. Di ba? Oh, Anastasio, badiguma mang hapon. Sir Emil, Hieronimo, good afternoon. Kumusta, Sir Emil? Nalingkong natungod sa kainit ni ingo si Anastasio Diguma, oh. Heartbroken po ko feeling na ko, oh, diba? Anak, gina, Ma'am Rods, ah. Kuan lang kita. Hold on tight, ah. Batten down the hatches, ah. Kumbaga, sa ato ang pangapagsulay sa kinabuhi, mura po niya siya bagyo lagi ah. Kabalo naman tadaghan ng mga bansay kaining kot, ana ah. Mura, ang kinabuhi, gyud, dili adlaw-adlaw, pero maminting init ang adlaw. Nadyo'y mga pag-ulan-ulan. Nga kining pag-ulan-ulan raba, susama sa abog sa kadalanan. Ah, example ta na ah. Susama sa abog sa kadalanan. Kanibang atong highway, mga major thoroughfares, ah, labi na diri sa Pilipinas, labi na diri sa Negros, nga grabing abog kaay kitungod anang mga trucking magdala og unsa ni? Magdala og kining ginatawag nga sa mga barbs, nagkatawa naman po na si Jong diha. Jong! Mauna diha, Jong! Para si Jong Versales, oh. Ha? Nga, sa panahon, mura po ni siya dalan nga purting abuga. Oh. Nga, nagpangita siya, kinibang kahamugaway na unta. Oh. Galing kay dugay kayo ning abot ang ulan sa iyang kinabuhi. Ah, para mabanlasan ang lapok, ang kaabog sa iyang kinabuhi. Bay. Sa dihang ning abot ang uwan, kanina yung pag-uwan, kining ginatawag nga unos sa kinabuhi mga kagsuunan, right after the unos, ha, nabito, there's a rainbow after the rain. Ha? Nga, grabe yun. Ha? After the buhos sa ulan, after the unos, grabing lipak, liti, Ma'am Roda. Ha? Murag mahadlok na ka. Pero di ito, pagkawala mga kagsuunan sa baga nga dagom sa kalangitan. Ah! Adunay
1: Usa kay Rainbows Binisaya. Ato na'y bidlisiw! Sa... Asa i-search na ako. Usa yung Bisaya... Bisaya... For Rainbow. Kaya atong... Ay, Diyos ko! Oh, baby. Oh, Balangaw! Oh, dara, Balangaw! Naingon si Google by Balangaw. Human sa pagtakyup. Ha? Human sa pagtakyup sa baga nga dagom o bibunok ang kusog nga unos. Nahanaw sa dihang nahuman ang iyang pagwasiwas o sa dihang wala na kining dagom sa iyang kinabuhi. Nakita ang kasinag sa adlaw, inubanan sa Balangaw. What? Jan! Jan! Oh, alas 4:56 na mo break sa ko ah. Oh, standby sa diha bay. Oh, standby break ko kadiyot magkaigsuunan, balik ko karon. Mag-chika na punta. Hala sige, paminawon ta ning mga importanteng pahibalogikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
6: Mapalit sa mga butika!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
7: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
8: Naapay monolaurin.
7: Mga medium chain triglycerides.
8: Check. Plain D3 ikis.
7: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
8: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
7: Kung kainong kag D3 Bio.
8: Check. Ordinary D3, walay MCT.
7: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
8: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
7: Ah, wala.
8: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
7: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
8: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
7: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito pa?
8: Magkataas ang imong metabolism.
7: Correct.
8: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
7: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
4: D3 Bio!
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
8: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
7: Gusto.
8: Usa pa dyan gipromote ni Ini ang gut bacteria.
7: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
8: Nya, gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 Bio.
7: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
8: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
7: wala
8: na pod.
7: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
8: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
7: So,
8: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
7: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
8: Yes.
7: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan, mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
8: So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
7: Correct.
8: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
7: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tay oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
4: D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pangtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan. DGX 500 Likawi ang traidor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kadaaga. DGX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500 DGX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sa imo blood sugar, nagatilo sa imo dugo, kag nagapampak sa imo mga ugat sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkagubas sa kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DGX 500 na kamo. DGX 500. DGX 500, makabulig sa pagtinlo sang imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DGX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DGX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kun mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DGX 500 kada adlaw. DGX 500. DGX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DGX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DGX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DGX 500 ka na. Ano pa ginahulat nyo? Mag DGX 500 na kita. DGX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DGX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DGX 500. Ang DGX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DGX 500. Masalikan DGX 500. DGX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi. Pang naganyat ako sa hapon ng hotel na mag-inom sa DGX Coffee. mix. Manamit kidman kahilte sa lawas. Mga napatsagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Xanthon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Xanthon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Xanthon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagit-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mag Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Gabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
16: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika Spore Biotics.
18: wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
18: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, hinatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag Clinical Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinical Dairy Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinical Dairy Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pulso!

0: Oras, alas 5.12 na sa kahaponon. Balik kita, mga ka-K5. Oy, Fabros, Liam po, and Lechon Manok. Ay, ambot na lang, parteng lamiabay. Liam po, Lechon Manok. Kali sa lungsod sa Toboso. Palita, ha? Diha kita sa may Purok, Malinaon, Tupad, sa may Petro Gas Station. Respoblasyon, bay. Parteng lamia, diha, ang ilang Liam po o Lechon Manok, bay. Good for family, ha? Nang magasalo-salo mo, pamilya. Ha? Parte d'yong sulit, bay. Walang tatalo, Fabros. At the same time, karong umaabot nga Mayo 28, next week na, bay. Mark your calendar. Ha? Mag-aabre ang Mama Wang's Only Rice. Kung gusto mong mang inasal pero kay tungod layo man ang mang inasal to pa mag San Carlos to pa mag asama mong dapitan sa Toboso bay naanata diri Only Rice susama sa mang inasal na niya sa Mama Wang's Only Rice sa may Purok Malinaon tupad mismo sa Fabros diha sa may pusuan ni Nanay Tessy Impanto o Katay Rogelio Impanto. Oo, sa opening pohon, Mayo 28, ang atong Only Rice, magkantidad lamang og 99 pesos. Pag gusto, nakaghamal bay. Ha, Sir Bambi Vito, may hapon de, Sir Bams. Ako na ba, Sir Bambi Vito, ha? Naminaw sila ron, porting lanugan, ha, ron sa ato ang tingog. Ha, Sir Bams, ha? Nami na, Sir Bams, ang iandam ang kining ginatawag nga chicken oil. Kay maogid ra ba na akong ibahog sa Only Rice, ha? Ang chicken oil. Bahala nagmaga... Ha? Bahala nagpila kakando sa kanon mo diha. Basta gaya kong chicken oil. Di na kumuka oksudan. Chicken oil na lang. Oh, may hapon. Mark your calendar, mga taga-Toboso. Only Rice, dari sa Mama Wang's Puhon, ba, Mayo 28. Unahan, natay mga kuan, natay mga suluhista puhon, ang mga anta niya, ah. Oo, nahuman ang Only Rice, o tapok-tapok na niya. Magpa-kuanta, mag-itulak na to ang Only Rice dito sa atong koto-koto, pinaagi sa bugnaw nga, ipabugnaw niya, ah. Alright, may hapon po din ay Tessy once again, ay Tessy Impanto, Tatay Rogelio, may hapon nyo diya sa may pusuan. Oo. Marami kayong puso diya, bay, kaya ni Tessy Impanto. May hapon sa mga taga-shown motor parts, sa mga naminaw diya karon ng mga borders, ha? Mga borders sa, diya sa, kung saan eh, sa boarding house ni, saan yung sitawag sa boarding house, kaya diya lang na ni Tessy, gano'n. Basta mauna, ah. May hapon sa mga borders, diha. Sige. Alas 5.16 na sa kahaponon. Ano na, no? Atong i-check ang dagan sa panahon, mga kagsuunan. Karong Adlawa, Webes, Mayo 21. According, rabas ako nakita, dali, ha? Sa pinaka-latest nga update, mga kagsuunan. Na ang grabe, yun di ang nasinati karong nga Adlaw, oh. Karong Adlawa, ang syudad sa Escalante, nagakasinati og 42 degrees Celsius. Nakainit sa panahon, bay, grabe, bay. 42 degrees Celsius. Diyos Mar Yosef, bay, tingala ko nga ako ang boxer, bay. Naglama-lama na. Bay, pa si Mamang Rob Kanki, o nga, bagong panibin, o. Wala gini siya paningta kay nagyo aircon si Mamang Rob. Sige, anyways, atong i-check ang dagan sa panahon pinaagi sa pag-asa mga kagsuunan atong halang tawo na to, no, ang unsa ni ang weather update. Unsa kaha ang mga posibleng dagan sa panahon ug mga adlawa? At the same time, kumusta kaha ang kainiton karon sa panahon, ha? Kumusta si El Nino? Ibao na to sa pag-asa mga kagsuunan.
1: Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Webes, May 21, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay may isa na namang bagong low pressure area na binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli ngayong namataan sa layong 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ito ang nasabing low pressure area ay hindi naman natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo at patuloy ngayong kikilos, pakanluran at habang papalapit ngayon sa kalupaan ng ating bansa ay maaari ngayong malusaw. Bagamat hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo yan, ay maaari pa rin niyang magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at mangilang-ngilang bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. Samantalang sa nalabing bahagi ng ating bansa ay iira lamang yung mga pulupulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng easterlies at ng localized thunderstorms. Easterlies nga ang siya nakakaapekto naman dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. Sa magiging lagay ng panahon bukas dito sa may bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsang panahon na meron namang tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala pa rin ng easterlies. Agwat ang temperatura sa may Tuguegara o abot ng 25 to 39 degrees Celsius, Metro Manila 26 to 36 degrees Celsius, at dito naman sa may Legazpi 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa may bahagi ng Caraga at Davao Region, asahan na nga natin na magdudulot nga yung trough ng low pressure area ng makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At sa may bahagi nga ng Surigao del Norte at Surigao del Sur, asahan na nga natin na magsisimula na yung mga paulan na yan ngayong gabi. Samantalang sa may bahagi naman ng Palawan at Visayas, iiral pa rin ang easterlies kaya magiging mainit at malinsang panahon ang mararamdaman natin sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, muling makakaranas na naman ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa lalabing bahagi din ng Mindanao ay iiral din ang localized thunderstorm kaya asahan din natin yung mga tsansa ng mga panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Agwat ang temperatura sa may bahagi ng Puerto Princesa 26 to 34 degrees Celsius at dito man sa Cebu 27 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Zamboanga 24 to 34 degrees Celsius at dahil nga sa mga paulan sa may silangang bahagi ng Mindanao ang temperatura maglalaro 25 to 32 degrees Celsius sa may Davao at Cagayan de Oro. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At base naman sa ating tropical cyclone threat potential, ngayong linggo nga ay may nakikita tayong isang posibleng mamuona naman na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi. At sa nakikita nga natin, meron yung mababa hanggang sa katamtamang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pagsapit naman ng huling linggo, ngayong buwan hanggang sa unang linggo ng Hunyo, ay maaari na yung makapasok sa loob ng ating PAR at maaaring mag-recurve o kumurba yung pag-track nito habang papalapit na naman sa kalupaan ng ating bansa. At may posible rin na isang low pressure area naman na mamuo sa may kanlurang bahagi ng Palawan at Southern Luzon. Again, inuulit natin na bagamat sa ngayon ay matagal pa nga itong forecast nito kaya mataas pa yung uncertainty nito kaya patuloy pa rin tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates sa babantayan.

na magigilagay naman ng panahon sa susunod na tatlong araw dito sa Visayas. Asahan nga natin na pagsapit ng Sabado, Eastern Visayas kasama ang Tacloban City, makararanas na naman ng makulimlim na kalangitan. Dala nga yan nung nasabi nating posibleng LPA uli o Intertropical Convergence Zone. Ngunit pagsapit ng Linggo hanggang Lunes, agaran din namang mas gaganda ang panahon at mananatili nga na pulo-pulo ang mga pag-ulan pagkilatan pagkulog sa malaking bahagi ng Visayas. So magiging lagay naman ng panahon sa susunod na tatlong araw dito sa...

Alright, so mao to ang ato ang weather forecast karong adlaw mga kaigsoonan. Sumala na day kuno LPA, galing kay unsaon ta man kay mura dili man kadulot ang NPA aning LPA. Ang LPA aning kainit panahon. Ba kay atong kabantay mo atong mga ning labay nga mga inadlaw nga kada kadlawon grabing dalugdog og kilat bay. Muhayag gud ang ato ang kalasangan tungod atong ka mga pagkilat nga murag mahugno ang kalangitan. Nga day di ayto pagmata na sa isang buntag, gaumog-umog raman. Ha, mura raman itong mga yamog to ako ang mga nakitaan dito sa akong tugkaran. Mura raman gipaningot, kadiyot ang kayutaan, Ma'am Roda. Ha, mura raman gipaningot? Ibang yamog ba? Ay, kung suswa na lang, gibubundak, bisag kausa lang ba? Pero nga, mahuwas-huwasan yung kaabog sa atong kadalanan, bisag one time lang. Tawon. Tagitaga ulan nga kanang kanang ting tulog pun ayaw po nating ting trabaho. Kaya puti na paita ng ulan nga ting trabaho. Kanang ting tulog ba nga at least makabati na kining pagtagiktik sa atong mga kaatupan. Ha, aron bugnaw ang atuang palibot anang oras sa dis oras. Sus, ginuo ko. Timingon rabagyod, mama. Ha, Midelina Yamakasi, ha. May hapon di ha, all the way from Japan. Konnichiwa. Oh. Musi-musi. Mama Medelina Yamazaki. Hoy, Mama Medelina Yamazaki, asa inyo ha sa kuan sa Pilipinas? Asa inyo ha sa Pilipinas, Mama Medelina? Eh, basig mo uli ka po, hindi. Basig makadala ka diha kining Onitsuka. Size 8.5. Ha? Mama Medelina, ha? Kaya mo nagaganahan ko sa Japan, gikan ang mga Onitsuka nga sapatos. Bay, kaya, iya man, sa Japanese gud nga kuan. Nga, o, oh, yung nana ba? O, oh, lami na Japan, sa Japan gikan, kay barato na. Oh, barato na. Pag ulit ni mo na rin, Mama Medelina, 8.5 akong size sa tiil, ha? Onitsuka. Tiger. Baligyail akong barato. O, oh, arita, kisa man to dari, o. Oh. At itong pamasahon, dinig hurot, kaya aron nga, dili mang luod ang tanan, ah. Baya man, kahuibis na ba taron, yung saon na lang intawon. Oy, eh, dara, LC Era, may hapon, namina na po midri sa may sitio, Sinukuban, Barangay Tigbon. Avid listener, salamat, malingaw man minimo, sir. Good day, thank you so much, ha. Malipayon ka, ikong nga kanibang na imo comment nga ingon ana, bay. Nga malingaw sila sa atong tuluman. Oy, salamat, ha. Mauna nga, asa Cebu ay kuno si Kuan. O nga, kining sa Cebu daw sila ni Mama Medelina, Medelina Yamazaki. Na ako'y mga parinti diya sa Cebu, na ako mga uyuan diya sa Cebu City, sa kayo may kamputaw. Oo. Nga, basig makauli ka po hon. I-drop lang, i-muadtura ko. But anyways... Hoy, tanawahan ng message na ko ang mga taga-barangay General Luna diya sa may Kampanoy, diya sa may Tapon area. Ugmang adlaw magpataod kuno sila og signals network and data solution. Wow! Ha, tanawara ko na oh. Ha, signals network and data solutions magpataod sila ugma ni batchmate nako Mark Ilardes. No, Ilardes, good afternoon ninyo diya. Salamat kayo. At the same time nga, Nanay Nene, Mahinay, Edsel Mahinay. O, magpataod po sila ugmang adlaw. Kabalo naman kung sila usaka paspas ang ato ang signals, network, and data. So, sige. Mark, salamat sa

0: message nimo akong ipahibalo sa kuan kay timing man magtaod og maila ka Mark Ilar aka kuan kam sa ni Edsel Mahinay pahapit na ko jud diha no duha mo og mata uranan ah o, go na mo atong 1499 ha with Signal TV box wow sige pohon ha all right na Ayala Center Mr. Bob okay Sir Bob ako na hinumdum salamat ha Mami Delina Yamazaki kuha ginang ko anon ah kuha ginang ano sa mga puli pod ma'am excited na ko ma'am no, no si mamang rob ka o sama na ma'am may pay na kaya mo ang kuhan ma'am ha oh? Ay, anyways alas 5.27 na sa kapunon sige ah arita sa report ya K5 Jong Versales no before na to ko ano, no before nato ni kwaon ang report ni K5 Jezebel kinaako no toy ko an dito sa ikatulo ko nung hugna sa medical and dental mission sa LGU San Carlos wala na jud ko ni reklamo kay aton last time wala man kuno to ani ni reklamo man to wala maibtan og ngipon nagwaldas man kuno to dito sa barangay kay wa kuno siya maibti so karon ko no nga ikatulong hugna wala na ha may nindot ni oh. Anyways, atong i-check no kay matud pa unregistered farmers giagni sa City Agriculture's Office San Carlos nga magparehistro na kuno ha sa RSBSA usa man ning RSBSA ha. I-check nato si K5 Jong Versales. All the way from the City of San Carlos sa K5 News FM San Carlos DYGM Jong Versales. Unsa ning RSBSA Jong?
1: RSBSA. Okay. RSBSA. Kasi Registry System Basic Sectors in Agriculture.
0: Okay? Oh?
1: Dugay naman ni.
0: Dugay na lang siya.
1: Duterte time ni siya. Dugay for Duterte time ni siya. Duterte time ni siya na start with K5 Bob. Para kasi ang sorry, ang core program is mauna siya kini mang hatag og kini mga benefits sa mga farmers from machineries cash assistance binhi halos tanan-tanan ka kay Bob.
0: Oo. Basta related sa mga nga agrikultura. Kani RSBSA Jong, kung dili ka miyembro ani o dili ka rehistrado, may dakong chance nga di po ka mahatagan sa mga government subsidies or government nga mga equipo Jong.
1: Programs, uh-huh. Government benefit.
0: Oo.
1: Na man galing kay kuan ka less priority
0: nanlagi maulagi na no maunay pinaka pait kung pananglit niya na abakutan na jud na aban ni siya registration fee ang RSBSA
1: sa una sa kong pagkibaw gamay ra kaayo uy
0: mga pila man gyud lame
1: kayo mga kay murag ang gilay pagutana na kung usab ko say proseso ari kay sa una usa ko sa una sa kini enumerator. Kuan? 50 pesos per form?
0: 50 pesos per form meaning per person, per farmer?
1: Yeah, mo rin na.
0: Yung 50 pesos na niya.
1: Hindi per form ko di. Hindi na yung per form yun. Katanggal na itong formas. 50 pesos rin yung application yung hindi na siya loan.
0: Application? Kaya sakto na per form. Mayingon tag perform. Okay naman na basta mayingon tag form. Formas na na siya. Bahalag pila pa na ka pages basta kay 50 pesos
1: ah. Dili dito. Oh, dili na na kundi. One application 50 pesos kay magdaghan taong formas kay kinahanglan nimong i-fill out mang.
0: No ning comment
1: ka. Paon man na ang
0: ning comment gali diri si Mark Ilardes kay K5 jung akong batchmate diya sa may maaswa nga sa part ko sa mga baboy in relation to the RSBSA, may insurance sila sa mga binuhing baboy ug manok jung.
1: Okay. Oh.
0: Na, di ba? So meaning RSBSA is not just for crops but as well as livestock jung.
1: Imo gani nga. Wow. Mga ang kaniyang definition is, pero kung atong basahon ang
0: definition,
1: registry system, registry system, basic sectors in agriculture.
0: Na, basta kay, basta may ngutag agriculture is naadiha ang livestock and crops, ah. Oh, mauna. Kanya, nga nung ning agni man si kisa to
1: ning agni. Nangagni ang ko, nangagni kay Pabab ang ato ang focal person sa rice. There is a city agriculture office sa syudad kay posible na pa iban niya po ng mga rice farmers kay Pabab nga sa Pagaron. Nagpumiling dili interesado ba?
0: Uy, ano ka?
1: Kinini ang iparehistro ang ilahang mga farm lots.
0: Mm-hmm.
1: Inana po for wala pa may bawing nga kinini ang rason.
0: Mm-hmm.
1: Now, well, na ang pagpatag ani ni Sir Verne Briones is kung ikaw magudo as farmer is registrado one time registration ra man na.
0: Bitaw.
1: Oh, usta usara man ka beses. Pag ang imong pangan is ma-detect ra dito sa system or para dito ba ma-rehistro ra dito sa ilang system ra kay Kaibab. Kung dunay mga dunay mga ipahigayon nga mga aid, no? Ang ato ang government, mga special programs, mas dako ang chance nga kanina ang doon na magkuhan, doon na si Pabuton ba ang kanina ato ang mga rice farmers.
0: Mm-hmm.
1: Kay yearly, all year round ka kay Pabab, sige-sige ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang budget ano sa ito ang pagkaibalo nga ikuha ano para sa kanina ang ayuda, mahog na siya ayuda para sa ito mga farmers. Dili ba rin siya ikuha sa kininiang taxes kung man tumaprobahan ng rice certification law.
0: Okay. Oh, nindot kayo?
1: Oo. So, na. Kaya ang purpose na ni nga gihimo din sa itong gobyerno para nga ma-enhance ang basic agriculture or ang kininiang kwan, ang kininiang kunsan eh, ma-assist na ito ang mga farmers din sa ito ang nasod ka kay Pabab tungod aning mga problema nga posible lang masinati like calamity. Kining ang number one din is kining calamity yun.
0: Correct. Kaya maura ba gina ang pinakahalit kayo?
1: Kining ang mga damages sa kining mga peste.
0: Mm-hmm. Correct.
1: Kwan, kinini ang makabawi sila sa ilaha pong cost of labor para sa kaniyang land preparation.
0: Mm-hmm.
1: Ako kayo ni Kwan, ako kayo ni matabang sa ito mga rice farmers.
0: Importante.
1: And recently, na may mga nakadawat na ito nga kaniyang mga kaigsunan ng mga farmers, particularly diyan sa lungsod sa Toboso, mga financial assistant, mga panto sila kanina mga insurance ba?
0: Nan. Muna to?
1: Through PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation.
0: Oo. O, niyon si dugang pa ni Mark Ilardes, Jong, diri ko no sa LGU sa Toboso, napunta ingon ana, no, registration sa RSBSA, muadto ra daw sila sa Kwan Agriculture Office, no? Agriculture Office, magdala ko ng one valid ID na ipapirmahan nila sa barangay kapitan kung asa sila nga nabilong nga barangay sa Toboso. Jong, nindot kay Jong, di ba?
1: Nan. Doon ba na siya ng program. Muna again, ang rason, ang pinaka-purpose, pinaka-sole purpose kay Pabab, ganong nangagmi ang Tagasiti Agriculture Office, dili nagmi-mission na sa San Carlos. May almost halos na rin mga district offices. Ay doon na nung tinindot nga balik manggod. Nga, ang pinakanindot pag ito kay si farmer, walay balik po in return.
0: Na. Dili ka, Jong.
1: Dili
0: ka ang problema, ano, Jong, is ang land ownership issue. Kaya basig dili sila magpa-rehistro kay tungod ng ning Arkilara or sa baka.
1: Posible. Kaya naman ko yung wala ka sa boat.
0: Oo. Na, di ba?
1: Pero di ka.
0: Jong, padool gamay sa router sa station, Jong.
1: Kwan.
0: Ayaw sa pag-imit-ibid, di ha?
1: Pero okay. Okay na.
0: Padool sa router, Uy, lang kung guwas ko na kay... Imo na bitong adlaw rin mahuman ang programa, ah.
1: Okay na, okay na.
0: Pahit,
1: okay
0: ah. Okay na. Oh, mm. So, mayita kong chance, yung basig pa maunay isyo, kadi sila magparehistro, okay. Kadi nilang yuta. Kung sa kaha, no? Oh.
1: Nalimot ko sa explanation. Mm. Basta kay according kaghapon ni Mr. Birdie, pwede ra.
0: Busog-busog.
1: Pwede ra.
0: Murag busog, guro ka sa McDo. Guro ay kaya nagkaroon, nag-dugar pa magka.
1: Basta pwede ra. Pwede ra kang hiper, Bob. Ano? Bisag dili ikaw ang owner.
0: Nataw ni mo ha. Bisag dili ikaw ang owner sa Utah. Pero tungkol kay gitagaan siguro kag kinibang kining authority, no? O gitagaan ka kining chance nga pa paumahon ka diha, patamnon ka diha para niingon ra pud ang tagya nga total bakante man at least kung naa ka magtanom-tanom kada malimpyo ang ako ang property. Sige, tanom diha. So, you are not registering the farm lot, but you are registering your crops, di ba?
1: Yeah, so wala may labot ana ang kini ang kuan, wala may labot ana ang yuta.
0: Ibasi unya basig nagduha-duha ang uban nga mga kaigsuonan nato jong nga dili taoy dili lang ta magparehistro kay dili man ito yuta basi pangitaan tag kini nga land title.
1: Ang ang registration dili man mangita og kini ang land title.
0: Nga ora?
1: Wala oy. Oh.
0: Para makasap
1: the only kini ang material nga imong ipa-register is only your crops.
0: Na.
1: Pila ka kuan pila na ka pila ka hektarya dahil imong itamnan.
0: So maunay nakanindot di Ayjong. So, oh. At least makasabot ang ato makaigsuunan nga dapat magparehistro gid mo regardless kung inyuha ba ng yuta, gipahulam ra ba mo ang stack iya. Importante marehistro kay wala man mangita og titulo sa yuta ang pagparehistro ni Ana. At least,
1: oh,
0: makadawat mo dihag unsay kaayuhan niya. Sabot-saboton na rin mo ang land owner nga, oy, sir, kining girehistro na ako, unya ko ang tinanong, unya, kay naaman tayo madawat, ani, ato lang yung sabot-sabotan, unsay madawat na ako, basig, na apaka gustong patamnan sa unahan, di, tamnan na lang na ako, para nga, bilang bylaw sa imuhang pagkakmaing kabubuton na mo, dari, no, sa pagpatanom, aning mga, aning imong yuta? Di ba, John?
1: Hindi. Kung pananglitan, kung giparinduhan na abis sa tagiya, binandi. Si farmer, may inay, kabayad sa arindo.
0: Kainoon,
1: kung pananglitan, buhamot sa punto. Ha? Kanang makadawat siya kining kuan, makadawat siya financial assistance, sabi, for example, through kuan, kininang sa ito, gani, kininang through the PCIC or kininang Philippine Crop Insurance Corporation.
0: Awara. Mas siguro mas mahal pagiguro jong ang pagparehistro sa PCIC kumpara sa RSBSA, di ba? Kaya ang PCIC is insurance eh, di ba?
1: Wala na ko idea. Dili ra ko sa una sa kuan eh, naka enumerator dili ko sa. Then nalimot na po ko sa mga proseso.
0: Wag 300 na ko jong.
1: Mura mura mura.
0: Ang PCIC. Na something 50, no? 50. Niya ang sa RSBSA is only 50 pesos, Jong. So, go na, oi, sus ko. Makadawat ta dihag kining kuan, makadawat ta dihag kining mga manok o rin nga mga layers, di ba, Jong? Oh, sus. Kanindot,
1: ano? Usually, binhi.
0: Ah, binhi?
1: This year, binhi, oh.
0: Okay, mura, nakit anak ko sa papa ni mo, Jong, si Tito Jo Marie. Oh, Mauto, mauna to?
1: Mauna.
0: Ay!
1: Murag, una sila diha nga nakakuha. Una sila diha na finalize.
0: Na, ang pagyudan
1: ko? Then, there is a San Carlos, maybe there is a San Carlos by this end of the month. Mauto, ingon kagahapon ni Sir Bernie.
0: Na, awara to, awe. Ning post ko si Tito Jumari Versalis to, awara. Nasa Bugang, obi. Rice Seeds Distribution at Barangay Bugang. Salamat, D.A. Toboso, Noy Cirilo Ibanez, Isa Baguio, og Roland Alon, oh, ang mga aning assister, oh. Diba? Ay, parehistro mo ba? Ayaw ninyong tagu-taguin na inyong mga pananom di ha? Parehistro gud ah. Okay, anugon kayo ang mga gipangatag sa gobyerno. Nya, himan-himan, mga panos. Ha? Nya, tungod kayo wala mahurot.
1: Yeah, actually, ayaw magpangitag paagi ang ganyan ang mga district of Susaon na ganyan ang madispose. Kaya pa-dispose yun lang ang Hibay Bob.
0: Na, mag-ingon o dasag na agay. Sobrad ha, ingna ko kay tamnan ko na ko itong kuhan dito alugbatihan sa mong kilid sa balay.
1: Mag-question na ang mga district of Susaon. Kaya nung mga mahatag ni.
0: Ha, ihatag na mo ah. Okay, magtanong tanito sa may kilid-kilid sa itong karan. Ah, sa gamay.
1: Ayawan nung kuha, ayawan nung blaster during auditing ba? Asa mo na ito ni Pansak?
0: Na. Dili lang ko, dili man dyan ko, Kwanjong, dili man dyan ko kayo, ingon anak ka, kakinibang expert or ka, may, may kalibutan anang pagpananom dyan o tanom or mga inanak craps. Pero naa sila yung mga kuha diha, naa sila yung mga buntog diha nga ipangkaling na ing nako oh, mga bu, mga buntog.
1: Ang bitaw ka Sir Dudong ni Agi.
0: Na Sir Dudong ha. Ah, eh, i-mention kayo sila nga magkabati diha. Ah, oh, regards si Sir Randy Kangkiha ni Sir Dudong panunsar atong DA head diha. Ay, ang baboy ko yung kwaon ko niya Sir Dudong ha. Ni Sir Randy Kangki. Oh, ang baboy. Oo. Na Sir Dudong panunsar regards from Tito Randy Kangki. Nya ang regards siya mohapit mi niya pohon si Tito Randy o sa kababoy ako ang mga pulo lang kabuk buntog nga inog kaling ah. Sige ay.
1: Okay, so wala gi may ma'am ang ato ang madangat nga report karong hapuna para sa Elkas na Gidaw program dahil kato sa D3 Baritex Pavalid Og Mighty Sinya Kuski Hipam Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Nagro 5 News FM.
0: Salamat Jong sa imong report. Nung Nonoy Ilardes, okay Sir Bob, magpa-appeal na lang daw og pataod. Oh, ali ma. Kamo diha ha mga taga ha uba mga uba pa taga Maaswa, ha. Pataod mo Signals Network and Data Solutions. Ang pinaka stable, reliable nga wifi, barato na, stable pa. Sige, of course, kini itong tulungan nun, mga ka-K5, pinadalit ka na ito sa mga kabubuton sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C, ang Super Trio sa Klinika di Alternativo Medicina. Uy, nakabantay ko ba'y? Daghang kang ipang piskatron! Ha? Daghang ipang piskatron at the same time, daghan og kabataan, ha? Nay, daghang kabataan karong nga ipang tuli ba'y? Uy! Ha, kana inyo mga kabataan diha nga gipang piskat, gipang tuli, paimna na ninyo D3 Bio aron di namang hubag. Ha, inom D3 Bio. Ha, inyo mga bata diha, pwede na kining kato mga bagong tuli nga bata. Paimna na ninyo ha o kining D3 Bio. Para nga dili mo inflame, dili mo hubag aside from mga antibiotics nga giinom nila na ato pa sa may natural. Ha, puro na may extra virgin coconut oil na muhatag yun og panagang sa kining batok sa pagpaghubag-hubag ang mga hiniwaan. O katong mga gipang piskat, ha? Paimnan ang yung ditribayo para dili mo samot ang piskat. Dili mahurot og kabuta ang mata. Pagmatas, buntag, purting pilitas, mata. Binlig usa ka mata para makasiga pa. Hingagawa pa imna og ditribayo bay. Oh, Alinton Ryan, good afternoon. Shella May Manoba, may hapon. Jason Vargas, Nida Vinia, may hapon. Mga Dax Rigor, may hapon. At mga live viewers, oh, nga wala ga imik-imik niha, galantaw lang, kita na ako, dari oh. Oh, may hapon, may hapon. Anyways, ato nang i-check ang report ni K5 Jezebel Barbetcho. Bel, may hapon niya. Bel, sa bagunbon.
2: Yes, may hapon kay Bob. Okay ra to sulod diya sa audio.
0: Okay kaayo kay murag kabaha man siguro diha kining butong ron. Kay coconut harvest festival man kadi aron Bel.
2: Oh, nagbaha gyud ang kaning butong og ang lahing kay Kay Bob.
0: Uy, kalami unta na. Nag-ingon unta ka atong usang semana para amo ana dihang ma. Kini bang mabisita na dihang bagunbon sa inyuhang usara coconut harvest festival Jezebel
2: bitaw no na limot pug ko.
0: Nag-ingon unta ka kay para nga makana mi ni Tito Randy, makana mi ni Sir Rob Kangki para mabisita na mo ang kultura sa Bagunbon kasi Sir Rob Kangki tourism officer na sa Tubuso bay. At least makakita mi diha nga naaday kining ta usara harvest festival diha. Nya at least makainom
2: mi coconut festival.
0: Oh. Coconut festival? Oo na, di ba? Ganong naamay coconut festival ni Jezebel ka sa Tubuso na amang po yung mga kalubinahan. Dari ganong ang Bagunbon gina-celebrate mang ginang coconut festival?
2: Oh, actually, ikaduha Parang ka kay Coconut Festival kay last year lang nagsugod ang katong pag 1 year ka kay Bab sa Coconut Festival. So ikaduwa ron ka tuig mao pag iya pagsugod sa kuan sa Coconut Festival kay natoy documents nga muragi paaprubahan pa usay i-deklara nga anang mo kuan kag festival ba sa anak nga barangay.
0: Correct. Oh, na normal na no i-register gina nimo sa inyong tourism. At the same time ka kay Bab Jezebel, ang ako pagutana nganong Coconut Festival man ang gipili sa Bagunbon. Unsa man jud ay industriya, ha, pangabuhian diya sa Bagunbon nganong pili man ang kining lubi na ko diya last time katong ning duaw ta atong nang hilak nga birhen ni Father Larry Martinez. Naamo ko kay mga humay-humay diha nganong kana mangyong
2: nai kahumay yan napoy kalubinhan pero mas daghan ang kalubinhan ka kay Five Bob.
0: Okay, so more on ang agricultural products diha sa Bagunbon is kopras ana.
2: No.
0: Ah, okay, so mga pila ka hektarya ang kalubinhan diha, Jezebel? Basig na ka ideya.
2: Kana mo'y wala na kukubalog
0: pero base kay adlaw man yung ka Jezebel gabiyahe diha doon sa San Carlos niya taga diha magyug ka unsag yun kalawak daghan yun kayo as in ang kalubinhan diha
2: daghan yun kakipa
0: now Jezebel Coconut Festival unsa man ang gihimo rong adlaw sa atong mga kaigsuunan sa Barangay Bagunbon.
2: Naay short program nga gipaygayon sila ka K5 Babo yan na mga bisita nya ang ilahang gi showcase ang ilahang mga produkto nga ginama sa kalabitang homemade nya ginama sa lube para sa anang
0: agogo ice cream di
2: ana dili kadang mga kakanin ba
0: nga
2: naisago lube.
0: Mga kining katong imo last time katong
2: Pasa nang Salbaro.
0: Okay.
2: Salbaro.
0: Ako kining nga
2: unsa para
0: katong kuan Jezebel Bukayo, Jezebel daghan.
2: Bukayo na pod.
0: Nay Bukayo sa Jezebel pagda. Ipadala sa series Jezebel, bi pwede man aguro Jezebel. Nay daghan Bukayo ron.
2: Talagsa rin po ka mo, Ari, sa Carlos. Good, ganang mo. Muantong taga ng... Kana... Bang na...
0: Dili, Jezebel. Kaya palagsa na lamang kung ano, di ha? Kay... Akining magbatay-bata, mangko. Ay, Isabel. Oh. Murag next week, makaanak ko, no? Kinami importanteng atuan ni father na ko. No? Kaya basig makahapit ko. Galing, basig ning kaging na ang Bukayo anang mga panahon na. Diba? Bel?
2: Amo po.
0: Okay, ano lang. Oy, da. Sa sunod gali, Jezebel, na yung inalang festival, kaya kanina bang kita, labi na summer season, gusto ta mo inom o kaya tubig sa butong? Bel? Bel! Hinaya po na nakawar. Basta dili gali signals, network, and data solutions sa inyong internet. Mauni ron ang example sa kang Jezebel nga linya. Kaya nga nung dili signals, network, and data solutions ang ilang gipilit. Ah, putol-putol ang iyong internet, bay. Jezebel! Kaya lagi putol to. Ito, okay ato pala da. Ay na nag-istoryahin ng ika-upat ng hugna ng medical mission. Ay, bahala, nag-naireklamo o wala. Importante nga, nahimong malampuson ang medical mission. Oh, congratulations sila ni Mayor Rene Gustilo, no, sa maong inisyatibo, no, nga gapahigayon, naging unani, may dental. Abi ni Mugod, ang usa sa problema sa atong nasod good, Jezebel, no? Ay na, Bel, okay na, Bel. Ayan nagkuhan, Bel. Okay na ko, Bel. Ayan nagtawag, Bel. Pahit sa to, Bel. Kay alanganin na mo, discuss ako gamay, Bel. Bel, okay na, Bel. Kumbate na, Bel, ah. Good sa to, Bel. Pag na lang, Bel. Kay mo, discuss na ko. Alanganin na, Bel, ah, ha? Bel, thank you, Bel. Okay na tong coconut, ha? Sino? The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Oh. Hindi ba, Bel? Sakto ko, Bel?
2: Choknat.
0: Okay na, babay na. Gipotol na taka sa ere, ha? Potbot, end lang imong tawag, di ha? Okay, ah. So anyways, mauna, no? Kining medical missions, manggol. Kining, like, dentist, no? Mabitaw na kalabanan sa mga kaigsuunan na to, no? Makita din mo mga pangag, poor dental, hygiene or dental care, no? Kaya tungod, manggod, ang kalabanan, manggod, sa ato ang mga localities, ang una nilang priority or ang priority nila is kining health good, no? Kining general health, no? Na ikaduha na lang ang kining sa dental, bay? So, bahala nagpangag ka-importante, dili ka heblaron. Bahala nagpangag ka-importante, dili ka masakiton. Pero, bay, importante gina'y kayo ang kining dental health, bay? Kaya naman, kana ko nung imuntango o magdugo-dugo na agipa, napuno na kining mga daot diha. Ang kanak ko ng mga daot sa imong tango, mahimo na siya bakterya, bay, imuha ng tunlon, magmasakit kuno ka, ma-infect ka, bay. So, mauna ka, need kita ay nga naagit tayo mga dental services kada locality. That is why there is to boso, bay, na adere kining libreng ibot sa tango, libreng check-up sa tango, nami dentista, there is to boso. Napo na sa uban ng mga syudad, galing lang kay ang tao, manggod, labi na mga Pilipino, kita mga Pinoy, hadlokanon kay tagdagong. Ha? Naanaunta ang ato ang mga dentista nung Nono Ilardes, di ba? Manghapon, Sir Bob, magpa-appeal na lang daw. Okay, oo. Na, duha ka bukta uranan sa signal, sugma. Ha? Ang mga tao, manggod, mauna na nga pangag, kay mahadlok sila magpa-check og dentista. Naanay dentista, di gihapon mo adto di trawa ang sweldo sa dentista, hayahay kayo. Hayahay kayo kay walay pasyente. Nakay mahadlok ang mga tao og dentista, bay. Di ta nadagok ang mga atutong. Kani akong tango sa una kaning sa front teeth nako, nani siya kining guba, no? And because of kinibang self-awareness when it comes to dental health, ako agining ipahingagaw og papasta, bay. Ha, katong pagkabuka, ani kining kaon kog max sa unang panahon, ga second year high school ko, Ma'am Roda Angeles 9. Ni kaon kog max, pag-ingkit na ko sa max, nabuka ang ako ang enamel din sa front teeth na ko, bay. After nabuka siya, ako aning ipahingagaw og pa, kung siya tawag ani, kining papasta, para dili mo grabe, bay. Oh, mauna nga, dapat yun ampingan na to mga tango, ha? Ang pag-ngisi. At diba, naingon ra ba silang ang mga Pinoy kuno, kusok ko eh kuno mag-ngislit. The most happy people in the whole world, Pinoy kuno bay, Filipino bay. Yan karon mag-ngislit ta diha, niya nga tang-tang na. Owa na. Sao na lang. Yan karon kinahurot naman atong oras, alas 5:55 naman. Ano eh, okay na pa. Kota na. Puli na ko. Alright, mga kakaipay! O chika, ragod, para mahuman na yun, di ba? Di, patay ang oras. O, tatak na. Di ba, Alinton? Ha, Ma'am Roda, bingka nga may liki ko, no? Sige, alas 5:55, wala kita kong oras, mga kakaipay. Thank you so much sa inyong pag-uban, karong adlaw. O, wala po na po, bye-bye! News FM.
3: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og kamay TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
5: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic, padong sa ulcer o sa mas seryoso nga blatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
6: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
5: Ay.
6: Hinaut nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
5: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
6: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
5: Ay.
6: Ang acute appendicitis mao ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Muna nga dirigyo dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
5: Correct.
3: DTX 500.
7: Kodey si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
6: Correct.
5: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
6: Monay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500. Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
5: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
6: Sobra pa da, Sir GP.
5: Ana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
6: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
5: Ayay.
6: Nya, kung mag-DTX 500 og Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
5: Gusto.
6: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
5: Adala.
6: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa Mighty C.
5: Correct, Jodok. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, malikayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart og kidney diseases.
6: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang, dili ka mabuta, dili pa gyud mo tukar ang imong acid, magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 og ang Mighty C.
5: Ha, sobra na po tag oras. Wa na jud ta igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Kini na usab si Dok Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspats pat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan na ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
10: Ang Visio
3: ng may D3.
10: Sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

la la la.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bayo.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bayo. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bayo. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Papalit sa mga
1: Petri Bayo.

0: pagbabaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinic Sport Biotics.
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun ko lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
2: Ang Vizio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga balika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000 active cases.
4: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
3: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
3: Gusto.
0: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
3: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
4: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
3: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TB na.
3: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
4: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
3: Yes, of course.
4: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 pagsukol ani nga kaway?
3: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
3: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
4: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
3: Gusto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
4: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
3: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Yugto ng ating buhay. May mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay, nato!
10: Pamilya, relasyon, at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5

Radio Time now is 7:21 na sa kagabi on, mga kalalabs. Welcome. welcome. Welcome sa programa Love Notes. And anyways, hello, good evening everyone. Mura raman tayo nagaho sa kwaday, sa kapadyan. Good evening mga K5, labi na sa mga KSS San Carlos nato, o sa mga umaabot pa nga mga lugar nga naaunya puhon nga KSS. Yes, K5, yung solid supporters, pasiganahan mo diha nga mo join. Mayroon kayo dako kayo ng oportunidad para ninyo guys. Okay, so mayong gabi kaninyong tanan, labi na sa mga dapit sa mga lugar. Mga lugar nga wala siya. Ang gabi ninyo guys sa Maya. Sa mga neighboring place na to, Escalante, Toboso, Calatrava, Don Salvador Benedicto. And of course, sa may gabi po dia Valley Hermoso, mga taga Negros Oriental, sa maabot ang itong Sibianan, sa maabot aning ato ang frequency ang 95.7 K5 News FM. Anyways, naka-live da sa K5 San Carlos Digital 95.7. And you can drop your greetings, guys. Okay, pwede kanyang mo diha mo comment. Comment mo diha, basi ganahan mo nga naamoy i-express diha nga mga quotes or message or sag unsa din ha sa inyo mga loved ones. Oo, pwede kaayo mga kalalab. So, kaya ito nang basahon sa kahanginan. Masiganahan mo guys. Oo, naagid tayo mga open ka na nga to ang live. Oo. And good evening also no sa, ay by the way, happy fiesta Nataban ha. Oo, fiesta ron sa barangay Nataban. And happy fiesta also dia sa May Pantalan. And good evening sa mga naminaw ron nga mga friends nako diha kay gabi daw. Matod niya. Hinay akong microphone. Okay, raday. Okay, so kabalo ba mo guys nga gabi? Na-adjo ko na meet dito gabi nga usabito siya ka friend nako nga although dili magi kayo mi ano, dili kayo mi ingon nga amiga gyud, pero kabalo ba mo nga updated siya sa itong mga programa din sa K5. O, labi na sa to ang mga balita na to din. O, next story, hanay na lang yung to ha. So, good evening din mo din ha, Ate Lela. Good evening din mo din, Ate Lela. Dere lang po na ko taman, dapit. Okay, sa 40. 20 or 40. Okay. Okay, kayo. 20 or 40. Sige.

So before ko diri mo lingkod sa hot seat, nakaandam na akong balita guys nga para sa inyo ha. Okay, sa kaysa kong giingon kay matod sa akong miga nga si Lela Gabi eh, ganahan ko sa imo programa Ma'am Lady Anne kay naa jay balita. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. Bisag na ata sa kasagsagan sa gugma pero naaragya po'y balita. Isang ang mga tao din hi ang namina, mga gugmaan, mga in love, mga broken hearted. Broken hearted me. Kanta man ang broken hearted me. So, ano, ingon siya, ganahan siya kung mo, ano, mamino sa imuha, ma'am, kay nga naawadyo'y kay balita nga ginabasa sa imuha nga programa. Ingo, bitaw, no, what is K5 and News FM? So, sa ngalan pala nga news, o, pariyagod sa kanang, na ako i-share ninyo guys, ha? Kakuanwa ng kanang mga salida sa gawas, kanang mga Arab nga mga kanang country nga naay mga Arab nga kuan. Awa na ilang mga salida bisag unsa gira-gira pero nagyunay kanta-kanta ba inuguman. Or ibutang ba na nilang kanta-kanta na sa tunga? Oo na, ginadigin na mawalang kanta-kanta. So, pareha po na sa itong programang Love Notes. Bisag, unsa pa na ito din, bisag, wag mag-saysayt ang mga gugma-gugma, pero naagitay balita. Kay kaning balita, pinaka-importante ni nga para makabalo mo, okay? Kung ang akong gibalita ron mauni, ukaya ninyo ng K5. O ana K5 San Carlos Digital 95.7 na mo nga Facebook page kay daghan kanyang balita guys na nangabuyad to ay gipanglabay to ay gikulata oh sulay ninyo guys na nagbuyad to ay gikulata to ay gahilak to ay nanuntok to ay naipatid-patid usa pa pala mga balita di gira-gira. Ay, oh, bye. Imagine ka, grabe ko na manguwi ko yung mga reporter sa mga balita. Tibo o kalibutan. Regional, local, nationwide. O, diba? So, basta gani, naaka sa ingon-ani nga trabaho. Dapat, mga balita, fresh gina na mo nga ikadalit diya sa inyo, nga tagsa-tagsa ka mga balay. So, mo na nga mong silingan. Wali palong-palong ng radio, guys. Wali palong-palong. Alam mo, painit na siya kalas 4, maanan siya, dugaya po mo, tayingog na inyong radio station na. Kay Anson, oy, kalma lang kasi Sergio, naligo pa ako na. So, andam na to, naminaw na ko niya, wa pa man, piok-piok pa. Music pa. Alright guys, so para sa to ang balita karon usa ka senior citizen. Oo. Nga milakaw kay gialigar nga nang luod sa asawa pero bukog nang nakaplagan sa Moises Padilla. So mao na nga to ang balita no. Sakit pa nung dumon, sakit nga hunahunaon nga usa ka lolo, usa ka senior citizen nga kabalo pagigintawon mangluod si tatay intawon. So mao na nga usa ka senior citizen nga ninglakaw kay nang luod. Diba? Ako mangluod ra man ko basta di ko binlag sudaan. Pag abli ka ni Waisudan, aw, lakaw, mangluod, ayun na. O, oh, diba? And sa ato ang sender on nga si Miss Ami. Sama ni Mr. Ami or Miss Ami? O sa siya ka LGBTQ community nga naasyaruan. Diba? Sharon ang nagpadala o sa siya ka lesbian. Nga naman nga nauso magiging mga lesbian. Right? Ito ko na itong tomboy nga nangulatag bata. Da, nagkakuan-kuan lagi siya nga gidakop sa pulis niya. Kusuko pa siya. Oy, deserve. Ay, kabalo ba mo guys sa balita? Nakita na ako nga, dili lang ka di ay ning anak ang nanay, pagkabalo niya nga yung anak di ay ginamaltrato sa maong tomboy. Kabalo ba mo guys? Nabasahan na po na ako sa kabalita. I don't know ha kung legit ba po to ako nabasahan or unsa, pero naano, i-share niyo. Karon pa siya nakaingon nga abinakog ako ray ginapasakitan sa maong tomboy. Ako po dayang anak di ay. Uy, wadi siya kabalo ana. Nalantawa ko ng reaction siyang anak didtong magtabon-tabon naman gani sa dalunggan. So it means kabalo na ang bata ug unsay buhaton sa iyaha kung ginakastigo siya sa maong tomboy. Inalang tong

bunan ng iyahang dalunggan. Ingon anak, kasalbahis ang maong tumboy. Daghan ko kamigang mga tumboy, no? Pero mga buutan, baya sila ay. Oo, mga buutan, baya sila. Kanirag yung tumbuya nga, na nakaguba. Diba? Nagiging mga dili, tanan, maayo, nagi. Naagay ka ng sungayan. Okay, so the time now is 7:31. Nasa kagabi yun, mga kalalabs. And later on, guys, ako dyan yung basaho ni nga atong sa kabalita and ang atong sender nga si Ami. Salamat din sa akong editor-in-chief. Hi, Ma'am Julia Chu. May gabi ni mo din na. Hangin na po sila. Nanapod sila ron sa mabugnang dapit. Hi, ni mo din, sir. Salamat. Kuan kay ni sila kanang happy ra kay ni sila nga mag-asawa kay murag way libog na daan. Arita sa song mag chill lang ta guys, oh bisag happy nga kana gitang magpa-music ka nga kanang gabi iba pas nako sa magpa-music ug gabi nya mo kaliter grok bitaw. Pero akin bitaw ta guys, chill lang. Okay, so mubalik na ko for my second gap sa akong program sa stage. Alam mo diha, guys. And you can drop your greetings. Pag-greet po diha sa itong live. Kaya ako nabasahon, inugbalik na ko. Okay, so here is Baby, I Love You, eh. Dini lang sa 95.7 K5 News FM.

0: FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, back to the program. And the time now is 7:46 na sa kagabion, mga kalalabs. And also listening to K5 News FM. This is your lady Anne. Ano yung nangutala na ako sa... Kitsa kani ka, ma'am? Ikaw man to, ma'am, nung nakita na ako sa Rizal. Sana ulang kita mo sa Rizal. Oo na. Kita ako to. By the way, mga kalalabs. Okay, so... Nakuy giandam din hinga balita and ako sa ninga basahon yung mga greetings and shout outs, but before that ay magkalimot guys ha, para sa inyo ha, nga mabaho diha nga mga ilok, mabaho nga mga kilikili guys, okay, na ang ato ang klinika Dio Fresh nga makahatag sa inyo ha 24/7 nga kahumot. And the same, namimang ko na nga maglakaw ka ba nga confident ka ika nga walay na nga lisbos imuha diyang kilikilihan, kaya unsahay manggod mga kalalabs na yung mga time nga anang natas tapok ba pas gabi eh. Oo. Sus. Wa ko kaginhawa kay tay nang alisbo. Ato ko sa kalugar nga daghag tawo. Tag na tay dala nga Dio Fresh. Clinic ka Dio Fresh kay to na lang tagaan. Okay, so sa mga gusto diha nga mo puti ang inyo nga ilok, makahatag ni siya ga kaputi and the same time kahumot. Na di ka maulo mag-isa-isa diha. So ang totoo nga Klinika Dio Fresh mapalit na diha sa Klinika Dio Alternativo Medicine Annually Center na himutang sa Maybalik Building Barangay 3. Okay, so ato alang ninyo diha ang ato ang butika guys, or kaya na agi diha ang ato ang mga epektibo nga mga bulong and the same time sa mga authorized outlet na to. So ato alang na ninyo pangutana lang mo kay murag na agi ni daghan diha mga DTX 500 Mighty C, D3 Bio, and of course, ang ito ang extend food supplement for men. Sa mga wanay kalipay, para makahatag ka diha, sir, o kalipay si imong asawa, mag-extend. Okay, para si Mrs. Malipay, o lainar ba ni, kanara ba di mabisbisan, maglainar ba ng buot. Di ba, Ma'am Juliet? Nandiyan ito, naminaw ba?

And good evening na sa itong mga naglantaw sa itong live. Maayong gabi eh. Okay, may gabi ito. Jeremy Ondi de la Pina or de la Pina. Pa-shoutout di ay ko sa ako ang abana nga si Rino Condi or Rino Ondi. Hi to si Rino Ondi. May gabi eh. And to Laika Aurelio. Hi Ma'am Lady Anne. Good evening. Shoutout di ay ko sa akong boyfriend. And to Diano and Justilin, good evening Ma'am Lady Anne. May gabi ni mo dai jo, dia sa May Valley Hermoso. And may gabi also to Junimar Rodriguez, good evening Ma'am Lady Anne. May gabi mo dia Junimar and Raymart Magaso. Hi Ma'am. Ma'am Lady Anne, mayong gabi i-shout out lang ko dira sa May Sitio na Lundan, Guba. Ang mga family Civil o family Escribano, salamat sa pagbasa Ma'am. Okay. Hinayon sa nato kay murag ning kusog. Nana ko dai. So sa akong gi-promise gaina, di ba ni ingon ko nga magbasa tag usa ka balita. So karon ako nang basahon pala ninyo kay kabalo ko guys nga daghan po siya nga, daghan na minaw kay uban good, wala sila'y cellphone nga makalantaw sila, maminaw ka sila sa radio. So mao niya to nga balita karon, ako nagining gi-save gaina pa. Okay. Senior citizen nga milakaw kay gi-aligar nga nang luod sa asawa bukog nang nakaplagan sa Moises Padilla. Bukog na dihang nakaplagan sa mga tapasero sa kampo ang usa ka senior citizen sa Sitio Ubay, Barangay Ginpanaan, Moises Padilla Negros Occidental. Nakaplagan kini pasado alas 3 sa hapon ni adtong Martes, Mayo 19, 2026. Ang maong skeletal remains na ilhan nga si Teodoro Mayagma nga una nang gideklara nga missing ni ato pang November 25, 2025. Uy, ato pa din last year November 25. Human matod pa kini milakaw kay nang luod sa iyang asawa. Nadangat na sa barangay ang pagkawagtang kanhi sa tigulang pero giingong wala gyud kini makitaan. Sa interview sa K5 News FM San Carlos kang Police Major Ryan Villasario, hipi sa Moises Padilla PNP, iyang gibutyag nga mipakigbahin matod pa ang pamilya ni Mayagma nga may gihambi na ang sakit ang maong tigulang. Dugang pa sa hipe, gila sa iyang mga partidos ang nakaplagang bukog subay sa mga panapton nga gisoksok ni ini. Subay ni ini, walay nakitang foul play ang mga otoridad kalabot sa gikamatya ni Mayagma. Hello, ito ang sa senior citizen, no? Siguro nalay wala pag sinabtanay sa maong mag-asawa, maong ninglakaw ang maong tigulang. Unsay manggod nga kanabitaw kani manggod pangluod wala manggod na sa edad. kung ikaw luuran jud kag nabi naos nang luod be. Kung ikaw da luuran ka kaayo o nya dayon dali ra ka mangluod. Aw, unay giingon nga mulakaw jud ka basta mangluod ka sige kay di manggod unsay may time unsahay nga mangluod ka labi nag na yung mga istorya or naakay nabatian or wala ka gitagad or unsa pa na diha nga mga paagi nga ikakuanin mo nga mangluod ka. Okay, sa batasan naman guni na itong mangluod ko. Ako kasi mangluod man gani ko, waniluod na kitag na. Mamaak mo ko microphone. Alright guys, so mauni nga to ang balita nga November pa lang nawala si tatay na missing. Hangtod nga nakitaan yun siya no, sa mga tapasero sa kampo. Dito guro siya ning agi or dito ba siya naabtan or wata kabalog unsaya kuan nga dito siya dapit na namatay. Kaya nga naman ka nang nagot sa kampo, basig dito siya nanago. Siyang katigulang mo, nor unsa ba, di ba? Muni nga,
kaning natay mga kuan ba natay mga tigulang sa atong balay dili na to nataga og problema sila oy kay luoy kaayo kay kasan nang mangluod sila mulakaw sila e, matingala na lang tangawa na ning uli pasani ni tatay si lolo mayagma ato na dapat silang ampingan kay mga tigulang na na sila kinahanglan na na sila og kuan nato pag-aruga. Kaso lang, ang sa itong balita, yung mga asawa ko ang mauyayahang ako din eh. Nga nang luod sa asawa. Sa nanay po dabi, yung mga punggi. Mga pugingiun sa tatay ko, nagluod-luod na lang hinon yung lakaw. Ito ay pero takabalo no. Unsa po ya laom kayo nga hinungdan. Sige, dirita sa to ang... Dirita sa to ang sender nga si Miss Ami or Mr. Ami. Sa Miss Ami, Mr. Ami.

your hip. Alright, so isa ha. Ako sa ninyo effects ako ang mic. Gina? Good evening, Lady Anne. Pag sa mga nag-tune in karon sa Love Notes. Ako di ay si Ami. LGBT, in other words, tomboy, Lady Anne. Naika-live-in sa sulod sa duha ka tuig. Single mother. Mother Amor with two kids. Ah, okay. Ang mother kasi Amor nga na ay duha ka kid. Dawat na ako nga naa siya'y mga anak. Ug nalipay ko kay instant anak sad ko. Or anak sad ko kay mahilig man ko sa bata. May pa ka, ma'am. Hilig kag bata. Pero katong tomboy nga bago lang nabalhog sa prisuhan. Kawag ito'y batasan, ma'am. Wala ko'y reklamo, Lady Anne, kay palangga na ko sila. Sa duhan na mo katuig, Lady Anne, ingon siya nga wala na sila'y communication sa iyang ex o kon mga amahan sa mga bata. And I trust her for that. Ako nga tawo, Lady Anne, nga dili mahilig sa social media. Wala gani kay Facebook. Lately na lang nga gihimuan ko sa akong pagumangkon. Para nako, okay man mini Amor. Siguro para ra nako kaya kontento ra man ko sa among life. Hilom ra man sad siya. Until one day nanawag nako ang akong pagumangkon. Gikumusta ko niya nga mura bag worried kaayo siya nako. So ingon ko okay ra ko, walay problema. Ni ana siya nga sure ka tita, and I said nganong man good unsa good na. Lisod daw i-explain, Lady Anne. Ingon siya magkita ta. So nakita mi that day. Ug iyaha nga gipakita nako ang Facebook account ni Amor. Murag sagpa sa ako ang ako nakita, Lady Anne. Family picture nila ni Amor. Iyang ex og sa mga bata. Gasige ra di ay sila og kita samtang ako nang ginabuhi para namo. Maoto na time nga gihimuan kog FB sa ako nga pagumangkon. Gituduan ko niya. Every now and then ginastalk na ko sila. Blind siya nga naanak ko'y nahibal-an. Sakit kaayo, Lady Anne, kay happy family kaayo sila. Ug bisan isa ka picture, wala ko kita sa ako nga nawong sa iyang FB. As if I don't exist sa ilang pamilya while ako ang gabuhi nila. Until now, wala pa na ko siya ma-confront about ani, Lady Anne. I'm so attached with the kids. Sakitan ko nga malayo nila. Confused kaayo ko now, Lady Anne, og i-confront ba na ko siya or mapalayo na lang ko. Nga walay pananghid. Tabangi ko, unsay akong dapat buhaton. Daghang salamat, Lady Anne, og play ko sa song Sometimes Love Just Ain't Enough. Okay, thank you, Ami. Ami and Amor. Wait, sana ni pop-up. Ma'am Lady Anne, pwede, good evening ako, di ay ni si Rita. Please ko, unsa di ay ang, tender letter niya, tunga na kong napaminawan. Ha, ha, ha, ha. Sige. Ha, ha, ha. Usbo na ako. Ha, ha, ha. Okay, ako lang ning ikuan ha. Ako lang ni siya nga. Kumbaga, diligi siya word for word na ko. Ako lang ning hinahinayon. Okay, papuan ni mo, Rita. Okay, kuan mang good siya, usa siya ka lesbian. And na nakiga partner siya ni Ami nga na ay two kids. And then,
siya ang gabuhi sa mga bata o sa iyang partner. Siya ang may trabaho, I mean. Karon si Lisbian kay katrabaho siya and wala siya nakamauan sa mga ginaingon ng mga Facebook. Pero palangga niyang mga bata. And then, 2 years na silang gapuyo sa maong ni Ami. Siya ang bilang nagpakaamahan sa duha ka anak ni Ami. After that, na siya pagumangkon nga siguro nakita ng Facebook ni Amor and iyang gisulti dito nga na siya kwan ipakita ni Ami na karon pa niya nabawaan na si Ami di ayo nga iyang husband naragyapon sila communication kumbaga naragyapon sila astang mga bata dayon gihimuan siya Facebook para maka-update siya sa tanan nga lihok sa iyang asawa o sa iyang kapuyo nga si Ami. So, karon naka-feel na siya og kaguol. Kay tungod sa nahitabo nga nakita niya ang mga pictures nga ginapost. Nga siya gani kuno, wala ginapost nga siya ang naningkamot. So, sa kuniyang buhaton, Rita. Kay na naman siya yung Facebook. Ayun, i-confront ba daw niya or kay na-attach na siya sa mga bata. Na-confuse lang daw siya karon. Sa iyong buhaton, magpalayo na lang ba siya? Na walay pananghit. So, unsay buhaton daw ni Ami. Hello to you, Ami. Si Amor, madiay niya yung kalibin, no? Amor. Sabi ko yung friend nga si Amorlina. Hi to you, Miss Ami. May gabi ini mo diha. And para nako, di maginiingon nga mo na gini-advise nako ni mo no kay mangway ko ipatarog mga advice daghan. Sa mga problema, okay. Sa mga problema, tung una, okay lang ang tanan. Until nga, di ha naman gunisulod ang problema nga na-discover na ni mo nga sila di ay sa iyang husband. Napag-i-desley connection. Iuli na siya, uy! Iuli na siya sa iyang bana. Oo, iuli na siya. Kay responsibilidad na sila sa iyang bana. Basta iyang mga anak, oo. Kung ingon ka nga, na-attach ka sa mga bata, okay, rana. Nga, ma-attach ka, normal, rana siya. Kay tungod, muna giingon nga, once gani maminyo ka, kung usa ka ka-lesbian, maminyo ka sa usa ka single mom nga naibata, o palangga ni mo ang mama, palanggaon po ni mo ang anak or ang family, di ba? Mamanggod na siya, God. Kaya nga naman, once nga palangga ni mo ang mama, palangga ni mong anak, so nagid mo ipagpuyo nga insakto. Pero, makaingon taon sahay nga, naman ko po yung ingon nga, dili mo na pwede nga magpuyo ang usa ka tumboy o isa ka buong babae. Wala nga namang tumboy. Napag-iuri tumboy o bayot magpuyo, di ba? Na naman na ron. Nagay ko yung friend ka, nagpakasal yun sila. Diba? So, sa karon guys, sa to aron nga komunidad, okay, ragid ka, ayun na. Basta wala lang yung problema, wala yung sakita yung mahitabo. Sa itong hitabo nga, bago lang nga news, nga ang usa ka bata, nga 3 years old, oo. Gipatiran, gihapak, dayon giunsa pa, gikulata. Di lang kay kausa, kaduha, kadaghan, pag yun gipatid-patiran, pag yun ang bata, luoy kaayo, guys. Unya karon nahibawan sa inahan nga siya po di ay ginasakit sa maong tumboy. Kay gipakita man niya naman siya mga labhag, na siya mga sakit sa iyang lawas, nga ninghil na ba nga mga lagom-lagom. Binuhatan po daw to sa tumboy sa iya. Nagstay siya sa maong tumboy nga manakit man di ay until karon panya nabawaan nga hasta di ang anak ginamaltrato sa maong nga tumboy.
Nakatunang bago lang nga balita ba nga grabe kayo ka ingay sa social media. Murag paminaw na ko, taga-open na ko, naigahimo og balita. Okay? So makalagot lang usahay kay kasi maka-feel ka kalagot sa side sa nanay kay murag mas dito pa siya ning laban sa maong tungboy. Yang anak, yarang waran niya gigikuan ba nga. Pero karon na-realize na guro ni niya, kahit tungo ning kung naman po siya, ning paggawas na po siya statement nga, dili lang dahil kuno siya ang ginasakit, sa karon kuno kabalo na siya hasta yung anak. Karon pa na ni mo dabawan, pero wa kakabalo dugay na nang ginasakit sa imuhang kaliviin nga tumboy ang imong anak. Oo, karon ra kay nanay video nga nang gawas. Actually, ang ka-video di ato kuno ang tito o tita sa maong bata. Gihimo to nila for awareness para po da makabalo ang nanay. Hindi na guro nila mga kwan sa konsensya ba. So sa karon, nabalhog na to sa mabugnaw nga rihas tong tomboy. Oo, lang dito makagawas. Salbahis to siya. Kabalo, guys nga, samtang ginadakop siya. Nakakuan siya siya hang purol. Ay, pa siyang gisimutan. But, sintabis na nga on dia. So, sa ato naman karon nga, sa ato naman nga sender nga si Ami. Okay, kudos po ni mo, girl, kay, buutan ka nga pagka-lesbian. Kumbaga, nagpakaamahan ka sa iyang anak. Kaso lang, ang problema din, ay si Amor. Oo, naagyapon, still agyapon ilang connection. Still agyapon ang ilang pagkikita sa amahan sa mga bata. May untag ka nang iya kang giingnan. So, gihimo ra ka niyang kanabitong kumbaga, gihimo ka niyang sugar, kanabitong wala na gid siya choice siguro, maong, kaya siyempre, yung mga anak, may mabinlan, like that, na siya'y makuhaan sa pagkaon. Huwag ako ni mo, Ami, istoryahon ni mo na imuhang kaliviin, imuhang ng istoryahon. Kaya para at this po, makabalo. Kaya basig na misinterpret lang po ni mo, may mamagin na mag-istoryahan na good para na i-closure. I-closure sa, sa ginatawag ng gugma. Ba, nagmasakitan ka diha at least. Na may ginatawag nga kuhan kumbaga iuli na lang ni muna siya sa iyang bana kay na sila ra man day gihapon di ay unsa pa nga mag nga mo stay ka pangitag lain ay daghan diha kaysa magstay ka unya masakitan ra ka nga makita nimo sila nga happy family sila di ba ingon ka sakit no nga dapat imo siyang istoryahon imo siyang pasabton nga mauna ayaw glakaw nga walay kuan atis kabalo po siya sa side nimo kay basig pangitaon niya ipapulis unya kaniya aning layas ni siya kay mauna o di himuhimuan kag istorya di ba so, mas mayo na nga magistoryahan nay mo kanang kuan ba kanang istoryahan nay nga naapod iyang bana. Dayo ni intrigar ni mo si siyang bano kwa ni mong asawag imong anak imuha na saksak na sa mong baga kitaw sa tinuod lang ko aray punta sa side sa maong bana normal ramang po din taong kwaon iya mga anak iya manang anak kwa managa siya may gahimo ana ilabay na hubo-hubo ang himo wala rabi kay apil kaya kung rabi ka na apil oy alas otso gis naman di ay ni lami man tahinoon ani. Ay ako din nga ay sa atong sender no wala day ko sometimes love just ain't enough. Ako sana i-download ugma paguro. Ako lang i-play ni nga song from 80s love just lost in your eyes. I love in your sa ni title ani. Just in your eyes. Okay, bye, DB Gibson. Okay, guys, so I will be right back for my final gap. So stay tuned for more.

0: lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright guys, welcome back sa to programang Love Notes. And the time now is 8:22 na. Ang bilis ng oras. Parang siya ang bilis na wala. Hello to you. Maria Apaw Canopin. May gabi ni Mama Maria. And to Raymart Mag-aso. Hello. Good evening, Ma'am. Oh, ning bisita nga kong miga nga super ka beautiful Ma'am Roda Angelis Knight. May gabi ni mo Ma'am Roda, kumusta ikaw? Mingaw ko Ma'am Roda. Dili na ko mabasa iyang ngalan, unsa man ni Chinese? Madeline Yamazaki. Yamazaki. Good evening everyone. Shout out from Osaka, Japan. Wow, nami sa Osaka, Japan ron. Japan third floor ni Ma'am. Hi Ma'am, good evening to you. Kumusta? I'm ping always. Hello Ma'am Ann, dili na ko makadungog ni mo gani. Hello to you, Janice Balasabas. Good evening, K5. Shout out sa family Balasabas from Calatrava. Basil, thank you. Uy, by the way, ha, nabiyak ko yung mga friend dyan sila kuan sa mga Balasabas sa family dyan sa may barangay. Ay, ano, Valle Hermoso. Dakan po kong mga friends dyan. Anastasio Puras di Goma from Plariding at Toboso. May gabi ni mo, sir. Amping mo, sir. Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Hi, Ma'am Lady Ann. Masa na po kayo nagiluto, ani niya. Nagluto daw siya, og kinapanan nga budkaron og lasua. Kalami. And, good evening to Sir John, K5 Monji, Mama Jess, Ma'am Pamela, okay, Ma'am Pam, Ma'am Sha, Ma'am Barbie, and Sir Brian. Ako nga Mama Mimi, ako nga bana si Oni. Okay, anak po daw ni Ma'am Janet, si Gwen. Okay, so thank you kay Ma'am Janet Dakda Kabugwasa. Okay, so hello to you, Ma'am Ami, may gabiin mo again. And, ito ay og ako ni mo, no? Ano lang ka?

Muna ginaingon nga mas maayo pang magpuyog malinawon kaysa nakasa sitwasyon nga oo, okay, pero sa tinuod lang dili di ay ka okay. Kay lisod man kuno sa sitwasyon nga kumbaga may legal at emotional nga kanabitang muraga sa imong paminaw ba. Sagot-sagot na lang mga mixed emotions ni mo din ha, di nakakatarong o panrabaho, di nakakatarong sa imong adlaw nga ginabuhat kay tungod ang imong huna-huna na apirmi sa imong kapuyo o sa imong kalive-in. Kay mga ingon ana, good makahatag na mangguna ni mo kuan good ka na ito mag-bother permis sa imong huna-huna. So mas maayo pang mag-istoryahan na yung say maayo. Pero depende na nimo ha kung ganahan ka mo stay sa maong nga relasyon nga ingon anang klase nga relasyon inarapod na nimo. Pero kung ako imong pangutan o nga kag-advise iuli na sayang bana kay pas para ang bana na pod nay mo kuan sa iya ha yan na pod nang kumbaga ang obligasyon sa maong bana sa iya nga pamilya mas maayo man pod. So kinahanglan gyud sa karon nga panahon o dapat ano ka dapat kanang ang imuhang ana bitong dapat imong hunahunaon pirmi nga bagay ba ko dinhing dapita or unsa ba ko ang buhaton kaya dili man good I don't know ha unsa po kay reason nga nung wala siya nanugid sa imuhang na still lagi ay gihapon ilang connection sa iyang bana unsa man kanang para lang gyud sa mga bata nga na siya kuan takbalo noon sa trabaho siyang bana okay takbalo trabaho siyang bana or basiga gipang martahan ra pud ka sa maong babaye ni amor di ba sumuna nga samtang sayo pa lang so mas maayo pa nga putlo na lang na ni mo na imuhang inyuhang kuan inyuhang relasyon. Kaya lisod ka ayong mo stay tuod ka pero daghan mga gabaders imong huna-huna daghan nga mga kanabitong dili kaayo ka matulin sa imuha nga ginabuhat kay tungod sa maong sitwasyon. Ang mga bata siguro I don't know ha basipol ang mga bata gituduan pod sa mama nga ay mo panugid sa imong kuan ha nga gakita-kita tas inyong amahan may nuo ni si Amor okay so 8:24 na pero basta maorgin ako ang ma-advise ni mo ibalik na sa siyang bana kay para yan na pong bana mo imo kuan sa mga responsibilidad na ikaw, Miss Ami, ikalma sana imong puso. Kung may time na puhon nga, okay na ka. Naka-move on na ka sa tanan-tanan. Oh, that's the time nga, imo na po nang i-open for somebody na po. Nga, kanabitang higugmaon ka nga, insakto nga paghigugma. Kung pili apod ng walay anak, uy, kasi ano na po doon niya, the history repeat itself na po doon niya, ha? So, maunang, imunang una-unaon nga, ato na nakapagita sa kanang mga single, nga walay mga babag ba? Babag na daan. Okay, so, walang pigong oras, guys. And, nakaking salamat. Di na ko mabasa ang mga greetings. Ano man eh? Akong cellphone mo, kuan. Wait sa mo guys, hanap ako 2 minutes, dali lang. So, hi and hello sa mga naglantaw sa itong live. Thank you kasi sa mga sharer na to, ha. And good evening to Raymart Magaso. Pa shout out po di ay kumam Lady Anne. Sa akong magulang dyan sa Mahilaitan hiba iyo nga si Jessica Magaso. O sa nga yan na lang po nga bana. Salamat sa pagbasa from San Carlos City. Nakadik kag San Carlos dong. And to Mariani Apaw Kanupin. And to Ma'am Roda Angelis Knight. Miss you to Ma'am Anne. Ay namin nagidit si Ma'am Roda.

you so much, Ma'am Roda. Ma'am Medelina Yamazaki. Oh, naklaro na gid ako. Medelina Yamazaki, hello Ma'am Ann, dili na ko makadungog nimo. Ngano man, nana ka sa Japan? Oh, layo-layo na gid ka, Ma'am ba? Sa live na lang ta, Ma'am, mag-connect na lang ka permi sa live kay naara ko permi sa live, Ma'am. Mama Medelina. Hi, Ma'am Medelina Yamazaki. Kumusta ang Japan, Ma'am? So, thank you so much. So, sa mga kobanan din, he. Miss Janine, akong tech. Thank you always, Miss Janine. Miss Janine Hilapon. Among HR, Miss Barbie Perolino. Nga tawhay-tawhay na gunahuna ron. And of course, kita pa na din hawa na. Oh, okay. Among bisita, si Daibalin. Linlin. So, tapos din ulit? Baluarte. Yehey. Dako ni Yuta kay Baluarte. So guys, ngala na lang po sa mo ang station manager Sir Brian Morden and of course ang CEO Doc Romel Itang. Oy, dagang salamat ninyo ang amping mo kanun na. Bye-bye, mama. News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug mag limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
7: Mighty C.
6: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Jay.
19: Sa totoo lang,
18: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
19: Ang natilawan,
18: pang-extend Food Supplement for Men
19: daw hindi ko kapatim
18: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
19: Gani,
18: salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: The doctor is in.
23: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan pod og oxygen ang imong mga muscles.
23: Mm.
24: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas pod nga level sa oxidative stress.
23: Maulagi.
24: Dere na mo sulod Sir JP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
23: Mm.
24: Ug nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
24: Correct. Say normal ano, kapoy, kanang magsigag alsa,
23: palakit lawas.
24: Palakit lawas no. So Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
24: Sakto gyud na Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
23: Correct.
24: Kaya sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
23: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
23: Absolutely doc.
1: DTX 500.
10: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
19: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
24: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
23: Ah kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
24: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
23: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
5: Mapali ang mga butika.
24: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
23: GT.
24: Mga dili ganahan mukaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon mang yod o sarap ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
23: Correct.
24: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
23: Pagkataasa na doc.
24: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
23: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiscover doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
24: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
23: Wow. Mao
24: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
23: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang baho sa ilok doc dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
24: Pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
23: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
24: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
23: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
24: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
23: Muna doc nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
24: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
23: Ay, perfect.
24: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
23: Correct. Wa jud naay side effects doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
24: Hala? Tay, pwede ka na.
23: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
24: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
23: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
24: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inumpog kag kuhan nang extend sigurado. lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
23: Gusto.
24: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
23: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
24: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
24: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
23: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
24: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: Bio. Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o pagamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit.
26: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag,
27: tulong po kakapsos sa gabi.
28: Simana lang nawala jud ang sakit.
29: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
30: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
31: DTX 500.
32: Mapalit sa mga butika.
33: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement Man for Man. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
34: D3 Bio Health News.
35: D3 Bio.
36: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
37: D3 Bio.
36: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
32: Mapalit sa mga butika.
34: D3 Bio.
23: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
23: Hmm.
24: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
23: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
24: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP.
23: Oh.
24: Diabetes type 1,
23: mm-hmm.
24: Ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
23: Ah, pareho ra jud ay na, Doc, nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
24: Mm.
23: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
24: Mm.
23: Ang ugat mao ni dalan.
24: Mm.
23: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
24: Mao sad, Sir JP, ang diabetes type 2.
23: Mm.
24: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod mudawat ang cell sa gihatod ni insulin nga glucose.
23: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
24: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
23: Mm.
24: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
23: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
24: Mm.
23: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
24: Mm.
23: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
24: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP.
23: Ugang
24: ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
23: Mm.
24: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
34: D3 Bio.
38: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
32: Mapalit sa mga butika.
34: D3 Bio.
23: Kamong mga naay tambok sa tiyan yan ha, pagdita na good mo.
24: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
23: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
24: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
23: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
24: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
23: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
24: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
0: D3Bio.
24: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
23: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
24: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
23: Unya, all natural pa dyan ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
24: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
23: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
24: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
23: True.
24: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
24: Dala na da Sir GP sa added benefits.
23: Austo.
24: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
24: Nadyo'y panahon Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
23: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
24: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
23: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
24: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
23: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
24: Oo, nindot na.
23: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
24: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Detox Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
23: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
24: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
23: ga-detox ka pa!
33: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
24: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
23: Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
24: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong na himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
23: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
24: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
23: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
24: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
23: Nga naman, Dok?
24: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kay di ba kasagaran jud sa ga-diet,
23: muluya.
24: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
23: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
33: D3 Bio.
0: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
33: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio, gamay D3.
34: Mapalit sa mga butika.
33: D3 Bio.
24: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng igisulayan.
23: Nikulikta, dahil ka, Dok?
24: Oo, siyempre. Kay, ganahan ko kong D3.
23: Oh.
24: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
23: Meaning, ni-upgrade ka, Dok? Napayo sa Dok.
24: Nganong
23: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
24: Nga naman Sir JP.
23: Kay usay man gud Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
24: Awayay.
23: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
24: Luoy kayo. Agreed jud guwa na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
23: Oh.
24: Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan,
23: oh,
24: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
23: maghimo kag desisyon.
24: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
23: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
24: Kanang D3 bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
23: Kampyon.
24: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
23: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
23: Ayaw abusuhon.
33: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
3: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: pahaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX
2: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Inyong bugtong na anak, inihiling po namin ang inyong patnubayt gabay. At pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gamay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkalooman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na impilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalanan sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala naming dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan, makabiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan, ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga versikulo 10 hasta sa 14. Now, amuni ang aton mabasa. Karun, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba nagkumod nga nagsiling ini nga tawo nagabaton sang mga makasala kag nagakaunpod sa ila. Kay sila sang una makuturan ginkabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tawo samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga indi tumuluong nga kaangay sang ilang mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kaya nga sa aton subong, hindi malikawan nga dayaon. So hindi na malikawan na. Muna nga, apoy di likawan. Kung mahadlok sa Ginoo, pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw. Nga man, kay kabalo na ta. Hindi lang istoryahon na to. Now, diri mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining pangid. Amo na ni. Sino bala ang tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila na hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtog nga makita niya ini. So dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isagatos kabilog ang imo nga karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kag sang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay ka mo upod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan na naman to. Bahala na to siya, kabuhi niya. Pero diri hindi. Padayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upon sa iya siya nga tag-iya. Kay nga man nakita niya ang iya nga karniro nga nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kag siyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tion naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag sa ibabaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero. Nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo, tanungod kay Jesus, may mga manugbantay ng mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang maka-apresyar sang iya ilustrasyon. Anamang ko sa sino mga tao sa inyo nga may isa kagatos ka karnero kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imugin tamay, siling ni Diyos, ipanagiyahan sang Diyos. Paagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong ang manugbantay nagahigugmas ang iya mga karnero kag indi makapahuway kon bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron ginahigugmas ang Dios ang tagsakin si kuway nga kalag ang mga tao mahimo nga mag panghiwala sang pagangkon sang iya gugma mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Dios kag ginhandom niya nga mabawi ang iya kag ila kagulingon siling niya sang Ginoo subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nag-apla paplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero. Kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nag-aplaag sa magalm umon kag madulom na adlaw. Sikil 34, versikulo 12. Sa panggid, ang manubantay nagwa sa pagpangita sa isa kakarnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kung may isa lamang kakalag na nula si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil amo ang labing wala sing mahimo sa tanan ng mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagtragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan paggato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karnero kag pasudlon ko siya. So, kung kisa mo na ang ato ni, mga aman, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Magasto pa ko, damadako nga balor. Tapos, mabudlayan pa ko katama, pangita sang natala nga isa. Pabayaan na siya, makabalik siya, makapuli siya, maayaw, buksan kong ganghaan sang turil. Kag pasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So wala madungay nga ang mga karnero nagmagtalang ang manugbantay na puno sang kasubo kag kabalaka. Ginaisip niya kag ginasaysay ang panong kung sigurado gid siya nga ang isa ka karnero na dula wala siyang siyam nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo kag ginapangita ang mga karnero. Kung mas madulom kag mas mabaskog ang kagabihon kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan, nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas nga mga katastaason, nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas, sa katalagman sang iya kabalingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya, nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog gin padyaan. Ang nadula, nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod, nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginama maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan na dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini napilasan kag nasamaran, ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod na ang kainit sang iya kagulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ng iya pagpangita wala nangin balay sing pulos, ginadla niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid, wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan, kundi na hanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Diyos nun nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang na mga karnero sang turil sang Diyos ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos. Luwason ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagakasubok ka? Magpakaisog ka. Bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga base patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magkari sa iyang presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagarebilde ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila na samaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sang iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sang kasasala dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtan-aw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamot sang langit. Gani kag ini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ila mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino nga magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahangup, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud ihugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iyang gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtala nga karniro ginpauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maghinulsol. Labaw pa sa kasyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaloan ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay imulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon. Apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kung ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag.

gikan sa aton ng mga sala sa tanan o kag sa tanan nga pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahalahamutan sa Dios kag nagahimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano baka makasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas, nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala gin kabuhi pagi, dinabuhi pagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya pagi sa pagtuo nga Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios pagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginahimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon sang pagka ekspiente na kita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iyakalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kun ang makasala may pagtan-aw sa walay katukong nga mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10,000 ang isang bugos nga mahimaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagian ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaron kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa gitasaan subong isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Amulang ni ang aton nga pagtuon danay, bangod kay natapos na ang aton tiempo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig, patawad at kabahay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines, gayon din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya na nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ang protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual, nawa pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay. Maggiyahan sila na makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ang isamutalangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamagitan ng tamis na pangalan ng Pinoy Sos. Amen.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa P3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang P3 nga may Visio. Ang Visio nga may P3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
1: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag GTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
3: Mag GTX 500.
1: Karun tayo.
0: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: GTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. GTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom GTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
11: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na!
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
9: Mighty C! Mag-Mighty C na!
10: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: na naa sa D3Bio.
1: D3Bio!
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Nasa dahil kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
2: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
1: nga may D3.
4: Papalit sa mga balika.
1: D3Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
6: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
6: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
6: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
6: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
5: pa.
6: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining akapi, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
6: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
6: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika.
6: Wala ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
6: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
6: Ako, Dok, mag D3 bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kini po

0: ang gapaubos sa imuang LDL o gapata sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3-Bio, Dok.
1: Ito na, ang D3-Bio pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3-Bio matagalod, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3-Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3-Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3-Bio, duhang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
0: Mm.
1: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3-Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3-Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, ug maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
1: Mm.
0: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
1: Mm.
0: All things tanan dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3-Bio murag auxiliary na siya.
0: Mm.
1: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo.
0: Uh-huh.
1: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3-Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Mm. Take note, ang BCO nga naa ra jud sa D3-Bio ug wala sa plain D3.
1: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3-Bio over plain D3.
0: Uh-huh.
1: Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3-Bio, imuhang immune system og selula.
0: Mm.
1: Kanindot jud kung kita ga D3-Bio. Muna Sir GP, nga D3-Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3-Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusoho.
2: D3-Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3-Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3-Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-Bio. D3-Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong yung butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako no sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
14: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
15: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
14: Mm-hmm.
15: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya sa na malang tong mga mikrobyo ato.
14: Ah, namatay na to dok. Ayo na jud problema ha.
15: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
14: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
15: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
16: Bio. Ako si JM, ako dito kay Tabang no ang Dietri Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
17: Dietri Bio.
18: Ang Dietri nga may Visio.
19: Ang Visio nga may Dietri.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Dietri Bio.
14: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
15: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
14: So kung maudok ra mil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Dietri Bio.
15: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang Dietri Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa Dietri Bio.
14: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
15: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
14: Mao! Before si Dietri Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
15: Kanang kasigi kagka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining Dietri Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
14: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
15: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
14: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
15: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bio Sir JP. Kumpara sa plain Dietri. Tungod kay ang superstar sa Dietri Bio, dili ang Dietri, kundili ang BCO nga naa sa Dietri Bio.
14: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-Dietri Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
14: Ayaw abusohon.
22: Dietri Bio!
23: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietri Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
24: Dietri Bio!
25: Ang Dietri nga may Visio.
26: Ang Visio
25: nga may Dietri.
26: Kapalit sa mga butika.
25: Dietri Bio!
27: Dietri Bio!
28: Health News.
29: This is K5 News FM, your official news and music station.
30: Hey, witch doctor, give us the magic words.
31: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman
12: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawa nga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa mga sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM dito?
11: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: This school season, just get more exciting with our Back to School Electronic Raffle Promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: T3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epitibo gid.
6: Food Supplement for Men.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX ug ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
11: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
12: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
11: Amo ba?
12: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
11: Gusto.
12: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
11: Mm-hmm.
12: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
11: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
12: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
11: Oo.
12: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
11: Maulagi.
12: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
13: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
12: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
11: Palakit lawas,
12: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
11: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglan kinahanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
12: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
11: Correct.
12: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
11: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
12: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
11: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
12: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
11: Absolutely Dok. Nya wala na po ta igong oras Dok, si Jean Polineroso.
12: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
11: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM San Carlos, Las 6.
6: News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
15: Og karon sa mga uluwag tudling sa ato mga baita, duha ka empleyado sa provincial capital sa Negros Occidental gisuspenso og 60 ka adlaw. Senior citizen nga milakaw nga nangluod sa asawa na palgang bukog na lang. Duha ka bata na palgang patay sulod sa nagparking sa kyanan. Petisyon ala sa pagpa-drug test ni PBBM ipabasura sa OSG. Iran may tinaguang hinagiban niya wala pa magamit batok sa Israel o US. Shai Hilhus Alexander naguna sa kadaugan sa Thunder batok Spurs. Christine Reyes engaged na. Babay sa Texas, gihagkan ang dakong buaya atol sa iyang graduation. Bawagod ang mga headlines ni Kabutagon sa Adlaw ya Biyernes sa Mayo 23 or 22, 2026. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Porsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tuboso. Kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
16: Ako sab si ka K5 Pamela Perater.
15: Oras alas 6:02 galit ka nato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa. O karon sa ingpet niya detalye sa tog mga balita sa balitang lokal. Gihulat pa karon na opisyal nga pamayag sa duha ka empleyado sa Kapitolyo sa Negros Occidental human sila gipahamtangan og 60 ka adlaw nga work suspension. So sa ka-interview sa K5 News FM kang Attorney Alberto Nilas Jr. sa Provincial Legal Office. Nasayran niya duha ka engineer gikan sa Provincial Engineer's Office ang gisuspenso gumikan sa mapasangil nga grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty o gandag prejudicial to the best interest of service. Kining alakang gihimo human gisusi ang proyekto sa Silay Oxygen Plant ug nasuta nga wala kini agi nga maintenance bisan pa man kompleto na ang pagbayad sa kagamhanan. Sumala pa ni Attorney Nilias. Giklaro usabi ni Attorney Nilias nga kanunay nga updated ang probinsya sa pagbayad alang sa maong proyekto. Apan walay nakitang kalambuan o development sa maog pasilidada. Gipakanawag ang maong kamanduan sa suspensyon ito Mayo 14 ug gihatagan ug napulo kaadlaw ang duha ka engineer aron isumiter ang ilang opisyal nga tubag ug katinawan kalabot sa maong isyu.
16: Senior citizen nga milakaw kay galigar ng luod sa asawa bukog nang napalgan sa Mueses Padilla. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
6: K5 News FM Live Report.
14: Bukog na dihang nakaplagan sa mga tapasero sa kampo ang usa ka senior citizen sa City Ubay, Barangay Ginpanaan, Moises Padilla Negros Occidental. Nakaplagan kini pasado alas 3 sa hapon ni atong Martes, Mayo 19, 2026. Ang muang skeletal remains na ilhan nga si Teodoro Mayagma nga una nang gideklara nga missing ni ato pang Nobyembre 25, 2025. Human matud pa kini milakaw kay nang luod sa iyang asawa. Dadangat na sa barangay ang pagkawagtang kanhi sa tigulang pero giingong wala gyud kini makitaan. Sa interview sa K5 News FM San Carlos kang Police Major Ryan Villasario, hipi sa Moises Padilla PNP, iyang gibutyag nga may pakikpagbahin na matod pa ang pamilya ni Mayagma nga may gihambing na nga sakit ang maong tigulang. Dugang pa sa hipi, gila sa iyang mga partidos ang nakaplagan nga bukog, subay pa sa panakton nga gisuksok ni ini. Subay ni ini, wala nakitang foul play ang maong otoridad kalabot sa gikamatyan ni Mayagma. Ang maong balita, gihatod ka nato sa DTX sa 500, kini si Anson Ravina Quillas, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Sa dugang pa mga dagkog balita aga lokal na pasakan na og kaso aga suspek na namunog og 6 anyos nga bata sa Bacolod Plaza. Kinigitugaan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa K5 News FM. Kaso paglapas sa RA 7610 ang atubangon sa suspetsado. Matod sa bata, latuson siya sa suspek kung kulang ang kwarta nga ginahatag ni inigikan sa iyaga pagpakalimos. Subay ni inigikustoriya na sa DSSD ang bata human ma-rescue sa kapulisan o giyataga na og suporta ingon man intervention alang sa iyang recovery.
16: Sa lain pang balita lokal, patay ang usa ka lalaki human gipusil na hitabo sa Purok Vanda, Barangay Santol, Binalbagan, alas 8:30 sa gabi ni adtong Mayo 19. Ila ang biktima nga si Joseph Agustin, 38 anyos, residente sa Naisgutang Barangay. Matod pa ni Police Captain Julian Vinson, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, sa maong oras samtang padulong pauli sa ilang balay ang biktima gikan sa inom, nagatang na ang mamumuno o gipusil sila ang biktima sa makadaghang higayon. Si Agustin kanhi miyembro sa RPA, Counter Revolutionary Proletarian Army, ug sumala pa sa pamilya ni ini walay nahitabong pagpanghulga nga nadawat ang biktima una pa man kini gipusil. Gidala pa sa tabalanan ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Samtang na-recover sa crime scene ang unom ka mga bala sa 45 kalibre nga armas ug kasamtang ang padayon pang giila sa kapulisan ang responsable og unsa ang motibo sa krimen.
15: Samtang duha ka maginahan nga karabaw sa sitio Mansilad, Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental aga naigo sa kilat. Kinihuman maigo sa kilat sa ang maong mga hayop nga tuga Lunes sa hapon, Mayo 18. Sumala pa mibunok sa makadiyot ang ulan sa dapit nga may inubanan niya pagpanglipak. Una makaplagan niya patay ang duha ka hayop.
16: Taliwala sa init nga panahon, wala mausab ang sizes sa mga itlog, pero mikunhon hinuon ang produksyon ni ini. Kini ang ipikigbahin sa usa ka businessman sa Chicken Lerieng nga si Honorable Gary De Los Reyes sa Cadiz City. Nagsugod ang iyang negosyo sa pagpamuhi og piso nga mao ang iyang paitlogon kun kini muhamtan muhamtong na. Sulod sa pipila ka buwan nga tig-init na obserbahan niya matud pa nga bikunhod ang ilang ma-harvest. Ang hinungdan niini mao ang pagkawala sa gana sa mga manok nga mukaon tungod sa tuman kainit sa panahon. Pero giklaro sa negosyante nga dili siya mukontra kung adunay pagtuon nga ma-reduce ang egg size tungod sa kainiton sa panahon. Hinuon niya lamang ipagigbahin ang iyang mga obserbasyon nga wala mo gamay ang mga itog tungod sa taas nga temperatura.
15: Samtag rice farmer sa San Carlos giagdi sa City Agriculture's Office nga magparehistro sa RSBSA. May kampiyon niya balita si K5 Shanin Hilapon.
6: K5 News FM Live Report.
17: Giagni sa City Agriculture's Office ning Dakbayan San Carlos sa mga unregistered farmers nga magparehistro sa Registry System Basic Sector in Agriculture. Pinaagi man gud niini mas tsansa nga makabenepisyo sa mga programa ang mga mangunguma sanglit ang ilang proof of registration mao ang basehan aron ilang maangkon og benepisyo gikan sa gobyerno. Mao kini ang gipahatag ni Verne Briones, rice focal person sa Agriculture's Office ning Dakbayan sumala pa nini. Dako sad og puruhan nga maprioridad sa pagpanghatag og benepisyo ang rehistradong mangunguma. Kini si KK5 siya ninilapon alang sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Sa lain pa balitang lokal, malampusong napahigayon sa Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kun MUA alang sa College Education Behind Bars ubos sa pagpanguna ni Jail Chief Superintendent Brindan Fulhincio, Regional Director sa Jail Bureau. Pinaagi niini nga minungdanong partnership mas dagang oportunidad sa edukasyon ang mahatag ngadto sa persons deprived of liberty aron makapadayon sila sa kolehiyo bisan pa sa ilang kahimtang sulod sa prisuhana. Tungong sa mga programa nga matabangan ang mga PDL pinaagi sa panagtagay o kahibalo, kahanas o bagong paglaom aron makabarog pag-usab o makapangandam alang sa mas maayong kaugmaon. Nagpakita usab kini nga ang edukasyon dili mapunggan bisan pa sa mga pader sa prisuhana kun dili mahimong dalan aron mausab ang kinabuhi, mabalik ang dignidad o matagan o ikaduhang higayon ang matag individual.
15: Sa balita regional, dalit ka nato sa DTX 500 na palgag patay na sulod sa sakyanan ang 2 kabata nga nag-edad og 7 anyos. Uman sila nawala sulod sa 3 ka adlaw sa Parokya Yuso, Sitio Bantayan, Barangay Tuya, Naga City, Cebu. Ang mga biktima nga managhigala o residente sa Sitio Tapon sa Risgotang Barangay gikataho nga nawala ni atong Domingo, May 17. Tungod dini, gisusi sa Naga Police Station na makuha sa CCTV din katapusan nakita ang duha sa lugar nga giparkingan sa sakyanan. Human makit-i ang ilang mga patayng lawas. Gilubong dahin sila sa Naalad Public Cemetery sa Naga City tungod kay naa na sila sa kahimtang sa pagkadunod. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa paghimo og dugang investigasyon palabot sa maoga insidente.
16: Gikasuhan ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. o graft og malversation ingon ba falsification ang mga opisyalis sa DPWH Davao Occidental. Lakip usab sa gikasuhan ni Laurel sa Office of the Ombudsman ang mga kontraktor. May kalabigitan daw ang mga kaso sa giilagar non-existent farm to market road sa naisgutang rehiyon na mukabat sa 24 milyones pesos ang balor.
15: Sa balita sa kauluhan, dahil ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, gipangayo sa Office of the Solicitor General kon OSG sa Korte Suprema, ngay basura ang petisyon niya tumong sa pagpugos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngay pakita sa publiko ang iyang medical report o ipailahom sa hair follicle test. Sa ilang komento nga may petsa Mayo 15, hugot niya giingon sa OSG nga strip clean of bombast and rhetoric. This petition is nothing more than a fishing expedition. It must be resolutely denied. O kini ang komento sa OSG sa petition, giduso nila ni Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania o Raimundo Junio. Gipasiog daw sa Solgen niya supak sa doktrina sa presidential immunity ang naisgutan niya hangyo. gihisgutan usab nga sakop sa Republic Act 10173 kon Data Privacy Act of 2012 aga mga impormasyon may kalabutan sa kahimtang sa pangluwas nga gikonsidera nga sensitibong personal nga impormasyon.
16: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, emosyonal ug nakatulo ang mga luha ni Senator Pia Cayetano sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Sa iyang privilege speech, may kalabutan sa nahitabong shooting incident sa Senado ni Antong Mayo 13. Sa privilege speech ni Hontiveros, iyang gingon nga murag wala ray nahitabo human sa incident sa Senado. Murag wala nabastos ang institusyon, mga empleyado ug mga Pilipino. Gikontra naman ni Senator Pia ang pahayag ni Hontiveros o gipasiugda nga daghan ang nahitabo og kahadlok atol sa nahitabong shooting incident. Dugang pa si Senadora, wala man lang bisan usa sa kanhi nila kaubanan sa mayorya ang nangumusta kanila di adtong gabhi una. Dali namang giklaro ni Hontiveros nga nagkisimpatiya siya sa nahitabo sa mga senador nga anaa sa Senado atol sa insidente. Pasabot pa niya na ang konteksto sa iyang istorya nga mura lang og walay nahitabo nagpasabot sa kasamtangang sitwasyon human ang insidente nga naghatag og kahadlok og mga negatibong emosyon sa mga kaubanan sa mga staff sa security og sa Senate media.
15: Sa balita sa gawa sa rasog, dalit kirato sa Mighty Sea Alkaline Base nga Vitamin C. Gibot siya sa usa ka opisyal sa militar sa Iran nga to sa Russia media nga ang Tirana. Dunay mga abante nga klase sa armas nga wala pa magamit sa batok sa Estados Unidos ug Israel na ato ga Mayo 20. Sumala sa mga opisyal, andam ang Iran sa pag-atubang sa posibleng mga pagpangatake gikan sa Estados Unidos nga to sa ilang nasod. Gidugang paniini nga dunay igo nga kapasidad o dili kulang sa kagamitang militar ang Tiran aron mapanalipda ng ilang teritoryo o masiguro ilang depensa batok sa bisan unsag hulga.
16: Nagpasiraan ang kagamhanan sa Cuba sa posibleng bloodbath o dugoang kombate kung magpahigayon og militar nga pag-atake ang Estados Unidos sa batok sa ilang nasod. Kinihuman migawas ang taho nga matud pa nakakuha ang Cuba og kapin sa 300 ka militar nga drone gikan sa Russia ug Iran nga posibleng gamiton batok sa mga target sa Amerika. Gipasiugda ni Cuban President Miguel Diaz-Canel nga dili hulga ang ilang nasod apan aduna sila'y katungod sa pagparalipod sa ilang kaugalingon batok sa bisan unsang pag-atake. Dungan niini, nagpatuman ang Washington og bag-ong mga sanksyon batok sa intelligence agency og pipila ka tagas dako nga opisyal sa Cuba samtang mas misamot pa ang tensyon tunga sa duha ka nasod.
15: Sa balitang sports.
6: Sports.
15: Dati nato sa Extend Food Supplement for men and women. Nakabawi si Shai Helios-Alexander pinaagi sa pag-score og 30 puntos aron tabangan ng Oklahoma City Thunder sa pagdaog kontra San Antonio Spurs sa score nga 122-113 sa Game 2 sa Western Conference Finals. Midugang naman si Alex Caruso og 17 points gikan sa bench samtang nakalabaw ang Thunder sa points gikan sa ilang mga reserba og turnovers. Bisan pa sa kusog nga pasundayag ni Stephen Castle og Victor Wembanyama alang sa Spurs, napugan gyapon sila sa Oklahoma City. Apan dunay kabalaka sa duha ka kupunan human niya maangol sila Jalen Williams sa Thunder og Dalen Harper sa Spurs. Ang serye magpadayon sa Game 3 karong adlaw sa San Antonio.
6: Balitang Entertainment.
16: Samtang sa tuwang balitang entertainment, malipayong gipakigbayan sa actress nga si Christine Reyes K5Jess nga engaged na siya.
15: Uy.
16: Sa iyang partner nga si Gio Tingswan. Sa iyang Instagram post, gishare sa actress ang ilang hulagway ni Gio. Laki pang usa ka kuha sa diin, gipakita niya ang iyang engagement ring.
18: Munang tiradada.
16: Ay nung duman na migawas ang unang balita nga nag-date na sila ni Christine og Gio ni Antong 2025. Si Gio nagsilbing chairperson sa National Youth Commission gikan 2014 hangtod 2016. Nahimo sab siyang chief political officer ni Senador Bam Aquino.
19: gikan 2016 hangtod 2018 og chairperson sa Akbayan Citizens Action Party gikan 2018 hangtod 2022. Samtang kanina gikasal si Christine sa professional MMA fighter nga si Ali Katibi diantong 2016 ug gano na sila usa ka anak five Jess. Apan ni atong Pebrero 2024 gikumpirma ni Reyes nga kapin usa ka tuig na silang anod ni Ali.
20: Nanas, di ba bagulo na sila nagbulag atong iyahang uyab nga batan-on?
19: Ura.
20: Si Kuan kisingalan ato man. Limod ko basta batan-on.
19: Si Marco? Dile.
20: Siya?
19: Marco.
20: Marco Gumabaw. Si Marco Gumabaw, mati nga
19: eh? Ah, ah.
20: Oh, Marco Gumabaw. Batan-on. Pero wala sila magdugay kay Kipaybam. Naagin siya ng kisingalan na?
19: Si Al, si Kuan. Si Gio Tingson.
20: Gio Chong. Chongson?
19: Tingson.
20: Tingson. Ah, Tingson din. Sige ah, iahapon na kay magpakasal mo.
19: Engage. Re,
20: mo si. Di kay, bago rin sila na-annul ni Kuan, ni Alika TV. Yeah, magpakasal na po siya, magpahikot na po siya. Tapos kalas-kalas, bilis lang kwarta.
19: Inanag na K5 just pa sa mga rich.
20: Tapos to ang balitang wow, K5 Pam.
21: Balitang wow!
20: Kay di ay babae sa Texas kikipay pam hala gihagkan ang dakong buhaya tol sa iyang graduation
19: gana wala sige kaun
20: migani wani siya tukba. Si Mackenzie Noland usa ka estudyante sa wildlife biology sa Texas A&M University nahimong sikat kayo sa internet pumaniya gishare ang iyang graduation photos kauban si Big Tex usa ka dakong buhaya. Si Mackenzie nag-intern sa Gator Country o sa ka-rescue facility sa Beaumont. Dinhi niya nasuod si Big Tex. Nga nailan niya usa sa pinakadakong buaya nga gibuhi sa tawo tungod sa ilang talagsaong relasyon. Makasulod si Mackenzie sa limaw ni ini o makapakaon kaniya og manok gamit ang iyang kamot. Sa diyang hapit ng iyang graduation kay Five Pam, nakahukom siya nga kuhaan o gulagway ang ilang panaghikalaay. Sulod siya sa iyang cap and gown, miunong siya sa lubog nga tubig, uban ni Big Tex. Nakurat ang tibok internet sa mga hulagway din makita si Mackenzie nga nagpahiyom, nagtindog o nagluhod sa tapad sa higanting buaya. Laka no?
19: Grabe piyawa. Pero basig ko na to niya. Kanang suod na rin nga buaya ba?
20: Guro. Kay nag-volunteer man siya.
19: Ay na lang po tuga tugag halo K5 Jess kung ang buaya, dili ni mo suod. Urot gig ka. Us kalamon ra gig ka.
20: Grabe no?
19: Pero ako mahadok magmayang inang hayop. Oy, bisan pag muna ta nga.
20: Suod na?
19: Suod na. Bitin, buaya, hadlock yung ka na eh.
20: Ay, karabi tang buaya. Buaya.
19: Biten.
20: Karabi tang biten ka K5 Pam. Bisa kung saan pa na ni mo. Kwan, ugmudako na. Lamyon yung ka.
19: Yes, biten nga ni mo. Parihara po na stop. Sige kung saan mo tarong.
20: Ahas
19: pero
20: mo talaga.
19: Pero tukloon raka. Tingkuyun raka K5 Jazz.
20: Tingkuyun.
19: Tingkuyun. Oh, ana. Biten. Basta biten. Hindi nga kukupiyan saan ng biten.
20: Ang ahas mo talaga.
19: Ang ahas. Ahas ka talaga. Ana na siya. Manuklaw. Gina siya. Unsa ma. Unsa gi. Bisaya na. Manuk.
20: Mamaak dyan.
19: Dili, maniklo, ana.
20: Bisan pagay iro, iring, kakipay pam, binuhi na na ni mo, ha? Oh, mga ano Japon, mamaak na Japon, basta imong ma. Ay, o sa yehe.
19: Mga na, dili, tamo kumpiyansa. Matawag, mahayop. Ha?
20: Nga. Huwag kang kukumpiyansa.
19: Huwag kang kumpiyansa. Baka tutuklawin. Kahit hindi ahas.
20: Oy, lasay si Mati Oro na K5 Pam, 4 minutes.
19: 4 minutes, natay 4 minutos para basahon na ito yung mga greetings. Ni Madam Idilina Yamazaki, good morning Philippines, shout out from Osaka, Japan.
20: Alright, alayo, sa Japan. Osaka, Japan.
19: Madam Jimenez Jingjing, or Gingjing, Goose, good morning Ma'am Jess and Ma'am Pam. Ay, pupunta po na. Ni Madam Renaisel, katanaman sa kare. Good morning, Ma'am Bell o Miss Pam. Shout out ko diha sa Banban, Guba, Val Hermoso. Ila Papa Nardo o Mama Gaming Resisyo, Clifford, Bia o Leo Resisyo. Also, thank you so much to Day Lezel Dong Dindo Birang-Birang sa pagpastay sa ilang balay. O salamat sa may pagtaga diri sa Puan, Val Hermoso. Thank you so much, Ma'am Bell o Miss Pam. More power to your program The Blast.
20: Oy, good morning ni Queen Joyce 143, ni Ram og ni Jaime. Salamat sa pagpalupad og daghan king heart.
19: Ayay mo, napa si Madam Janet Dakda Kabugwas. Good AA, Ma'am Jess, Ma'am Pam, mga silingan, Mama Ninin, Uni, Gwen, Ma'am Lidian, salamat.
20: Good morning sa kong uyuan diya sa Urban, si GC Barbicho og Tessie Edrial.
19: Ano pa si Kabos nga mamumuo? Oya yu guzay maso sa tanang live viewers. Ano man man? Og labi na gyud. Hay nato, og labi na gyud sa mga maanyag nga mga magsisibya. Lano kay mo diri sa shipyard nga madam. Shout out ko sa akong asawa nga usa ra gyud kabuok. Ayay mo. Pwede din na duhon sa Bantayon Calatrava, Bantayanon Calatrava, si Julieta og mga bugoy nako si Zed, Nell, og Ezekiel, salamuach.
20: Yeah. Uy, happy fiesta, Barangay San Isidro, Calatrava. Good morning, dia ni Barangay Kapitan Lady Loli Brando. Mas, may buntag.
19: Di Francisco Guarin, good morning, Membel and Miss Pam, watching from Mabuni, Tapon.
20: Okay. Good morning sa
19: dira, ah?
20: Tapon Fisher Fox members, magwapa kayo. Yeah. Good morning, dia ni Ma'am Mary Jane Retalia.
19: May buntag po dira sa merkado, publiko San Carlos, nga parteng pagkalanuga, dira, K5 country na dira ron.
20: Hoy, may buntag ni Boss Sumilhi. Gana sa iyang mga dagan ka iyang fresh nga isda. Ikaw greet nila, big, para malipay po nila makasin.
19: May buntag, Sir Sumilhi, alam na sa imuhang mga helper dira, ah, nga mga macho. Maringis biya na kayo. Ako na nag-isubay ang istorya, pero may buntag, nagiging salamat sa kanunay nga pagpaminaw.
20: Oh, galagubo niya. Ang atbang ato. Diba na atbang utanan?
19: O, sa mga utanan po dira diya, ano? Salamat kaayo sa kanunay pagasunod.
20: Hindi mo tato sa
19: iyo. Wala ang pangalan.
20: Ma'am Iba Cavaliero, good morning.
19: Good morning lang po ko ni Mama Perla.
20: Good morning ni Junabel, ni Junjun, ni Court, ni Kitty, na Aros Balay.
19: Di man ang marmar po dito maming ni Talita o dito Ruby, dira sa Malangsang, mura pong K5 country.
20: Good morning ko no ni Ruben Alvarado, gikan ni Rohilio.
19: Oy, isa na kamot sa 5,000.
20: Good morning, Naimira, Taibogs, o GM diya sa Bagunbon.
19: Ay, papas! Papas si Marivic de la Toy, good morning.
20: Wala na igong oras pa sa pagpadayon pa sa tuwaga. Talumanon, DTX Morning News ka sa Lunes sa Purpuhon, same time, same station, dire lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibuk Agoporo sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Toboso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
19: Ako sub si K5 Pamela Perater.
20: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
19: K5 News FM. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
12: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: May dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 35.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tuno manun sa mga lapas ug preskong mga balita. Patas sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Maing buntag world.
7: Maing buntag Negros. Maing buntag Pilipinas.
2: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
2: Ako si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako Sam, si The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang The Power Duo.
6: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Ini ang K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
2: Ang lakaw sa panahon, mga ka-K5, according pa sa ato ang mga igsoon, K5 PAM, sa pag-asa. Ang money pag-asa ng ilang trabaho is to monitor sa ato ang lakaw sa panahon. O niya, og may bagyo, di mangyapo nila mapungga, no?
8: Yes.
2: Basta
7: monitor lang.
2: Basta nugid ra jud sila nga natay bagyo.
7: Para makapangandam pud ba?
2: Na mauna no.
7: Manago daan.
2: Ang uban manggod kay himo ang literal ang pag-asa maingon sige ra manis lang panugid nya wala may matabang dai diha.
7: Alang-alang brades pag-asa di sa may sulod sako.
2: Ako anis lang tubagon kanay kamoy didto bi pag-asa bi kun inyo hanang ma CO diha ang lakaw sa panahon be.
7: Dapat ba ninyo ba?
2: According sa pinaka latest na advisory or weather forecast nga gipagawa sa pag-asa DOST KVPAM, as of 3 a.m. today, naa sila na kitan or nasiplatan na LPA or low pressure area nga gi-estimate nila sa based on all available na data nila 940 kilometrahe east sa Southern Mindanao, K5 PAM. So, na LPA. And ang Easterlies mo apikto K5 PAM sa Luzon and Visayas sa area. Mao na ito ang mas nasinati everyday K5 PAM. Nausahay, burag na atay nindot nga lakaw sa panahon, kining ulan-ulan.
7: Yes.
2: Oo, ang uban, dagom. Ang uban, makulbaan kay basig unsa nining ulana. Pero daghan kayo ang nangalipay kay ning ulan, ning bugnaw ang ato ang paligid kay 5 PAM.
7: Yes, nabispisan ang mga pananom.
2: Aha. Mm-hmm. So, ang LPA, ang ubang mga lugar sama sa Caraga and Davao region, maka-experience sila o gitawag nga cloudy skies with scattered rains or medyo ginagmay nga ulan kay 5 PAM plus aning mga kilat, thunderstorm. Aha.
7: Kuyaw ang kilat,
2: no? Asa ganito yung nangamatay nga karbaw gani? Moises Padilla?
7: Moises Padilla?
2: Duha yun to kabuok ba, no?
7: Ay, kus kilat. Tapos ito'y tawag, gigitay ko po.
2: Dito po, napita.
7: Sa Occidental po, pero hindi lang ko sure asa nga kwan.
2: Bitaw, no?
7: Naigo po sa kilat.
2: So, kwan manggod, kining kilat manggod, delikado kaya ni siya kay 5 PAM. And ang, ito lang na-explain karon, no? So, ala ko sa panahon, kita po diri sa Luzon and Visayas area, apil na diri ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies daw. No, medyo, dagom, unya, mas mudag om pajod. Mm. And ay pag-ulan-ulan. Wow.
7: Doon ka kanina kainit ba?
2: Nakainit-init. Nakaulan-ulan na jud kay 5 pam,
7: no? Yes, oo.
2: Aha. So, at least, gipaagi ra sa LPA. Pero importante nga na'y ulan-ulan kay 5 pam.
7: Correct. Yeah.
2: Sige, so much for that. About sa tuang kuan, lakaw sa panahon, mga ka-K5, kay 5 pam. And pwede na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7 sa tuang live diha, mga ka-K5. Pwede mo makapadala sa inyo mga mensahe diha. Greetings and opinion are about our discussion, issues, and balita K5 Pam.
7: Yes, og madunggan po ta sa 100.1 Canlaon City and also sa 92.1 Fabulous sa Click FM to Boso Magahigala.
2: Wow.
7: Yeah, so grabe dili lang diri ta madunggan.
2: Yes, tibuo kalibutan.
7: Tibuo kalibutan everywhere this world.
2: Ulaw-ulaw pa ka ba?
7: Nahiya na ko, oy. Imo kong ginasunlogon.
2: Dili, oy. Anyway, sige, paminaw na. Nakoy promo. Starting today, K5 Pam, natay promo ha. Kada human sa tuang program, mo i-raffle na ko ang si Kinsa ang ning share sa tuang program, K5 Pam. Galing, ama ka daw.

0: Oh. Dira na Pipart Ligro of Toboso and Valihermoso and DSB. Na? Sa tanama nag-shares, amo nang i-raffle ron before tamahuman. Na ay usang amo daog o radio everyday kay 5 Jess. Aning programa ha? Ano? Sa mga nag-shares, i-raffle na to na. So, kamo nga namino aning orasa ron, share na mo. Kaya i-raffle na mo na ron before mga 8:30 siguro ah, no? Keep up, Jess, no? 8:30. Kung ano itong mga pangalan diha, o niya, ito aning bunuton diri, usa live, na imo daog o gradyo. Ayun.
1: Hi.
0: Oo, siyempre, sponsor na sa ato ang CEO, Boss Ramil Itangoy.
1: Indot kayo.
0: Indot kayo. So, wala kayo buhaton ha, i-share na dyan ang live, keep up, pam.
1: Mm.
0: Mupulaan ka, daghana pag-share. Oh, di ba? Pero, usa ka share, okay na. Enough na kipay pam.
1: Yes.
0: Ah, share on niya, paminaw, click, follow. Ah, kalam yan. Sige, lasay sa 44 na tong oras on sa mga dagkong balita nga dapat na natutukan this morning, kipay pam. Direta sa headlines na to nga nindot kayo, kipay pam. Kaya may pam, oh? Iyo, di, ah.
1: Makamain.
0: Ano to? Iyo, di, ah. Iyo, headline good, no? Oh, iyo, di, ah.
1: Yawa.
0: Onya, bukog. Slaughter. Dili ni si Greg Slaughter, ha? Nga PBA player, ha? Dakpan. Adin dakpon di ay dakpon.
1: Dakpon de.
0: Oo. Unya, drama. Dili serye lang. Unsa man ni Kipay Pam ang Yudia?
1: Unsa man ay? Wala.
0: Wala kang idea?
1: Wala.
0: Okay. Pagkahuman sa kulata sa K5 o sa mga komentos publiko dito sa Noneco, nimbawi sila. May pagkunhod or may pagmubo kay Five Pam sa bayranan sa kuryente.
1: Yay.
0: Sa bulan sa Mayo.
1: Tagod-anagod.
0: Bawi pa doy. Ha? So, congratulations sa taga-Noneco nga na ay mga pagmubo. Ato adirong usaw-usawon nga noasa dapita nga nung nipamubo man mo. O niya, ang pagmubo kay Five Pam, more than 2 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagmubo. Dako kayo, no?
1: Dako eh.
0: Wow. From 14 point something pesos, muabot na lang siya 12 point something kay Five Pam.
1: Okay na kayo.
0: Dako kayong pagmubo. Mubo gihapon ang Negros Power. Naara sa 11 point something kay Five Pam. Diba, MJ, ang Negros Power? Ang sa Bacolod? Kinang ningpuli sa Sineco, Central Negros Electric Cooperative.
1: Mm.
0: Nindot mina po sila po pulihan ni Noneco. No, sugot ka, Pam? Sugot ka? Ha?
1: Ambot na lang.
2: Ah, grabe po.
1: Balyaman ko, Noneco.
0: Balyaman ko. Uy, gabayan, may kakuryente, Driay.
1: Oh.
0: Oh, di ba? Oh.
1: Tood.
0: Ikaw, Ma'am Jess, sugot ka nga ang Noneco pulihan og Negros Power? Sugot ka? More power? Sugot kayo. Pero may pagmubo sila kabulan sa Mayo, ha? Salamat, Noneco. No? Salamat, Noneco. O niya, sa mga naminaw po diha, we apologize K5 Pam from the management of K5 San Carlos. No? Sa pagpanguna na to, diri.
1: Aha.
0: Kay gahapon, Mangol K5 Pam, kundi nabalita ni K5 Jezebel Barbicho katong suplado nga cashier. Nahimuan niyag item na post niya sa Facebook. O niya, ang nabutang nga nawong ang general manager K5 Pam. Pero anyways, dili man good artista si general manager nga well known ang yang nawong, no? So, ako mangayo na lang kong pasensya in behalf of K5 News FM San Carlos. Kay usahay na dyan tayong mga kasaypanan ba?
1: Yes.
0: Oh, pero dili po tayo ikundinagod sa lahat mga nangyari.

0: Oh, wala po na ako na, you know what, Inday Jezebel, gahapon wala niya yung kuning react ni mo. Kaya ako ang pag-assume, nga siya to ang cashier.
1: Kumbaga, mao yung gibutang kay mao yung gi-interview.
0: Oh, gi-interview niya. So, si engineer di ay to, Bilbao. Engineer Bilbao, may apology ha. Sorry kay Sir Engineer Bilbao ha. Pero, I'm sure nga if you are not the person nga gi-pointed out diha, di man gi-affected. Eh. Di ba, Kipab Jess? Di ba? Di man gi-affectuhan kung dili ikaw ang tao diha nga giingon nga suplado. Ano ba? Nananjoy mga sawsawira po sa sawsawira ko yan. Pilaw, pilaw.
2: Grabe.
0: Pila, Jess, ha? Pila? Ha? Pilagin daw, pilagin. So, di ang picture, amo na itong giilisan na ito, no? Giislan pa dyan ako.
1: Kani?
0: Aha. Mauna na, onya. Gibutan na itong caption, o caption ng headline sa ilalong, di ha? I am, I guess nga, mo masatisfy na sa engineer. No? Pero, kuag yung giusa-usa ang comment, wala may ning comment diyan nga siya gigitira, uy. Wala, uy, wala, uy. Wala, uy. Wala man. Galing kay mao na lagi na atapad ni ko, hindi ko mahuman ano'y balikan to. Unsa man yung bukog kay Pam? Dito sa Isabela ba to? Moises Padilla. Ning unsa sa Bisaya ang ning sunggod? Nang luod.
1: Nang luod, oh.
0: Nang luod ang 70 plus nga edad. Ning lakaw. Napalga na lang nga patay. Usahay kining mga ito ang mga lola na to, mga mama na to kay Five Pam o mga amahan. Mga lolo na to nga edad-edara na. Kuan sila kayo kinang paspas kay isa mang luod kay Five Pam.
1: Correct. Basta edara na.
0: Oh, edara na. Bisag kita gani eh. Nga mga batan-on pa.
1: Dili na tumakuan sa edad.
0: Di na
1: makunto. Isa mo ta kung edaran.
0: Oh, labi lasbi na dyan na.
1: Lasbi na.
0: So, nang luod daw to sa iyahang asawa o pamilya.
1: Uy.
0: Ning lakaw.
1: Kaluoy.
0: O niya, napalga na lang patay.
1: Nagpakamatay siguro. Borag
0: na siya gibati na kay Five Pam.
1: Ah, sakit.
0: Oh, may sakit na siya. O niya, dito siya na ano sa kampuhan sa tubo.
1: Naluuya.
0: Oo. Oo. So, kuan ba? Kinang usahay, kining mga olds na to, need nila ni ang special nga attention kay Five Pam. Yes, mauna dapat. Need nila ang giingon nato nga hatagan og panahon sa ilang pinaka jutay na lang nga panahon sa kalibutan kay Five Pam ba
1: bitaw
0: aron nga dili sila mangluod na kinabang pagkawala nila there's gitawag nato nga peace of mind na ara bay ubang nangamatay nga mga tigulang nga walay peace of mind das binadyo kusig away ng inyong mga bata.
1: Dili mahimutang ang espiritu.
0: Na, kina mga bata nga way ulaw. Mga animal nga mga bata ba nga gipadako na sa mga ginikanan, pagtigulang sa mga ginikanan kay Five Pam.
1: Pasagdaan na lang.
0: Pasagdaan, borag di naman tagdon, usahay, awayon pa.
1: Pasagdaan, awayon.
0: Oh.
1: But na lang.
0: Mga animal kay batasan sa mga bata ba, no?
1: Kay dagko naman.
0: Dagko naman. Pero ang pagbusong, pagmabdos, hantod sa pag-anak, sa pag-anak palandaan, ang nga inahan, 50-50 na kinabuhi anak kina K5 Pam.
1: Correct.
0: Mamatay ba sila or mabuhi sila? Pagka-anak ni mo diha, hanton nga mudako ka, bisag may edad ka na, hala batition gyapon ka sa imuhang mga ginikanan K5 Pam. Bisag may kaugalingon ka ng pamilya, muingon gyapon ginikanan, uy si Tuto, dito kumusta na kaha? Pero usahay na mga anak nga bisag naunsa na mga ginikanan, wala, burag walay labot sa mga ginikanan, mga hinampak ang dagko kay Five Pam.
1: Correct.
0: Na. So kini nang luo daw, ning lakaw, nakita na lang, napalga na lang, patay. O niya, bukog na. Imagine mo.
1: Luya, tunaw ka nang nato siya gibati mga sakit niya, wala ginakatabang niya.
0: Correct. So wala, kini mga gini, mga anak, dili aning namatay ha?
1: Dili, dili.
0: Sa mga anak na naminaw diha ron, nga ang inyohang mga ginikanan kontrahon paninyo, ni ay inyo ay mga animal mo kay dagko.
1: Wala ba ako nang guna?
0: Ah?
1: Alam-alaman.
0: Na.
1: Agag-atensyon.
0: Mga buwisit batasan mga kabataan. Ay, karoon pang bumbahan, karoon ng gamitan, no, sang fugal light.
1: Yun. Water cannon.
0: Water cannon.
1: Orderly strike.
0: Unsa man ning slaughter give bomb? Yeah, di ah. Ang San Carlos Yuri, City, ang San Carlos City give bomb, ablihan na ron ang pinada ni U.S.T. Slaughterhouse sa Dakbayan, San Carlos, Kifay Pam.
1: Ay, bago.
0: Bagong-bago.
1: Bagong-bago. Fish na fish.
0: Oo. So, wala o nadira sa may Barangay 1. I-transfer na dito sa likod sa Department of Agriculture sa Medina, Barangay Rizal. Which is ang lugar nindot kay Kifay Pam.
1: Nindot kaya relaxing.
0: Relaxing kaayo.
1: Ano mga palibot ba? Ang hangin, bugnaw.
0: Ang hangin.
1: Nindutay.
0: So, unsa kaha ang mga pagbag-o pa na, di ba? Sig, mumahal ang bayad.
1: Mm.
0: So, kung mahal ang singil, I am pretty sure nga ang presyo sa karne sa merkado,
1: mahal, sab.
0: Mumahal po ni ginagmay kay Five Pump.
1: Siyempre. Ayun po kayo, malakan si sila dira.
0: O niya, ang bagong slaughterhouse, according to Madam Jezebel Barbicho, nindot ko no kaayo.
1: Mm-hmm.
0: Bisag tao pwede apay ta ihawon diri.
1: Ayo po.
0: Nindot
1: di mahalin.
0: Okay. Basta okay daw kayong bag-o nga slaughterhouse.
1: Ay.
0: Aha.
1: Bago di ay.
0: So, congratulations San Carlos Department of Agriculture. Adili di ay. Lahi day ang gagawa aning uyat. DA pod. Oh. Okay, unsa man ning dakpunon? Oh. Ingon sa DOJ si PNP and NBI kifay pam. Dakpo na jud dapat si De La Rosa. Senador Bato De La Rosa. Aroy.
1: Dakpo na jud siya, no?
0: Burag may mandate na jud, no?
1: Na jud. Kaya itong una, di pa man pwede.
0: Gani? Ilan na jud, kapila na siya atong TRO niya, gibasura sa DOJ, sa Supreme Court. Karoon na, Department of Justice, karoon na ingon na jud nga PNP, NBI, you have the power and authority to
1: arrest
0: Bato De La Rosa. At all cost. You grabiha at all cost. Tama ba yun? Doon dito mao. Dili. By all means. O, pwede po, no? Ah, basta dakpo na.
1: Basta dakpo. Ato pa Diyos lison ay.
0: O, unsa'y bago ni Bato sa Senado? Di ba, may trial? Ilang ginatinguhaan karon MJ, ha? Ma'am Pam? Kundi, dili man siya ka-attend. Kaya na-hadlock ba siya? Kay siyempre, nanay dakop-dakop niya. Ilang tinguhaan ron nga pwede siya maka-vote via Zoom video. Wow, maro. Maro kayo si Alan. Mo vice president yun si Alan.
1: Oh. Utok ba?
0: Ha?
1: Utok?
0: Utok. Mindset ba?
1: Kana.
0: Burag nausahan si Sarah, ha?
1: Nausahan si VP.
0: Oo, VP, ha? Parang ginamit talaga ni Alan yung utak niya para agawin yung pwesto mo at aalis ka dyan sa yung pupuli sa'yo. Unsa man yung drama? Ayun. Kung si Risa Ontiveros daw, nagpaiyak. Si Pia Cayetano, umiyak. Si Lauren Ligarda, nakiiyak. Si Amy Marcos, iyak.
1: Iyak.
0: Burag si, kung ano? Burag si, kung sa ganyan na? Kinsa ganyan ang drama sa unang, basta, sanggilan na eh.
1: Basta mo na to.
0: Mabalik pa mga kaibigan, ang ating Foro
1: de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gito ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500.
2: Mopali sa mga butika. Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C. dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Mm. Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka o mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
3: Mapali ang mga butika. Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
0: Correct.
3: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
3: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
2: Pagkataasa na, Doc.
3: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imno na adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang kwan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan
2: dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
7: tulo pod ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty-C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Pamasaan ka butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Pamasaan sa mga butika!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon.
4: Mga mainit na isyu at kusabi ng bayan, Foro de los Pueblo.
5: La 7-9.
6: Sa mga kaigsuunan nato dirang, taas og sugar, taas og blood pressure, ay naniyog anto sa mga higala kaya doon na tayo solusyon ana. Ang ato ang Power Trio. Ang DTX 500 ug Mighty Sea ug D3Bio mao na idakong ikatabang sa atoang kalawasan. Bisan unsa pa mang klase sa sakit nga atong gipamatsyag karon, dili na ato na nang solusyonan. Kay nindot bi ni mabuhi ta nga wala tay sakit nga ginabatsyag mang higala.
5: Husto.
6: So oo. Paliguna na to atong immune system ug para pud mabuhi patang dugay diri kay February. Kay kana ug ato ang Power Trio mao na makapanagang para makalikay ta sa mga sakit. Or dili bisan pa man aduna tay sakit kaya yung tuldukan.
5: Ayo.
6: Text 500, Mighty Sea ug D3Bio mga higala.
5: Correct.
6: Dili na to antos na to mga sakit.
5: None. Dili lang sa blood sugar, dili lang sa
6: dugo,
5: high pressure or high blood. Kung daghan pa, may diferensya na imuhang pananawan kay Fibam.
6: Daghan kay Fibray.
5: Oo. Dili ikaw ha, sila ha.
6: Dili. Oh, sila, klaro sila, pa ko. Klaro pa ko kay Fibray.
5: medyo, unsa tawag na? Hanap na. Imong pananawan dito sa layo.
6: Yes, mao na igikuan ni mama kay hanap niya pananaw.
5: Hanap na. Oo.
6: Nag-detect siya.
5: Ang pananawan ni mo sa tao, burag nahimo ng
6: gaputi na lang.
5: Iro.
6: Iro.
5: Aminin mong iro ang galakaw pa duol, tao di ay. No,
6: may kasi dipere, dipindi po na ho.
5: Ang eyesight ni mo di, ha?
6: Na ho.
5: Pwede. Hindi, burag tao, pero ang naong burag iro. Ay, nako. Grabe yan, ay.
6: Midjera ganyan ito.
5: So, kining Power Trio, dako ni kaitabang kay Five Pump. No? So, ayaw na mong pag duha-duha pa diha. Niya na ang DTX 500 Mighty C og ang ato ang D3 Bio. Ay, dako kay tama.
6: Yes, correct oye.
5: Alright. Usab ha, ang atong program, umpisa, starting today, K5 Pam. Kung kinsa to ang nakashare sa ato ang live, K5 Pam ha, may chance nga mo daog og radyo. Kay ato anang i-raffle karon dugay-dugay. Everyday yan.
6: Wow.
5: Anton nga mahurot ang ato ang radyo kay Five Pam. Yung wala man ay kahurutan.
6: Dili man kay nagsigurang magkuan sa sulod ang mga supply.
5: Oo, oh, oh. Sa katong nakadaog na karon, syempre di na mo pwede mo daog ugma.
6: May krudo na kay mahurot.
5: Unya mo taas ang presyo. Kung naka-share mo karon yan ning daog mo, dili na mo pwede ka daog ugma. Og wala mo nakadaog ron, pwede gyapon nga maka-share ugma.
6: Para mabahin-bahin po sa tanan.
5: Yes. O nga, katong nindaog ka ron, dapat share mo japon pagka-ugma, ha? Everyday share po mo. Kay syempre, makatabang-tabang na, no? Ah. So, share na diha. And congratulations sa landaan sa kung kinsa ang mapalaron nga mo daog ron dugay-dugay kay Five Pam. Ay!
6: So, tagsa lang.
5: Tagsa sa usak adlaw. Aha, sige.
6: Hindi po kayo mura itong radyo kung daghano, no?
5: Oh, siyempre. Eh, usah-usah ho lang nato eh, para amat-amat nga pagtumba sa kontra.
6: Nice one.
5: Ano?
6: Nice one.
7: Grabe
5: po. Sige. Dire sa Dakbayan, San Carlos, Cafe Bam. Ang slaughterhouse, medyo daan na dyan kayo. Dira sa Barangay 1, no? Sa Barangay 1. So ang Department of Agriculture nagtinguha yun sila nga maka patindog og bag-o nga slaughterhouse. So karong adlaw daw mao ang pag-abli ani.
6: Mm-hmm.
5: Launching or unsay tawag ato ana, cutting ribbon ba, etcetera etcetera.
6: Mm.
5: Diha sa Barangay Rizal sa Department of Agriculture nga compound Kifay Pump. Wala pa man ka bisita dito ang mga dagkong official sa city or sa gikan sa probinsya ba o sa nasyonal. Ning una-una na migbisita ni K5GS gahapong adlaw.
6: Unhan din sila.
5: Unhan sila.
6: Grabe, apika di ay.
5: Kami ang ning kuan dito, ning lantaw kung okay na ba ni basig alang-alang pa ni.
6: Sige alang-alang pasok ni.
5: Gi-inspect ni kuan oy ni Department of Agriculture Secretary Jezabel Barbicho.
2: Oh. K5 News FM Live Report.
5: Sek, may buntag sek.
6: Sabi sek.
7: Secretary of Agriculture.
5: Oh, may nalang na sa mahimuon kag spokesperson sa usak bayranan. Unsa ang slaughterhouse dito, K5 Jess? Oh.
7: Yes, kay K5 Bray, karong adlawa, ipahigayon ang blessing and inauguration ceremony sa bag-uray lang na human.
5: K5 Jess, unsa to? Blessing ano to?
7: Blessing and inauguration.
5: Ah, bila ko, blessing and disguise. Onya sige padayon. Ah.
7: Sa baguhay lang na human niya kay gitawag og slaughterhouse depart slaughterhouse sa may sitio Medina Barangay Rizal karong adlaw ka kay February.
5: Aha.
7: Atog na balaan ka kay February nga sa maong adlaw di ay bisita ani si Governor Eugenio C. Lacson ug si Vice Governor Jose Benito Alonso kaki February.
5: Unsa na siya?
7: Vice Governor.
5: Ah, Vice Governor. I'm sorry. Wala ba ko kainan sa Vice Governor?
6: Unsa na siya?
5: Pero dili well known kayo ba? Aside, I'm sorry, Kip Jess, no? Sa imuhang tiyo na nalimtan ako, no? Dili siya pariyo atong mga nila ni Jeffrey Ferrer, o mga atong ni Agi nga mga vice mayor, vice governor si Sir Alonso de Aycarano. Sige padayon kay Fred Jess. I'm sorry.
7: Ang kining project ka kay February, funded ay ni siya sa World Bank.
5: Aha.
7: Sa DA og sa provincial capital ka kay February.
5: Ay.
7: Nagbalor ni siya og nasa 49.8 million.
5: Ha? Hala. Saan na? 49.8 million. Dakuha. Gwapo kayo?
7: Gwapo kayo. Sulod. Wala ba ta kasulod dito sa sulod? Ang dito palang daan sa si gawas katong na ay butanganan sa mga baboy kagay February. Gwapo kayo.
5: Kuan dai ni kining pakita nimo kining burag sa ni mga tubo burag steel diha. Burag kurong-guro na diya sa mga hayop.
7: Baboy.
5: Baboy.
7: Baboy.
5: Nga kung before sila ibutang dito sa kuana, penalty stage na sa kamatayan, dira sila ipamutang, ana. Oh, grabihan, no? Oh, bitaw, no? Nindot kayo, no? So, ang ihawan, Jod, tuwa sa sulod atong building kay 5GS?
7: Oh, sa sulod.
5: Hmm.
7: Di punta ka sulod dito, kaya mara punta mag-inspect dito sulod.
5: Ayaw po, kaya may ihawan ka muna ba?
7: Karon pa man tukuan ng
5: karon pa jud surprise jud pumbaga surprise jud oh, oh. Grabiha no so anyways but according sa mga nadawat natong information ang sa sulod daw diha ang pag ihaw jud sa mga kahayupan ki 5GS kinabang standard ni jud siya kayo no standard ni jud siya kayo sige isa-isa ko lang kay 5GS.
7: Ang kining slaughterhouse kay K5Bray, sumala pa sa tuang nakuha nga information, lahi din ni siya sa kaniadtong old slaughterhouse sa
5: yes.
7: Barangay 1 kay K5Bray.
5: Nga naman.
7: Kay kining bagong slaughterhouse na asay wastewater treatment facility.
5: Okay.
7: Aha. Nga kanabitang maka-assure jud ang mga resident nya limpyo ang products itandi atong Old Slaughterhouse kay K5Bri.
5: Okay. Siyempre kay dapat ang gitawag nato ang Slaughterhouse K5Bri's. Usa ni siya ka murag specialized jud nga live stocks or livestock animals or ginapang ihawan sa mga kahayupan nga dapat naka-plaster siya, limpyado siya, kay kabalo naman ta kini ginakaon sa tao kay Pebjes. Kumbaga health, may parang di makuha na ito ang health sa tao nga gakaon aning mga karni, no? That's why nga dili gani pwede na itinda kay Pebjes ang mga giihaw nga dili mo agi sa slaughterhouse. Aha, kung sa Bacolod pa ginatawag, bisan diri sa ginatawag nang double dead or basta may word na siya kay Pebjes nga once ang usa ka karne, usa ka hayop, baboy, baka, kabayo, karbaw ba dira nga itinda sa market nga walay tatak from the slaughterhouse, maingon na sila nga illegal and delikado sa ikaayong lawas kay Pebjes.
7: Buta.
5: Ana kay nanay mga tatak eh. Ana itataka na siya dira nga gikan ng slaughterhouse. Na. So dira mas gipagwapo pa jud bisag ang lugar makit-an man nato, no? Makit-an nato kay Pebjes, no?
7: Limpyo, hamugaway. Wala ra dito sa karaan kay Fiber nga duol kaayo sa mga residente ba?
5: Aha. Bitaw, no, dito sa may daan. Can you describe kay Pebjes dito sa daan kung sa sitwasyon dito? Ma-describe nimo.
7: Oh, kumara na libutan siya sa mga residente kay Fiberay.
6: Nga init.
5: Init po, buntag man po, okay, kabuntagon raman mag-ihaw kay Pam. Mga launa, last dos. Unya, kinangkuan po dito, no? Once nga mag-ihaway na, purting banhaa sa mga kahayupan, makabugtaw po ng mga tao dira, no? Burag disturbo po siya. Pero mahinumduman ni mo, bisag dili lang exact yun kay Pam, Jess, kung pila na katuig kinang daan diha? Sukad-sukad pa yun sa una?
7: Sukad-sukad pag sa una na kapi-kipay wala pa guro ko na kuhan.
6: Maragkuhan na so many years na.
5: Tuod, no?
7: Wala pa ko nag-umbra gradyo. Mag-na-na-na-na.
5: Butang ito, 20 katuig siguro, ana. Dito, guro kay Diguang naman ng San Carlos, di ba? Dugay na dyan na siya. Mga 30-hon, 40-hon na naguro katuig diha.
7: At wala lang i-kuhan ron kipay,
5: sige, pangutang na abiron, Bino.
7: Pila na na katuig diha.
5: Mm-hmm. So, unsay mahitabo, dira, mahimo ng tourist attraction. Hindi na nangutana na ko ba? Ano man na, di ba, mga old, kita na yung mga balay nga mga daan na kayo? Bayaan sa tag-iya, basi hindi mahimo pang mga tourist attraction, gina diha ang slaughterhouse, basi buhata nagkuhan diha.
7: Buta ba, sig na sila ilaing i-kuhan diha, a project ba, sa kuhan? Sa slaughterhouse.
5: I-transfer. Hakwator, i-transfer spika sa niya imun.
7: Alahe po kayo.
5: Dili, so sorry na ba na ito? Anyways, so kini siya, nindot kayo, no? Anyways, we congratulate again the provincial government and the national, the Department of Agriculture, KPFGS. Sa ing-ani nga mga facility, because nga dako ka nita bang, the question is, hinautunta mapangutanin ni Moron, nabay kabag-uhan sa pagbayad sa mga tag-iya sa mga kahayupan nga mo paihaw diha kay Pebjes.
7: Bitaw, kana sige lang ka pebay kay ato nang i-kuhan ron.
5: Aha. Or
7: kaya
5: yes.
7: Ano ng detalye?
5: Oo, onya pag nay pagbag-o, oo, I'm sure may bag-o po nga precious merkado. Maana guro na.
7: Bitaw.
5: May mga changes. Pero kinsa jud pwede ma-interview diha kay Pebjes, oy?
7: Ang head sa slaughterhouse department is si Ma'am Laila Mansueto.
5: Ah, si Ma'am Laila Mansueto, di ay?
7: Siya ay head sa public market and slaughterhouse department o gitawag o PMSD.
5: Ay, basi namina si Ma'am Laila ba? Ma'am, ma-interview mini mo, Ma'am B? Kay para mapasabot na to sa publiko ba ang kining bagong K5, bagong K5. Unsa ni bagong
6: slaughterhouse.
5: Bagong ang K5 ron, pag humanggi kulata, no? Bagong slaughterhouse sa Dakbayan San Carlos K5 Jess, no? Mangutana ta kay deserve sa mga tao kay KPFGS nga mahibawaan kung unsa ang estado sa bag-o nga rate, basta may bag-o ba. If the same ra gihapon, because tagiya gobyerno man gihapon ang tagiya diha, same na sa slaughterhouse na barangay 1, much better. I am sorry, that's better kay KPFGS. Ana-ana, no? Sige. So, attend karon dito. You are the special guest or... What is your...
7: Magpa-upoy-upoy. Magpa-upoy.
6: Ay, ganun kaon, man. Naikaon, Ron?
5: Naikaon dito, wa.
7: Ay, di ko maapil ng kaon.
5: Hindi pa lang kabalumigo na to ba?
6: Nalara ko, ipaon.
5: Oh. Ha? Pam-pamp, dala dito.
6: Ako leader.
5: Ayaw, basi maihawan ka. Dili. Bagi ana, may kumbira bin ay.
6: Oh,
5: may kumbira na.
7: Hindi ko maulo. Hindi ko maulo. Basta yung ana, ako ng mga naay mga opisyal, ano, niya masagol ka dito.
5: Pareho, nagkaon. Pareho ta K5.
6: Oh, opisyal ang putas K5.
5: Low-key region na kayo, K5GS, no? Dili taaning, kung natay na ilhan ng mga opisyal, hala mo, papapil ka dito, midyani, ha? Lahira may kayo, kung pwede lang naman, nga, dili, mi mo pa ilang, midya mo, mi, buhato na namo, you know what, ha? Nay uban, nakaila-ila lang, bisag purok president, ay, amigo ko na purok president, ano ba, no? Ang ubang gani, burag sila, ay, nako.
6: Meron sila ang hari sa mundo, ha?
5: Paipal ba, no? Paipal? Si kita diri sa K5, dilita na. Mas okay mo pa daplin-daplin na dyan ta. Pero bantay mo kay nabi mo mga video diri mga kuan na pag... sige, at least ta, kaibawaan na to, ano? Na... Oh, ingon ni Sir Boy Dufabli, oh. Mas maayo na ang bagong slaughterhouse. Location, sir, kay layo na sa residential area. Dili pareho sa daan nga location nga gilibutan sa mga balay. Tinuod na.
7: Dito,
5: Sir Boy, sa area, may mga balay dito, pero...
7: layo na.
5: Layo na. Mm. Onya, di po kaayo makagawas ang tingog sa mga hayop kay naka-close ang area sa ihawan, kay Pebjes. Diba? Close siya kaayo? Kaya katong ipiktura ni mo sa gawas, mawara man ito ilang brag stock area nila.
7: Pero dili pa din muna anak kadagan ang residente diya sa kwan sa may Medina sa babaw.
5: Bita tong sa may babaw-babaw dapit, no?
7: Dutay ra.
5: Pero wag ka to, ga-enjoy na to sila kay Pebjes, ha? Maka-business sila dito. Maka-negosyo sila. Oh, kapi-kapi diha, sigarilyo. Oh, wala taga-endorse nga ba ni Garilyo ni sila, ha? Pero given naman na, no?
6: Mga naman gitna.
5: Oh, so, kung mga pay mo dito, dapat mo gamit na mo DTX Coffee Mix. Na. Okay, para madungagan ang pwersa sa pag-iyaw sa baboy.
6: Tora.
5: Sige, give up, Jess. Basig makakitanay mo ni Governor Lacson ron. I-regards lang ko niya. Ngunya, mangutan sa kinsa, mana siya. Pag-ingon ni mga regards ko noon ni K5 Brian Morden, may ingon ni si Gov nga, kinsa na siya.
7: Unya, base po na yung na-upload doon si Engineer Jose Alberto Barogo, ang DA Regional Executive Director kay K5 Brian sa DA6.
5: Wow. Naadyo na sila.
7: DA-NIR.
5: Aha. Naadyo na, guro sila, Ma'am Jess, kay kuan man, mga maging ani dagko man kayo ng mga project. And dili biya tanan nga mga cities and municipalities na ay ing-aning standard. I'm not sure if kinagun may kabalo ka kay PMJS. Ang mga slaughterhouse na to, nani sila yung mga categories? Dili na siya ingon nga may slaughterhouse dira, okay na siya. Burag na, ginpangita na, kung dribang itawag na, burag meat inspection, something like that kay PMJS, no? Naano siya yung kuan. Sir Boy, tabangin ko, Sir Boy. Kaya parang una-una ka na akong jutay sa kuan. Naano siya yung meat inspection, MIS ba tawag? MSIS tawag ba, ana? Na? Burag na miss yun ako kay ng ani ba, no? So, dili tanan nga mga cities, K5 Jess, and municipalities na ay standard K5 PAM nga ihawan. Na. So,
7: National Meat Inspection Services.
5: Na
7: NMIS.
5: Yes, anak na siya kay PMJS. Gahapon pa na ako nag burag nana na sa tumoy sa kuang dila, bro. Itupla na jud ako, bro. Wala pa jud ba karon.
6: Nagawin ka ng giling imo muna unaan. Oh. Pagkaugma na.
5: Naana dyan sa kong mind pro. Di ba, gahapon, galakaw ta, muna ko yung saging sulti. Di mo kung saan ka nito. Eh, MIS. NMIS. National Meat Inspection Service or Services. No? So, naka-standard na siya kay 5GS. Which is nga, bisag sa taga Toboso or taga Calatrava, if they want nga mo paihaw diri sa Dakbayan San Carlos, feeling na ko pwede. Sa Calatrava may naa na ba ingani?
7: Wala ko kabalo.
5: Wala kay ideya.
7: Ugkon.
5: May naa jud na dira pero
7: na ginaguro eh.
5: Naa na pero dili ani ka standard. Kini borag kuan kompleto jud ni siya. Ana siya. Ang nindot pa jud ani kay dili sa privatize. Oo. Government ang managiya ni kay 5GS, di ba? Gobyerno. Kay naay mga slaughterhouse kay 5 Pam. Nga gi pauyatan sa mga pribado nga mga tawo. Oh, may ana.
6: Nga pwede inana, no?
5: Yes, may ana. Hinaot unta kay kini gobyerno, wala na to gina lockdown ang gobyerno kay 5GS. But usahay biya ang gobyerno once mo uyat sa mga facilities, mga ingani, dali ra kayo maluma kay walay maintenance kay 5GS. So, tinuod, burag mapasagdan ra ba? Kabalo na bitay, nagtawad yung mga merkado. Mga merkado nga dili ana ka masustain ang kaninduton o kalimpiyuhon. Aside from San Carlos, because ako, nakita na ko si San Carlos, limpyo kaayo, di ba? Yeah, limpyo
7: man yun.
6: Ang uban, mas nindot pa pag una.
5: Na, naman naligi ba sa bag-o? Nindot. Ang gapuha, oy.
6: Ang gapuha.
5: Oo. Pero pag matamat nagdugay, mapasagda na, wala na yung maintenance, wala na yung ani, wala na yung ana. That's why nga uban nga mga cities and municipalities, ang ilang mga slaughterhouse and other facilities, mas ganahan sila kay 5GS nga ipauyatan sa mga private nga mga individual, mga negosyante. Kay ma-maintainar to nila kay 5GS. Na. So, hinaot-unta, no nga kini siya, ang pag maintain ani magpadayon hantod-hantod kay 5GS aron nga nugon kay pinato 49 pinato 49 million
7: 49.8
5: imagine mo na 49 point something million pesos unya basig ma pila ka adlaw mahimo aning libanganan di astawo ha
6: sayang lang
5: oh bitaw so I believe the ability and capability of San Carlos City LGU. Kay i-turn over man nila kay 5GS mo, na? Sila na ni mo dumala ani ang local government unit. I'm sure that Mayor Rene Gustilo, kuan kay ni siya kinang ginabang naadyon siya ga facilitate ani kay 5GS. Kumbaga dili ingon nga siya yung facilitate, kumbaga daw gipirmin niya nga i-check kumusta atong slaughterhouse diha.
7: Monitoring.
5: Thank you kay 5GS, no? Onya, feeling na ako ma-maintain yun ni siya. Nga naman kay 5GS, ikaw unsa imo ang makitaan nga ma-maintain ni siya under ni Mayor Rene Gustilo. Ikaw be, ikaw.
7: Naman ginaikuan, mga maintenance.
5: Maintenance. May mga tao siya ka sa laligan
7: dyan. May mga tao dyan nang ibutang dia para mag-maintain sa kuan. Sa cleanliness ba? Kay,
5: correct.
7: Nailalabit ang San Carlos nga bitaw, limpyo. No?
6: Cleanliness and beautifulness.
5: Ana. Burag tawo man. Abin ako most neat and clean.
6: Sa ribbon. Pag-reduan?
5: Kagi ko ana sa una.
6: Kagi ka sa.
5: Oh, most neat and clean ba?
6: Yeah. Ako service award. Proud.
5: Dile, nakitaan, ikaw Miss Pam. Konsay makit-an nimo ni Mayor Rene Gustilo nga inang malook forward nimo ba nga ma-maintain niya kining pagkanindot aning slaughterhouse. Konsay nakit-an nimo? Kay naapog ko'y akua. Si Ma'am Jess, ingon siya nga mo i-monitor jud ni Mayor all the time, i-check niya mga tao dito nga sa maintenance section, kumbaga. Ikaw ma'am, unsay makit-an nimo, Ma'am Pam?
6: Murag kuan. Pare-pareho po ming mare. Kay murag kadang nakita na ko ni Mayor nga anang gimintin gini ang kanang kalimpihon ba kay makita mo na to address sa syudad good.
5: Yes, correct na no.
7: Ang San Carlos man good kay February. Mo ni siya nalakip ni siya sa una sa Asian Clean Tourist City.
5: Wow. Tinuon man
7: sa, dyan? Sa itong tuig, oy. Basta kay nato sa una.
5: Ana nindutan na po,
7: diri. Napil ta sa usa sa mga cleanest and most sustainable city sa Pilipinas.
5: Wow.
6: Di ba, naitig silig kada adlaw?
5: Yeah, naman dyan na sa bisag asa.
6: Bisag asa? Oo. Oh, amuha, walang gol.
5: Ay, wala dito sa Balye?
7: Nagroy. Ambot
6: na rin. Nanak sa...
5: Diri ang mga olds na to, man is lagi task diha, kay siyempre, para makatawang tabang nila ba.
6: Mm.
5: So, last do sa buntag, last tres, manilhigay na sila.
6: Ay, grabe na.
5: Oh, unya, pag-adlaw na yung nakifab, Jess, ang uban nga mo puli, alam, may kanyang mga batanon na, no, di ba? Kinang makaya na nilang init.
6: Siluha pa po, no?
5: Usa sa nakitaan ako, nindot to inyong mga, inyong mga nakitaan ni Mayor nga maka-mintinar aning slaughterhouse, no? Nindot yun to siya, no? Ang ako, usa nakitaan nga nung ma-maintain yun ang kuan. Ayaw katawa diha, ha? Kipab Jess, ayaw katawa diha.
6: Ang sarik may now.
5: Si Mayor mismo gauyat naghos. Bitaw nga siya mang... So, sa auditorium.
6: O gani.
5: Before
7: our... Siya gito yung nangulo.
5: Siya yung nangulo. Ana si Mayor
7: yung nagustuhan. Siya yung mission. Siya yung nangulo ato kay Pembray. Nagunit sa host.
5: Mauna ako nakita ni Pembray. Diyos si Pampang para mukha tao. Ano ka?
6: Wala uy.
5: Ato before sa medical mission, si Mayor maoy ning uyat sa host kay Five Jess.
6: Na, manginamon kit si Mayor.
7: Na, nagsilbing model ka kay Five Bray ba?
5: Na, mauna nakitaan ako nga kung si Mayor makitaan niya ang slaughterhouse nga burag dili mayo ang pagkalimpyo, agawo na niya ang host bi ako bi. Shhh! Ana.
6: Huwag ka naman nakuha na ang sira da.
5: Ha?
6: Huwag naman nakuha ganina.
5: Mauna ang ko ang nakitaan diha nga mamintinar jud ni ang
6: slaughterhouse. Okay, maginamot man siya, no? Uy. Dili siya magsalig sa mga tao ba?
5: Dili, K5 Jess. Ang nin...
6: Ako to ni...
5: Ha?
6: K5 Pam dapat.
5: K5 Pam dapat. I'm sorry. Murag si Kuan ba biya ka ay?
6: Say.
5: Ipal ba? Itong kaila niya gabi... Ito, gabi... So, mauna nakitaan ako. Nga dili kontento si Mayor usahay sa iyang tawra kundi siya mismo mooy mangamot kay Five Pound.
7: Mangunay.
5: Ano siya? Mangamay tawag din? Mangamay.
6: Mangunay.
5: Mangunay.
7: Mangamot.
5: Mangamot na lang kay lain magay mangunay kay sa amo ang mangunay kay nang imuhang hinablos bagi unay ni mong uyab ana. Kinang imong imainahan giunay ni mong kawat ana ba vlog inside job ba antawag
7: mangamot na lang
5: mangamot mangamot ay ano bro
6: mangunay
5: ana lagi na so basi mo pangutana ni mo si Mayor on Kipab Jess kay mo attend man jud ka dito, you are one of those nga special guest dito no.
7: Yeah,
5: I'm just going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. I'm going to see me. Ako'y kinikilig. Ewan na kandaon niya. Di ba? Di pitinood na. Si Mayor, kuan kay, kugihan si Mayor eh. Actually. Siya yung kuan. Kita mo sa mga medical missions, tuad yun siya dito ba, no?
7: Tuad yun siya dito. Gina, over, lata, English pa, oversee.
5: Oh. Dili manggol kayong umang mayor, kay Pemjes. Manging ato nga, citywide, o niya, barangay, ang ubang mga mayor, usara na ka barangay ang adtuan kung asa tong opening dito na mo pakita ang mga mayor. Na. Tinood yun na. Hala, dito sa opening, pakita-kita, Jod. Our medical mission is blah, blah, blah. Lahi si Mayor Rene Gustilo. Kung asa tong barangay next week, abi, next day, tuwa na po siya dito. May kalahian si Mayor Rene Gustilo. Okay, Jess, do you agree with that?
7: Yes.
5: Oh, hearing none, so move.
6: Your honor.
5: Murag naara sa Senado.
6: Satan.
7: So, I'm not hearing.
6: Hearing
5: yun. Na-gay bill ba?
6: Portillo lang, kulang na ito dire.
5: Sige. So, ikaw na bahala ron, Kip F. Jess, sa pagdala og mga sobrang pagkaon dito.
6: Pagdala kuyo, mas.
5: Ah.
7: Sa kwan guru, di guru ko mupunit.
6: Wait, too much, be.
5: Kaya kilala ko si Ma'am Jess. Bisag hungito ni mo ni, di ni mo bitaw. Pero pag wala'y tao, agoy!
6: Maulawon na siya.
5: Bitaw. Ingon ni Sir Boy no Fabli eh. Sure jud na sir nga sa remaining years ni Mayor Rene City Rene, no, City Mayor makaasa ta nga ma-maintain jud na ang kalimpyo sa New Slaughterhouse. Nga unta maupoy himuon sa musunod nga mayor. Si Sir Boy ha. Mm-hmm. Oo. So ipay uban diri, pwede man ka volunteer sir nga model sample unsaon pag ihaw? Mo-apil og ihaw si Sir Boy oh. Kaba unsa pag ihaw ng baboy god?
6: Lubaon ang liog, saludon ang dugo.
5: Bitaw, pero ang baka kabalo ko sa pag ihaw ana.
6: Pusilon.
5: Dili uy no sa grabe yan. Mapriso ka na dali.
6: Ay!
5: Oh, sa
6: unang ilong.
5: Dili.
6: Sane.
5: Ginapatindog na ang baka o kagabaw. Wasayo ng ulo.
6: Halo?
5: Oo! Oh!
6: Ay, kalooy.
5: Ang sana wasay?
7: Ay, kalooy.
6: Kalooy yan.
5: Wasay raman, di ba?
7: Wasay
6: na, wasay. Oh. Kalooy.
5: Bitaw! Wasayo na ng ulo.
6: Putol?
5: Unsa pagputol ng ulo? Pihak eh! Zona liog.
6: Ala kaloo.
5: Iwasayo ng ulo kay kung imo na siyang lubaon kay 5 pam, di siya mamatay dayon. Pero wala ta kabalo sa bag-ong style karon sa pag-ihaw ha. Kay katong sa Slaughterhouse sa Bacolod nga naon na sudlan ana ginawasay nila.
6: Grabe pud.
5: Basing na ni bag-oron ba kinang hunghungan ra ba nga patyunta ka pagtumba na. Naman ang istorya sa baka kung kipem Jess, kipem Pam.
6: Ngano man, unsa man.
7: Mm-hmm.
5: Kinang Japan, Pilipinas o China man to.
6: Mm-hmm.
5: Dako kayong baka ba?
6: Nya. Yeah.
5: Di na dyan mapalihok sa kadako, kipem Pam. Ooh.
6: Tungod sa kadako, di na
5: tungod kalihok. Sa kadako, sige na lang tindog, barog na lang ana.
6: Mm-hmm.
5: Imagine mo, ingon kipem Jess sa kuan sa MC. Okay, una ang Japan. Paggawa sa Japan, sige niyang kulata, maayo, may sa patindakan, patiran, gipuspusan, tanan na lang, ang baka, gabarog, ragyapon, kipem Jess. Dako kayo. Wala. Naundang na lang.
7: Di siya katarog.
5: Wala. Agatarog, ra eh. Gagatindog ng baka. Gikapoy na lang taga Japan, yung lingkod na lang ni undang. O niya, next, China. Pag-abot sa China, tanan, gibuhat. May labayo niyang bato, may unsao na lang, hantod ang taga China na kuyapan na lang, sige, hulatawa, dyan mo lihok ang baka, kipem Jess, kipem Pam. Wala. Pag Pilipinas na, simple ra kayo eh. Gihunghungan ra ang baka. Gihunghungan, nagduon sa dito sa dunggan. Gingon niya nga, huwag di ka mo lihok, pitkon ko ni mong itlog. Gingon, unsa ito, huwag sa baka, anak ang baka, lihok ko eh. Ayaw, pit ka na ito. Sakit ka, ayaw na ako. Medyo corny jokes lang siya, no? Para ang uras na ito, mataas-taas eh. Sige, K-5 Jess, good luck sa imuang pag...
6: bisita.
5: Bisita karon o pagbalita sa Slaughterhouse. Oo. Mo-volunteer lagi si Sir Boy no Fabli. O, muihaw og baboy.
7: Tatayon no? Ka, Sir Boy.
5: Sige. Ikay uyat, siya'y dunggab.
6: Ako di kong sirbiya na gunit-gunit.
5: Ay, kusugay na sila, oy.
6: Dilibisan pa.
5: Ha?
6: Lipong ginana.
5: Ah, kaya di ka ganahan na.
6: Isay ka ng manok.
5: Pero sa lamisa, ibutang ka, paspas ka ikaw.
6: Di ba kung ikaw baboy, pero ka naman ako, maluoy ko, tanang hayop kay Fabri, pero mukhaon ko.
5: Ah, mukhaon ka.
6: Nagkahuman.
5: Mm-hmm. Oh, wala ka kaong baboy?
6: Dili.
5: Siyempre, buhi ng baboy, karne.
6: Karne, sorry, sir.
7: Wala lang siya kaon?
6: Wala.
5: Ay, tinood. Nga naman, unsa may naasa.
6: So, sa una, ano magandang istorya? Sa una.
5: sige, istoryahe ko na, bebe.
6: Sa una, magod kay Fabri, na ako binuhi, binuhi nga baboy. Dako kay Tor. Ako iting pakaon. Wait ako nun. Ako iting pakaon na to. Yeah, dako na kay siya. Yeah, ako masakay sa kayan. Pag uli na ako gika ng umpay, wala na mong baboy. Iya ko sa kasahan.
5: Kanya, naluan na lumao dahil nang adik kaganahan. Unsa to baboy? Ninghilap.
7: Ninghilap si baboy.
5: Ha? Anong nihilak man ka?
6: Maluoy na kumina.
5: Hihilak.
6: Kailan tayo mag-iog baboy sa mga K-5, right?
5: Oh.
6: No. Pag hitsit ko, pranik ko
7: sa mga niya. Iyan na mag-iog baboy, basta masuod na nimo ang hayop pa.
5: Kinang attachment ninyo ba sa mga kahayupan? Oh, di ba, no?
6: Jantot ka nung kanang nai, mag-ihawit ang baboy. Pag hitsit ko, na pranik ko kadugi sa tingog. Hilak.
5: Grabihan, no? I'm sorry, baby Pam, no? Di pabalik na ko imo mga bad memories about the pig, no? Hilak sa tinuod, no? Mauna na yung makapahilak niya, mga ihog baboy sa bangyo. Di ka pwede sa slaughterhouse, kay Pam.
6: Diligent kayo, marag ganang maglanta ko ng mga dugo, malipong ko na.
5: Ha?
6: Malipong.
5: Imong dugo, malipong ka, wala?
6: Wala na po, dilip mo kayo blan.
5: Sige, oy. Sige.
7: Ano siya phobia kaki February? May phobia. Ano phobia?
5: Handlock sa dugo. Unsa kanina sa... I mean, di ba na ano yung mga kwan? Mga

0: Ay na, nakasabot ka siya, ta. Hayop man siya, di ba? Di ba?
1: Gadi, gadi.
0: Makahilak ba tinuod ka, no?
1: Ito.
0: Mahinom duman ni mo tong baka nga gibaligya. Dito sa Mindanao.
1: Mm.
0: Nga ang baka gibaligya sa fiesta kay gamiton ang kwarta. Ang baka nakahilak.
1: Hilak o yung taon.
0: Maotoy tinuod nga paghilak jod nga kinang with feelings and deeply, iya jong gi sinati nga ipaihaw na siya kay Five Pump.
1: Oh, yeah.
0: Pero ang paghilak ni Pia Cayetano ay...
1: Lahi po to. Natoy luha, wala.
0: Ha? Ah?
1: Natoy luha.
0: Sipon, guro ning gawa sa... Oh, ingaw ni Sir Boy, oh. Mura man po si Pam o si Senador Pia Cayetano.
2: Yeah.
0: Pero no, Sir Boy, si Ma'am Pam, ning gawas dyan ang tinuod niya nga luha. Kay Ma'am Pia Cayetano, bisag kung niya, wala dyan ning gawas ba? Wala, napoy ning anto sa likod niya mo, haplos-haplos, ana, na ginawa lang ana-ana ang mata, oh. Ano mo gawas? Wala dyan mo gawas.
1: Pero yun na lang, my bray.
0: Huh?
1: Kung tinawag yung ibate, magawas bin yung luha dyan.
0: Wala, wala gani mo.
1: Tang-tang na pag-artista eh.
0: Ah, wala. Oy, tang, wala.
1: Kasi may director ako na eh.
0: Alan nga po.
1: Asan?
0: Anyways, nadaghan kayo na ang ingo na to ba nga, ang imuhang closeness.
1: Mm.
0: Iro, iring, mga ngana ba no? Nas binadyod tong mga hayop ki Five Pam nga kinang katabang nimo sa ibong pangabuhi ki Five Pam.
1: Correct.
0: Oh, gina mga kabaw.
1: Baka, baka.
0: Baka, kabayo.
1: Pero wala ko nibuhi ka, masakitan ako.
0: Bitaw.
1: Baligya,
0: manggol. Okay na po sa ining mga iro, mga wala, kay wala yung matabang.
1: Wala. Lili mo na mabaligya. Sabi sa Bisaya.
0: Di ba katabang-tabang sila magtangho, mag-aw-aw.
1: Una na ito, ikawat na nila ako eh.
0: Ang pinakapait niya, kay ikaw mauna, paak.
1: Paak, mapaakan ka.
0: Mas binyo magutman na sila kay Five Pam, no?
1: Gani.
0: Anak ba, no? So, anyway, sa istorya na to sa slaughterhouse na naabot naman in town ni sa...
1: Naabot sila kay Ilag, ah.
0: Bitaw, no? Naikwan, eh. Naidrama nga Ilonggo drama before kay Five Pam.
1: Mm.
0: Nga ang Usaka anak, napaduol ni Jud siya sa iyang hayop sa Usaka manok.
1: Manok.
0: O kanding. Ha? Manok o kanding kay Five Pam.
1: Aha.
0: Naiabot ang time... Nga wala na dyan sila ay, pwede niyo ma, actually, pwede niyo malantaw sa YouTube, kinana sa YouTube, no?
1: Aha.
0: Uh-huh. Ngamot ang time, nga wala na dyan sila ay,
1: magamit.
0: Magamit. Dili, wala na sila ay sud-anon.
1: Oh, sud-anon.
0: Oh. Ingon sa amahan, ihawon na to dong ang imuhang manok. Manok ba to or bibi? Burag manok ba? Anyways, burag anak ba, no?
1: Manok.
0: Burag bibi to or pato, basa anak, no? Ha? Bibi, gurto, basta anak, no?
1: Mm.
0: Purting dagana sa bata kay Five Pam. Ingon niya, ayaw pa, ayaw pa, ayaw. Dagan sa yang gigakos. Yang gigakos kay Five Pam. Mm. Kay ang gusto sa amahan, ihawon siya kay wala na sila isod anon. Ingon sa anak, dagan man drag utan, pwede man takautan.
1: Mm.
0: Ingon sa amahan, pirmi nalang tautan dong. Pirmi nalang tatambo, pirmi nalang napulaan na siya. Ihawon taning imo nga mo niya, aton niya. Sus, gigako sa bata. Makahilak ka, kay Five Pam. Oh, makahilak ka.
1: Nasuod na to niya maayo.
0: Nasuod na maayo. Iyang gigakos, ana, dili nyo niya ipaihaw. Ingon sa man siya, sige, kay dili man mo na ipaihaw, ang kanding naman.
1: Mm.
0: Sus, pag ingon niya kanding, gilabay niya iyang manok ba to? Or no? Dito na po siya, daga na po siya sa kanding. Iyan na po gigakos, ayaw na iyang kuha ni. Dili ni hawa pa yun.
1: Nakaluoy.
0: Oh. Manindog imong balahibo, kay Five Pam, kung... Unsa ang love nga gipakita sa usa ka bata sa ilang hayop kay Five Pam?
1: Ito.
0: Ang amahan instead nga masuko, wala na lang. Ning lingko na lang amahan mo ingon nga unsa man ito asud anon di ani? Mm. Ingon niya wala walay uban nga lines nga gi sulti ang bata kundi daghan og utan diha mo lang ni kanon ato. Ayaw lang ni ang mga kahayupan kay palangga na ako ni sila. Grabe, no?
1: Mastag, makuha na yung mo, masuod na ni mo, na mahigugma kasi mong kan ba?
0: Mm.
1: Hayop.
0: Grabe, no? So, mauti mo ha, dahil nakahilak dyo ka kay Five Pam.
1: Kaya ako mga tugong sa kaysa kayo, kabalo ka kay Five Pam, wadyo ko rin tambong sa kasala to.

0: Ah, okay. So, kinsay kasal dito, pamilya po ninyo?
1: Sa ako magulang.
0: Giihaw siya.
1: Mm, gidala siya sa balay sa bayi. O yan, nanugid sila. Kaya dako na ba ito kay February?
0: Aha, aha.
1: Nanugid sila nga. Nakutasan ko naman. Mga tuportir akong hilak. Nga wala kaluo.
0: Nakutasan. Oh.
1: Nakutasan. Di na katangas ko no. Naglubog na lang.
0: Unsa man to? Puti, itom.
1: Puti.
0: Mm, okay. Mauno usahay nga, buraga. Iga, anak ka diha. Usahay.
1: Nuoy kayo ba?
0: Bitaw, bitaw. Tinood na. Ma-feel na ko kung say feeling si Fempam. Matusunan na may mga hayop. Manglawig ra ko. Unsay manglawig ra sa Bisaya no?
1: Mm.
0: Oh, manglawig ra ko, wala koy attachment jud nga grabe kay kamaluman ko ibaligya man gyapon sila.
1: Oh.
0: Na koy kabayo. Mao ni gidi ko mo attach maayo. Na kay may bawaan man ako kay ibaligya ligi sila.
1: Mm.
0: Sumabot ang time masuko ra jud imong huna-huna ba.
1: Mm-mm.
0: Masakit imong huna-huna, wala man kay mahimo.
1: Ano jud ilang roles?
0: Bitaw.
1: Baligya.
0: Kakita ka sa story about the baboy. Ang story, abi niya binag-joke na po, no? Dili. Ang story sa baboy kay Fempam, nga, may bawaan din nila kay MJ, nga, patsuno na sila. Oh, na ay scientific study ano kay Fempam. Nga, mahibawaan din ay sa mga baboy nga kini sila is about to kill na sa mga slaughterhouse. Grabe, purti kasubo kay Fempam ang istorya about the baboy.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, usan isa ka movie kay Fempam nga di ka makapahuman og lantaw if you are baboy lover. Kinabang ikarga na sila. Kasabot sila. Ha? Kasabot sila nga dad-on na sila dito. Ing ani-on na sila. May mga sadness nga makit-an mo sa baboy or may mga sadness siya ang mga baboy nga dili nato makit-an. But the way sila mulihok, mamatikdan nimo.
1: Mm.
0: Na. Grabe ha, kaalam yun sa Ginoo, no? Grabe na.
1: Igaan ko lang ganang nauna ba?
0: Oh. Naamay na sila'y senses po ba nga, inang masense nila nga kini, mauna ni.
1: Yes. Hmm. Pero ito namang hayop ki Fiber, ay kabantay ka ng lamigas kung makakuha ng tamis, dugukon din na nila. Na, magtapok din na sila.
0: Magtapok sila.
1: Mauna.
0: So kung tamis na siya maayo ki Fiber, mutaas na imong sugar, aha. Dili na ka dapat
1: magduwa. DTX 500.
0: DTX 500 na naman.
1: Tabangan siya ka na.
0: May TC o D3 bio na tabang.
1: Correct. Bisa kung saan klase sa K5 tabangan ka eh.
0: Para mumubo na imong blood sugar diha. Oh, mauna yung tabang.
1: Dili na ka mag-antos.
0: Ingaw na sa tagpaminaan niya eh. Buwangan ni Duha. Yun. Kita manugid naman tagtinuha, di ba?
1: Para matabangan po ng mga tao na ito, mga tao, kana mga kaigsuunan na ito ba nga naminaw karon?
0: Aha. Mm. Ang gihilakan ni Senador Pia, sir, kay ihawunon naman good si Bato Dili.
1: Nalakpon pa lang.
0: Nalakpon pa lang. Grabe yan. Sige, unya, una ka maisumpay diha?
1: Wala na, manakong hilak.
0: Bitaw, no? Ako na, ako rin congratulations San Carlos. Ah, nindot ang ihawan.
1: Bag-o kayo.
0: Bag-o kayo. O niya, makadungag na sa income.
1: Correct.
0: Sa LGU. Mm. No? Kay, basig, mudawat na sila. I don't know. No? Maunay pangunta na ako ni Kay Feb Jesseron kung mudawat ba na sila o mga ihaw gikan sa mga laing lugar, dili taga San Carlos. Ano ba, no? So, nindot na siya. No? At least may mga bag-o nga mga projects. And programa ang gobyerno nga ang tao makatilaw dyan. Uh-huh. Pero dapat pangutanoon kay Ma'am Jess karon ha, nganong niabot manig 49.8 million? Purti ninduta dyan sa mga facilities diha. So that's why nga dilita makaingon kung unsa dyan kay basi sa sulod kay Fempam. Lami, nindot dyan siya kayo.
1: Mm.
0: Na, imagine mo, ilihawan pag nindot.
1: Dako, no? Dako.
0: Dako, bito siya. O, taas pa dyan.
1: Yun.
0: Sige, pagbalik na to mga ka-K5 ha, daghan pa ta mga issues and mga balita sa tong programa. Kini ang
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM.
3: The lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
5: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
6: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawaan sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
5: Napod kay na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
6: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
4: D3 Bio!
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
4: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
5: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
6: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
5: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
6: Yes, Sir GP.
5: Kunya, wala na sa plain D3 do.
6: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
5: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
6: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
5: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 Bio over plain D3. Anyway, Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health
9: News. This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Laban bukas. Pag laban bukas, alas 8 na kumaga, K5 dyan, ang WB Western Visayas, WBR A versus
11: Western
10: Braa.
11: Visayas, ha?
10: Oh. So yung Braa, K5 dyan, yung... yung Braa alas 8 ng
11: anong kalaban po ng Western Visayas?
10: Okay, mamaya lang dyan, ito pa lang ang kuha natin hindi pala bukas mag Ibiraa versus Caraga kipayo dyan.
11: Yung Ibiraa lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas
10: kina
11: Sir Kevin yan.
10: Caraga. Oo.
11: Anong kalaban po ng Ibiraa?
10: Caraga Region, K5 dyan.
11: Caraga Region. Alas 8 na kumaga sa mga taga Tacloban at taga Samar at saka Leyte, yung po, bakit mo alitin sa River.
12: Medyo humi, sigan na ating live feed. 7:58, medyo...
11: Okay, ano po ng problema? Live feed natin.
12: Okay.
11: Tyrell, okay. Go ahead.
10: Yes. Yes, K-File dyan. At yan po, ang bukas, susunod namang laban, alas 9 ng umaga, ang Cipraa versus Region 1 A, K-File dyan. So, ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region. Sa Monday pa po ang laro ng NIR. Alas 12
11: okay.
10: Ng tanghali versus MIR.
11: Sige. Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito for secondary boys and elementary boys?
10: Ang secondary boys sa OEC Vacation Center sa Batala, yung sa girls naman ang G5 dyan, gaganapin po ang laro doon sa may check ko yon sa by municipal evacuation center ng Del Monte Tanagugon, yon sa elementary girls ang laro kipagdan at yan pong studio natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kipagdan ay gaganapin po sa by okay, check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abyss Gymnasium sa Bayugan City, K5 dyan. At ano mula natin ang
11: K5-7
10: ang Region 7 Mobility Quarters Manila doon sa Bayugan City, K5 dyan, 35 kilometers.
11: Sige, Cyril, salamat.
10: Sa may Gusa Resort. At ayan po ang pinakalitis update natin ng K5 dyan sa schedule ng basketball. Mula dito sa area ng OIC Vacation Center. Back to you, K5 dyan.
11: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titignan natin si K5, Sandro Salazar. Standby, andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung special team ni Dondi. Habang si Sandro, athletics. Ang kanyang specialty. Unahin nating wrestling kasi paborito ni Sir Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling.
13: Correct.
11: Kaso hindi
13: correct,
11: siya nang dumadami pag nagre-wrestling.
13: Correct, sir. Correct.
11: Ito problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. I-check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodovi muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule, ano? Alamin po natin. K5, Dondi, magandang umaga po sa inyo.
14: Magandang umaga ka K5, Sir Eljan. Magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayogan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5 ngayong May 25, Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At pagka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka ala una, imidya hanggang alas 5 ng hapon, ay gaganapin naman ang quarter final for cadets category.